0: Trabaho karon nagklaro kay giapas na gitaya na magani nang mga kabilya diha. Unya pagkahuman og imon tan-awon, pirti nga iya sa trabaho kay wa na ganang mo trabaho ang kontraktor kay nakubra na ang kwarta.
1: Uy, ni mahal magutong sa naapektahan man sa price inflation.
0: So mo na. Hagit ang tos DPWH. Wala ba ni slippage ni issuance of slippage ning mga projekta? Kadugay naman kayo ani.
1: Please ra gyud unta di. Pareha na tay na nako na picturean diha sa padong tag sa Tambulig sa Balukot. First nga gi-post dito nga tarpaulin kay kuan. ZMS ang kontraktor kanang widening diha karon. After do ka semana ning balik ning agi kog balik Genesian Builders naman po dang nasa tarpaulin. Kung isa lang yung itinood nga
0: kontraktor. Basi ka nagsugod si MS padayon sa Genesian. Pero I don't know ha. Namagoy tabi nga. Sila rapod ko noon ng nag-royalty sa Genesian.
1: Itinood man na. Naamang kung ko'y resibo ana. Di, og mo palag na stoto din na ako'y resibo ana. Og mo palag stoto din na ako'y resibo. Na ako, gitaguan nga na ko noon. Imarka dito pa nga karang pilay kuan ni Governor is okay. Ana, panahon ni Victor. Taganta kang kopya.
0: Sige. Di man kita magtumutumo, dere mo
1: na. Ay, naman kita.
0: Naman kita. So, tanaw ni mo karon, makita ni mo nga ang atong programa sa environment unta sa atong probinsya na wad anag yun o insaktong direksyon.
1: Ako tayo, pwede raman na na-copy yung nga na. Nainta, okay ra, sila'y magkontrata. Okay ra na. Kanang para na ko ba? I mean, kay ang kalakalan sa to ang pamulitika ba nga, nagyo paulan-ulan, bitaw, mintras di na mawala, pero ang ako lang po na nga, tarong, baka na bang gitawag o quality with profit, dili kay profit, walay quality.
0: Pero, muna yun na to, mayor nga, ang giapas mo kung karoon, usaw na pagbawi, ang gasto sa eleksyon.
1: Oh, then, kay dato, kay ginatagan. Lang, mayingon-ingon nga, anam na interviews, Victor, sa una nga, katong pagdayon nilang away ni Babasa nga ning hisgot siya nga ang SOP ni hisgot sig SOP.
0: No, SOP ang giwayan.
1: SOP lang giwayan.
0: Pero mo lang gini. Dako kayong isgutanan sa problema sa environmento sa tuang probinsya. Ang atong oras 3 minutos na lang kapin.
1: Oya kanang illegal mining nila nga katong pari bitaw nga gikuan niya ang
0: maabot
1: pari.
0: Mabot ra diha. Kay sige. Sunod. Atike naman ang atong panahon. Mo daghan pagay tag isgutan about sa tuang environment pero giuna lang namo ang mga pipila ka mga topics about the environment tungod kay kung imo ni palapdan kayo kulang ang 30 minutos.
1: Yes.
0: Kinahanglan siguro may anay mga 2 ka oras pag-isulot lang sa problema sa
1: probinsya. Ato lang anamon lang nato. 30 minutes lang kay samtang nagkapikapi ning mga sambusoryan ba.
0: Maminaw.
1: Magtanaw nato. Kay pabto ni mog 2 ka oras good.
0: Masumahan na po, no?
1: Masumahan na. Wala po na kuhan kay manrabaw pa. While magkaon, maminaw. Magtanaw. So, ana raman na. So, 30 minutes lang yun. Then, nindot man po na kayo mo. Ato na po sa exciting o magtagad-tagad ba? Okay. Sunod na po. Magkatang.
0: So, abong awhag sa itong mga kaigsunan sa Sambuanga del Sur nga nagsunod sa itong programa ang kasikas sa Sambuanga del Sur. Mahangyo, me. Nga kung aduna mo'y nakitang problema sa environmento nga kinanglan yung ipaabot diri sa among programa, ayaw mo pagmakuli sa
1: comment or
0: paabot sa inyong mga pangutana. Kay aron atagan natong pagtagad sa sunod natong higayon nga mo tingog na pud mi sa kahanginan pinagi sa tong programang kasikas sa Sambuanga del Sur. So dire na siguro mi kutob. Salamat kayo at atangi ang sunod namong schedule sa pagdiscuss na pud sa dungag pahibalo og mga issues regarding sa atoang environmento dire sa atoang probinsya sa Sambuanga del Sur. Kini ang inyo usa sa mga anchors Tyron Singo, nagaingon, maasensong buntag ka na tong tanan.
1: Okay, Tay. Sambuanga del Sur, usbon ako, mayong adlaw ka na tong tanan. Og kini si Charlotte Dumanhog Panal, ang usa sa angkor aning ato ang kasika sa Sambuanga del Sur. Magaingon ko kaninyo, daghan kayong salamat og nanginaot ko nga daghan pang maminaw og naamoy na kutlo aron mahimo ninyong timbangan kung unsay sitwasyon sa atoang probinsya karon. Mayong buntag, maasensong Sambuanga del Sur.
2: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kuno unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat. Rock Radio Magbating.
3: higana ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
4: Armando Castillo ng Danday. Ayan sa Mindoro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
5: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmuntin ko ato, naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid duro, wala eh. Gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, pagkong hayahari ang lawas. Magrapag yung tuatang mga gulo yun.
4: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: August is ASEAN Month. Bilang bahagi ng isang rehiyon, patuloy na nakikipagtulungan ang Pilipinas sa mga kapwa bansang ASEAN upang isulong ang mas ligtas, mas malusog at mas matatag na kinabukasan para sa lahat. Sa larangan ng kalusugan, mahalaga ang sama-samang pagkilos sa pagharap sa mga hamon, pagpigil sa paggalat ng sakit at pagtataguyod ng kapakanan ng bawat mamamayan. Makiisa sa pagdiriwang ng ASEAN Month at patuloy nating isabuhay ang diwa ng pagkakaisa, kooperasyon at malasakit para sa isang mas malusog na komunidad.
7: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
2: Radyo Bagting.
5: Tante Tris Mangigala, may buntag sa tanan atong mga member, consumer owners sa Entero Langkob, sa Samsuri Kuro. Welcome sa itong programa, matag lunes sa nod biyernes, Samsuri Kuro One Update. Kinis Libi Kabatsa nga magiguban ganyo, sunod sa media oras ang pangatod sa mga kasayuran, kalambuan sa itong electric cooperative. May buntag sa tanan itong mga MCO sa 638 nga mga barangays, 24 kalungsod o syudad sa Pagadian, sa tanan mga opisyales sa member consumer owners organization nga ilakuban chairman, vice chairman, Secretary Treasurer, sa tanang mga Board of Directors, pagpangulo ni President Edmundo Dundani Jr., sa management and staff, pinagi ni General Manager, Chief Executive Officer Jose Raul Sanyel, sa tanang mga department heads, ilabi na ni Ma'am Asusina de Islagura, ang Institutional Manager, the same time EDP Manager, natusab ni Engineer Clifford Ferulen, ang Executive Staff Assistant, Core Plan Manager, ug YC Area 2 Manager, kaya ang Samsuri ko uno adunay tulo ka areas, ang Area 1 under supervision ni James Sanyel, samtang Area 3 under ni Engineer Ferulen, ang Area 3 murag under gihapon siya ni Edgar Montero katong kanhi nga Area 3 manager, kay iyang gipaybalo sa magma kagahapon nga ang Samsuri ko uno wala nang nag-hire og Area 3 manager, makadaginot ng Samsuri ko uno kay ang caretaker dito si Edgar Montero nga kanhi po na siya nga Area 3 manager. Og karon pit sa 28 sa bulan sa Agosto 2026, so atong siren karon ang atong isgutan karon katong duha ka may script atong pit sa 26 kay wala man ko nagka-programa ato kay mag-ilis-ilis naman sa ato ang station manager Ilmer Bagis Maghanoy sa paghatag sa yuran kalambuan sa itong electric cooperative. So atong sugdan nga kaning pag-greet og belated na nga anniversary celebration sa Samsuri kuno 54th anniversary celebration kaniadtong August 25. August 25 gisaulog na sa Samsuri kuno ang ika-54 ka tuig nga pagkahimugso nini. Samtang gipasalamatan Jim Sanyel ang tanang mga MCO sa inyong suporta diri sa Samsuri Kuno, sa tanang mga stakeholders. Kinsa may mga stakeholders, katong mga big commercial establishments nga misuporta gihapon Samsuri Kuno, sa tanang mga board of directors pagpangulo ni President Edmundo Dundani Jr., sa tanang public officials so sa Entero Langkob Samsuri Kuno, og sa tanan gayud nga mga supporters si Samsuri Kuno nga nagpadayon ang serbisyo sa Samsuri Kuno, especially nga na-approve na no silbi mo ni pinaskuhan Samsuri Kuno nga na-approve na sa second and final reading no dito sa lower house ug i-forward paghihapon ni siya sa upper house sa Senado kining pag-aprobar sa prangkisa sa Samsuri Kuno kay ni ka-aprobar na ni Mangigala another 25 years na pod nga magpadayon ang serbisyo sa Samsuri Kuno sa paghatag og kuryente dili sa Zamboanga del Sur kay katong primero nga prangkisa 50 years na to siya. So 50 years na ka mana 50 years na niya 54 years na ang Samsuri Kuno karon niya gihatagan maglugway another 5 years mo to nga nalangan lang sa Samsuri Kuno kay gihulat pa man ang tulo ka mga lungsod ang KBL Kumalarang Bagog Lakewood nga masakop na sa prangkisa sa Samsuri Kuno kay musugotag sa dili aduna may 26 ka mga lungsod ang Zamboanga del Sur ug gusto na ang tulo ka malungsod nga motibo diri Inigtipo na nila by indecise na kamalungsod. Okay. Muna'y giingon sa mga sanggunyang bayan sa tulo kamalungsod na magpasakop na sila kay Arol ang mahimong one province, one electricity provider na. So, matuma na yun ang sa madugay. Niya doon naman tayo adapted municipality ang Don Victoriano, Misamis Occidental, padayon gihapon na siya. Hantod, bawion na sa Misok, kung ikulik na dito sa Bonifacio Misok, 18 kilometers sa Gilayon, samtang ang Gilayon sa Don Vic, 5 kilometers away from Josefina, umoto nga yun ang National Electrification Administration na i-adapt muna ang Don Victoriano, Misamis Occidental as additional nga coverage sa Samsorekono. So, adunay lima ka mga kooperatiba nga na approval na sa final reading diha sa House of Congress, sa Kongreso, no? Sa House of Representatives. Primero, kaning Isamelco, Eastern Samar Electric Cooperative. So, kung hisko tayo Isabelco, sa Samar gina, no? Kay, murag lang po na yung dain nga Samar nga province nga appeal nga dunay prangkisa. Pero ang na-approve ani sa Melco Eastern Samar. Sunod, gining Capiz Electric Cooperative, no, na approve ni ang Iliko Tupod. Kay ato kay naman nga dunay tulo ka mga electric cooperative sa Iliko Iloilo province, ang Iliko 1 2 3, ang 2 ang na-approve nini. Ang sunod, Sucoteco 1. Sucoteco 1, duha po ng Sucoteco, South Cotabato, 1 o 2, kanan 2, muna ang Jensan, yung Sucoteco 1, sa South Cotabato, gihapon ni siya. Pangkisa gihapon, huwag ikalima, kinin Samsorico 1. No, ako gibutay nila nga, special gift yun niya, Samsorico 1, kay ma-approvebar man ni, basta ma-approvebar na sa lower house, ma-approve na po na sa upper house. So, katong nabati na ito nga, mensahe ni Mayor Eleazar Carcalias sa Tigbaw kay gapayagan man og unang hugna sa magma diha sa lungsod Tigbaw, mo na to atong nadunggan nga suportahan na to ang Samsorico 1 kay aprobado naman ang prangkisa sa Samsorico 1 sa pagkakaroon. So atong malikon nga ang magma nagsugod kagahapon sa duha ka mga lungsod, no, ang Tigbaw ug Dumalinaw. So nindot kayo kay nalihian nga mga mayor mi tambong gyud sa magma, at least ma nadunggan gyud nato atong mga MCO. Oh, so kana si Mayor Carcalias kada kuan magma nagira siya. Salamat po sa Dumalinaw nga napud si Mayor Raul Pamor. Primero pa po na niya yung pagtambong. Kita siya na ako, yun siya nga, uy, ang ako man din yung amigo kay maparinti man na sa mga Rumarati, kay naman na sila sa ngalan na ganang clan nga reunion. So, dito sila magkita tanan. Ganang si Roland Rumarati, parinti man na ni Mayor Raul Pamor. So, salamat kayo sa duha ka mayor nga nakatambong sa primerong hugna sa magma. So, ang magma dunay satellite venue diha sa Lakopayan ug ang dirs Dumalinaw diha sa Ribokon. Ubay-ubay ang mi tambong, pero ato ipibalo nga mi reduce yun ang attendance kung ikumparar sa unang panahon. Mao na tigi yun ni GM nga katong pag-postpone sa magma, ang katarungan ato gumikan sa kagubot dito sa Middle East nga napiktuhan atong attendance sa magma kay kasagaran mangod sa mga barangay magsakay motor, yung mahal magay gasolina. So dayag na lang nga maapektuhan yun ato attendance. But anyway, sa ato ang kapanahunan karon nanantay social media na putay registration sa di madugay, maayo na siya, kadungog na mo niya, plus Facebook page pa yun sa Samsorico 1. So kumpleto na mo sa kasayuran nga ihatod sa Samsorico 1. Muna nga, dili na mag problema, bahala og social media ra kay mas maayo hinuon kay tibok kalibutan na magka-monitor sa itong mga programa dili sa Samsorico 1. So atong gipasalamatan ang mga pisyales, no, nga may tambong sa magma di Tigbaw, headed by Honorable Eliezer Carcalias. Ipasalamatan po dato si Vice Mayor Honorable Ruel Lalikan. Although wala siya. Dahil na ang acting barangay captain po sa barangay Lakupayan, kay namatay ko word court dito, dito man sa Telet Vino, si Honorable Noel Pakulba. Samtang ang integrated MCO chairman sa District 6, si Honorable Erlinda Meral, ako aming kumari, matod pa niya, walay katapusan nga pagkaamigo na mo, kay taga-Tigbaw man, taga-Tigbaw man po ko, o taga-kuan ako, Woodland, Bigong Tigbaw. Yeah, si Honorable Erlinda Meral, specialist man po na siya diha sa lungsod sa Tigbaw, sa unang paging panahon, nahimo pa na siyang vice mayor, o niya, membro na siya sa Sangguniang Bayan. So, salamat kayo, Honorable Erlinda Meral, nga nabati po na to sa programa sa Hulag Katilingban, katuyang mensahe, na nag-welcome sa mga MCO sa lungsod sa Tigbaw. Salamat, ipasalamatan po na to ang police, si Police Captain Chris John Rigo Sundayan, ang ngamoy Tigbantay Skalinaw diya sa Municipal Police Station. So, ubay-ubay ang nakatambong kay naabot yun og 966 kabuok ang attendance, at least almost 1,000. Katong ingon ni Mayor Carcalias kaniya nga, more than 1,000 yun. O mana to nga, hinungdan nga, napiktuhan dito sa krisis sa tibuok kalibutan kining kagubot dito sa Middle East nga may mahal kaya itong krudo o gasolina. In fact, ang samsuri ko ano, dili na may magamit o dagahang service dire. Ako gani, nag-bus na lang ko kay wala mo kong kakuyog, alas 3 naman sa kadlawon sila munggikan. So, ako nang paninguhaon nga, kaabot ko alas 8 kay pag alas 8 media, sugda na yun ang magma sa matang lungsod. So, karun tato, ito basahon unya ang unsa pa yung mga lungsod nga magpahigayon o magma. Ato lang, tiwasoning, gisgutan dito sa magma, katong report ni GM, importante ka ini, nga doon ay 5 ka mga dagko nga proyekto sa Antorekono nga pagbuhaton, no? Ning tuig 2026 na siya. Ang pagpasiga sa substation diha sa Panagaan Mahayag. Nahibalo naman tanong nga, ang Panagaan Mahayag, additional na nga substation, kaya mauna niya mo serve sa kaning Mulabi, Mahayag, Dumingaw, Sipina, o Dunvec. Mauna niya mo serve ka ng Panagaan substation. Kaya aron, kanang kulo Mulabi, ang magamit na kuha na lang, Mulabi na lang. O niya, doon na po'y additional nga substation nga ibutang na sa switch Ramon Magsaysay, murag himo na ng 10 MVA kay murag 5 MVA pa na sa pagkakaroon, muna na mo serve diha sa Tambulig. Tambulig sa Ramon Magsaysay, Suminot o Binsalip. Muna siya ang umabot nga proyekto sa Amsurikuno. Niya, lain pa nga kalambuan sa Amsurikuno, kini pagtaod ang paghimo o another solar power plant. Kahinumduman nga, ang Samsuri Kuno magbutang, umaabot pa ang 7 megawatt sa solar power plant des Tuboran Mahayag. So, sa ato pa kaning another solar plant diha sa Dimataling. Dugay naman siyang giplanuhan, 1 megawatt kuno na siya. So, dayon na gini sa Samsuri Kuno. Paabuto na nina to. Kay, katong katarungan ni GM nga, kana manggong Dimataling, kinatumyan man ang lungsod, gikan sa dinas Dimataling Tambinag Bitugo, niya ang 69 kV diha, Cotobran San Miguel, mas maayo lang ang butangan diha o 1 megawatt nga solar power plant in addition sa supply sa kuryente diha sa Baganyan Peninsula area. So, lain pa nga additional ang construction kay pagkonsak og moderno nga gymnasium sa Samsuri Kuno. So sa di madugay, dili na mga bang sa Samsuri Kuno kung magpahigayon og ara. Kaya na natin kung galing na gym, diha siguro ni ibutang sa Tiguma. Kaya na may compound diha, yung matod pa ni GM, kana nga gymnasium, income generating na po na. Kaya pwede maabangan sa itong mga MCO, so maka-income na po ng Samsuri Kuno. So, nindot kayo plano ang Samsuri Kuno sa umabot nga mga proyekto uban pa. Ito na yung hisgutan matagkaroon niya kay gamay naman ato ang time. Kabahin sa report ni GM, daghang ka ito, unya na lang sa uban pa nato nga panagtagbo diri sa kahanginan, no? So daghang kayo, basta ang sanctuary kuno nakadawat og certificate of good standing nga padayon ta nahimo tang top performing electric cooperative sa tibuok Pilipinas. Muna siya. Ug katong dito na pud sa question and answer dito sa Tigbaw. Akong hisgutan dito katurang pagpabalhin sa poste katong giingon sa usa ka niapil sa open forum. Yeah. Muto nangutana si GM nga kinsa may una ang poste o ang balay. Iyon siya nga ang poste. Muna nga iyon ang sanctuary kuno, tabangi mi ug asa ipabalhin. Kay lisod kayo kay kada biyang nabay right easement, no? Right of easement ang pirmahan sa modunit ug luti nga kaugbukan ug poste. Dili gyud na siya madali-dali. Muna magpatabang yun sa sanctuary kuno kung asa ibalhin. Kay andam ug taganan sa sanctuary kuno ang balhin ni ana. Gani isgutan po dito ang bayad center, ikasubo po sa kadumalahan sa Missouri kuno nga wala pa'y bayad center dahil sa Tigbaw. Kaya nga naman, magpalabi po ang namaligya diha o bloti nga overpricing po kayo. Dili man yun po, hindi mo palit ang sa Missouri kuno kay undermanta sa National Electrification Administration. Kinahalan nga magkatarunganon yun ang presyo sa luti nga mubaligya alang sa bayad center. Ang diha sa dumalinaw, okay na kay nanaday na palit diha nga bayad center sa itong nga barangay. Pahibalo na gihapon na ito kay makatabang yun ang bayad center, mga higala kay online naman ta, pwede na ta, dili na mo anis pagadian, bayad, pwede na ang taga dumalinaw, o di na bayad sa bayad center. Kay kanang bayad center, maupo na siya istakanan sa mga materialist, I'm sorry ko, no, just in case, doon ay mga problema sa linya, dili na mohanis pagadian, withdraw og materialis. Mapadali na dayon pag-respondi sa mga complaints sa Missouri kuno, pinagi sa bayad center. Ito na sayran nga, nanapoy bayad center da sa Dinas. Matud pa ni Director Nympha Sakala, kay mamay Director sa Distrito 8, Dinas di Mataling Tabinog Pitugo, isurod na po din ang di Mataling Tabina o Pitugo. Dinas na na. So, kanan sa tabi na, murag hapit naman to, wala pa man. So, ma-follow up na po na siya karong magmamahigala. So, atong tiwason, hini akong script, kanya itong pizza 26, di ba nag-iun ko nga, atong pizza 25, ipagayon mga anniversary raffle draw. So, ready na, na-approve na sa management ang mananaog sa anniversary raffle draw. So, ginapost na diri sa central office. Ginapost na po na sa Area 1, diha sa suite siya mamagsay sa Kulumu Lobby o sa Area 3 office. So, alang niya ito mo claim, lantang na mo diri. Dili pa niya mo mabasa. Kaya, karoon pa mag-ipost. Amo pa niyang basahon niya na mo sa kanginan, especially kung maayon na niyang radio kidlat, kaya ha, magkadungog nga mga listeners na ito nga may MCO. Especially nga, sa pa-premium di ay raffle draw sa Magma, doon ay transistor radio. Doon ay duha nga nakadaog o transistor radio. So, ako din basahin yung mga premium, no, sa Magma, kaya aron ma-appeal yun mo. Doon ay 15 price nga tag 5 kilos nga rice. Dayon, doon ay duha ka transistor radio, duha ka buhok ang mananaog, tulog ka electric kettle, kanang mag-init ka o para kape. Dayon, tulo ang mananaog sa electric iron, isa ang mananaog sa rice cooker, 11 price, then duha ang mananaog sa desk fan, then isa ka rice cooker katong dako, 9 price na siya, duha ka mananaog sa stand fan, 8 price na siya, 5 ka hapsak na tag sa kabakin ng hapsak na bugas, 7 price na siya. So, at least lang kayo sila nadala kagahapon, usa ka portable speaker sa 6 price, usa ka sofa bed, usa ka washing machine, usa ka refrigerator sa second price na. Dayon sa ang first price flat screen television. Sa ato pa mas mahaling television kaysa refrigerator kay second price naman. Congratulations na kadaog diha sa dumalinaw sa second price nga refrigerator ang katumiapin sa ribokon nga satellite. Unya nakadaog sa flat screen sa main venue des dumalinaw ang miapil si taga Sibukaw. So mao'y nakadaog. So apil gyud mo anak kay narabay na hinagbo nako sa kalendaryo kagahapon di ko na siya maapil kay wa ko na siya kadaog ana. Ato ibahimbalo mga higala nga dili ang pagdaog sa raffles ng itong katuyuan, kung dili kani magma, bringing the co-op closer to people, hinahanglan magpakisayo dyan ka sa kaugalingon ni mo electric cooperative, kay ka may tag-iya. Kay kung meral ko pa ni private, na di mangilabot sa inyo ha, kay dili mamu tag-iya sa electric cooperative. So, nagpalampuson ang magma kagahapon di Astigbaw sa dumalinaw po mga municipal officials sa tumuyi pasalamatan si Honorable Raul Pamor kauban sa dumalinaw Vice Mayor Lorenzo Alcantara pag-asa barangay Captain Honorable Leonilo Yanuyan dayon Ribokon barangay Captain Honorable Joel Pamor kay dito man ang satellite venue o mga municipal MCO officers, sila si Chairman Miss Viviana Ritardo nga diha gyud no, na siya po ni hatag og nag-welcome sa mga MCO diha sa dumalinaw, Secretary po Lilia Sumalinog, Treasurer Arcel Infantado. Og salamat po sa taga dumalinaw PNB Chief, sila si Police Major Wilfredo Camaso Jr., kauban po sa mga security guards dito sa Samsuri Kuno. Napo sila dito. Ang mga police personnel nga nag-secure sa mga area, si PCMS, Efren Dumaging, si PC Corporal,

kada sa ikaduha na ko nga script karong adlaw ato ipahibalo nga ang August 28 to 31. Oh, napadayon na ang reading karon ang August 25 to 31. Wala'y pagbasa sa mga kilowatt ammeters. Sa ato pa, wala pa na human ng pagbasa sa mga kilowatt ammeters sa tagsa-tagsa na ito ka mga MCO. O ato hinumduman nga September 1 hanggang 7, muna ni Judith. So ato pong hinumduman nga kung bayad mo sa'yo before Judith, nagihapoy discount. Kaya Samsuri ko uno, lagi mo hatag o discount. Kay kung na, maka-discount ng Samsuri ko uno, kay sa'yo pong bayad sa National Power Corporation, 7 megawatt may napalit sa Samsuri ko uno, iuli po niya sa mga prompiyors. Niya kato pong mibayad o sa'yo atong Agosto, maputoy nagpakadaog sa anniversary raffle draw nga gihimo atong Agosto 25 nga sa di madugay ato ipaybalo pud sa kahanginan ang mga naog sa Area 1, Area 2, Area 3, Area 1 na pulo ka malungsod, Area 3 na pulo ka malungsod, ang Area 2 upat ka lungsod sa Tukoran, Labangan, Dumanian, Tigbaw, siyudad sa Pagadian, tanang mananaog. Dili inuuni siya mo expire ang pag-claim ani, pero muna to kung ipabalo nga maka-claim kanturag yung existing nga pangalan diha sa iyong bill. Kaya kung mitaliwan na sila yung kinabuhi, sorry na lang kay diligyo mo kadawat o premyo kay kada tuig na bani. Muna nga, ihang nyo nga o kinsa tong nagpuyo nga wala na diris kalibutan ang mga pangalan kinahanan ilisa na yun sa iyong pangalan o kisa may nagpuyog. For example, kinamanghuran mo, so, mga ilang mag-weaver sa mga magulang ninyo, kamoy ipapuyo diha sa inyong balay. Sa iyo na kayo, mga pila po mga RMC. Ang RMC dahil mga igada, itong kagahapon, wala to na dayon, kay doon na may magma. So, paabutan lang yun, magpahibalo na to, basta first Friday and third Friday of the month, ang Area 1 o Area 3, napulo kang malungsod kada area, o ang dire sa Pagadian, Area 2, every Thursday. Kung karon may gala, importante kay pahibalo nga, ginapos na karon sa social media, Samsuri Kuno, ang rate. Ang rate nga, gibayaran na to per kilowatt hour, karong bulan sa Agosto. Muna yung konsumo sa Hulyo. Ang previous, ginatagi-tagi gini, o pila may bayaran sa residential. I-unbundle gini siya. Residential, sa miyaging bulan, 14 pesos and 69 centavos per kilowatt hour. Present, 14 pesos and 12.44 centavos per kilowatt hour. Meaning, hing-us-us karon ang residential. Sa low voltage, 13 pesos 0.6797 per kilowatt hour. Previous, niya karon 13 pesos 0963. Miusos gihapon ang low voltage. Katong gagmay na og low voltage, high voltage katong mga dagkong tindahan na mga dagkong load 11 pesos and 93.86 centavos per kilowatt hour. Previous na siya. Nya karong bulan na 11 pesos and 35.20 centavos per kilowatt hour. Meaning hing usos gihapon. Usos niya ay so sa kinatibuk-an at ulan yung ilang taon, og pila yung bayro nun sa bill kay kasagaran makadawat residential man. Ang kilowatt, ang bayro nun ninyo, i-divide o kilowatt hour use, makuha na din og pila per kilowatt hour ang inyong mabayaran karong bulan na. Sige lang kay, paibalo lang gihapunan ako sa sunod na ito nga mga programa din sa radyo. Muna siya mga igala. So hing uso siya karon residential nag-average so nig 14 pesos per kilowatt hour ug alang sa kasayuran sa tanan kasagaran sa may electric cooperatives nag-average so nag 14 pesos kita nag-average pa kay low voltage murag mauni ang 13 pesos per kilowatt hour ang average na to. So mahibaw ani mo og pila gyud per kilowatt hour ini kadawat na nimo sa imong bill. Ang imong amount, i-divide sa kilowatt hour use, makuha na din mo pila per kilowatt hour yung bayaran karong bulana. So, alas 9 na may gala, kana lang ako ipaabot de kaninyo, ako lang ipahibalo at mga future
nga mga

0: magma, diri sa samsuri ko uno. Kay katong tigbaw og dumalinaw, sinugdanan pa lang to. Aduna pa'y daghan ng mga kalungsuran na itong bisitaan. So, attention dito sa San Pablo karoon ng September 2. September 4 dito sa Gipos, September 8, Tukuran o Labangan. September 10 sa Aurora, September 12 sa Pagadian na. Pagadian, Zone 1 hangtod sa Zone 4, District 5. No? Adlaw na nga, Sabado. So, siya rog, di hapon ka-apil ang mga taga-Pagadian. Kay mo man ilang request nga, kung mahimo Sabado, kay walay opisina, no, walay eskwela. Pizza 14, Ramon Magsaysay. Pizza 16, Pizza 15, Suminot. Pizza 18, Dumingag o Mahayag. Pagka 19, mo na po ng District 9, ang Zone 4 o Zone 5. Zone 5 o Zone 6, kay uno man ika zona, ang Samsuri ko uno. Zone 5 o Zone 6, magma na po na sa Pagadian ang main venue dili sa Samsuri Kwan Heroes Hall. So, ang mga satellite venue, ipahibalo na po na dili kanunay na ito, no? Pizza 22 ang Don Victoriano Josefena. Pizza 24 ang Tambulig Mulabi. Ang Mulabi di ay nausab October 5 na yung Mulabi. Ang Tambulig na ang Pizza 24. Ang Pizza 28 ang Lapuyan ng San Miguel. Pizza 30 ang Benzin Sagon o Margo sa Tubig. Pizza 2 ang Tambinang Pitugo. Pizza 5 mara itong Mulabi. Saray schedule. O pizza size ang Dimataling o Dinas. Muna ito na hibilin ng mga magma bringing the cook closer to the people. So, why katarungan nga dili mo appeal kay dili raffle draw. Atong giapas ko dili magpakay sayon ta sa kaugalingon nato nga electric cooperative. So, wala tayong oras may gala. Atong ipasalamatan itong mga sponsors dito sa Radyo Kidlat sama sa RC Sarnios. Pinagi ni Mr. Christory Ramones nga mampunay siya tigpatik sa mga balita nato dito sa Samsuri ko uno. Salamat po ni Mr. Pari Emil Lumasag, Attorney Margie James Masag, na hotna na medyo kapi, coffee, meat, o sugar sa mga bisita sa Alfred's Water Refilling Station. Dito sa Street Samsuri ko uno. Sana sa pagkakaroon. Hangtod sa rin kayo, may buntag kanyang tanong.
1: 106.7 Oras, alas 9.
2: BBC.lit.lit Balita.
3: Kapag tingog kabukada, maayong buntag ganinyong tanana niya na ang BBC Daklit Balita, alas 9. Ipahibalo sa BFAR nga positibo gihapon sa paralytic shellfish poison kung PSP o toxic red tide ang Dumangkilias Bay sa Zamboanga del Sur base sa shellfish bulletin number 20 ni adtong Agosto 27 2026. Tungod nini dili luwas kanon ang tanang klase sa shellfish o alamang mga makuha gikan sa maong lugar. Luwas hinon ang isda, squid, ulang o galimango basta presko hugasan pag-ayo og tangtangon ang hasang o tinai sa dili pa luto. Inyo nabati ang Daklit Balita, alas 9. Ako si Bagding 29, Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat o maayong buntag kaninyong tanan.
2: BBC Daklit, Daklit Balita, Balita.
1: Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras ba sa Radyo Bagting? Auga Bell FM, alas 9:02 na sa buntag.

0: Radio Bandung.
1: It's already 9:03 in the morning. Hello, ganin yung tanan, kabagting o kabalgadas. Welcome to this tong pagpanaguman. Ang tunog Pinoy, ningadlaw karon nga Sabado, pitsa 29 sa buwan. Sa Agosto 2026. Sa tanan ng mga tigpaminaw ning sibian, mayong buntag kaninyong tanan. Kumustamos mga amigos, mga amigas. Usa ka mayong pagpamahaw sa mga namahaw karong mga orasan. Arde ba ka sa mga mopay pagpangapi, hala sige. Enjoy lang tarde ring dapita mga kabagting ug mga kabalkadas. Laing adlaw na usab, no? Adlaw nga Sabado, kada po sang adlaw Sabado sa buwan sa Agosto. Pizza 29. Happy birthday sa mga nag-birthday. Happy anniversary sa mga nag-anniversary. Alang sa inyong mga mensahe, kabagdig kabalkada, sir, di ba kaha mga tawag, pwede niyong ipadangat dire sa tong text line. Ang 0938-0077-614. Atong usbon kabagdig kabalkada sa atong text line 0938-0077-614 o diba ka sa 0954-286-3758 muna to ang text line alang sa inyuhang mga tawag or sa inyong mga mensahe dire sa to ang tulumanon ang programang Tunog Pinoy sa Radyo Bagting o sa Bell FM. Atong usbon ha, 0938-0077-614 and 0938-0077-614 0954-286-3758 0954-286-3758 And also you can message me through my Facebook account Angkoy sa J KOYSGHAY mo na tong Facebook account. Kung gusto mo mo tawag, kung gusto mo mo message rather sa Facebook, online mo karon pero wala mo pan-text, wala mo'y pantawag. Dari lang ta sa message sa messenger, ha? Koy sa J, KUYSGHAY. It's already 9:06 in the morning. Lia Salsalonga. Okay, si Lia Salonga, nandito ako. Good morning to everyone. It's already 9:06 in the morning.

0: Radio Bambini.
1: Hala, sige, balik na din sa pagpanaguban sa itong programang Tunog Pinoy. Yan ang sabihan sa Radyo Bagding Simulcast. Sa 106.3 ang Bell FM. Mga pinanggan naman tigpaminaw. Good morning, Chris J. Hello daw sa Maghanoy Family, Galanido Family from Dipolo. Request ko kung sakaling ay ugsasari magbalik galagmi sa Dipolo. Hala, sige. Amping sa mga naglaag, karong mga adlawa. Oo, kay Saturday lagi sa kinahanglan banding-banding sa pamilya, ha? Hala, sige, good luck. Kagamping di Haiza. Diyas sa may dipulog. Enjoy kaban si mong pamilya. Hello, ko is Jay. Good morning. Patunog Pinoy ko ni Al John, Annette, ug ni Aiza, Joy Sano, Mercy, Christina, Madam Glory, Nancy, Amis, ug Yabs, diha sa Godabato, MJ Carpio, and gikan ni Nestor Kancha sa Mahayag. Request na doon siya o galuksang tagumpay. Nestor, good morning sa imuha. Hello guys, good morning. Patog Pinoy sa mga naminaw ko sa mga program. Mangumusta lang ko sa imuha. Okay, ragikik ko sa kanunay. No, wagi ko'y problema. Kaya ang problema mo'y nagproblema sa kuwa ko. Ano rin na siya. Ayaw hatagi o gadakong problema ang jutay nga problema nga niabot sa imuha. Aron dili mahimong komplikado ang tanan. Anymore nga imuhang hatagag problema ang problema, imong problema hon, naku po, hindi yan mabibigyan ng solusyon. Hayaan mo na yan. Balang araw, masosolusyonan rin yang problema niyan. Yan lang po. It's already 9:16 in the morning. Ano ba? Ba't ganun? Hello, guys, maing buntag. Pwede mo tawag? Yes, pwede ra kayo mo tawag. Sa gusto mo tawag, ha? 0938-207-7614. And also 0954-286-3758. As well as, you can message me through my Facebook. Ang koy sa J, Q-U-Y-S-J-H-E-Y. Ang profile pic diha ka ng kuan. Doon ay tagibit-bit nga Radyo Bagting ang inyong mabasa. That's me. Happy birthday sa iya dong angkol. Tuto, gikan sa iyang pagumangkon nga badlungon, pero mahigugmaon. O, kana ay sakto. Bahala, doon ay pagkabadlungon, basta mahigugmaon. Kaya pwede pa na matulid ng imong pagkabadlungon, basta ang pagkamahigugmaon, magpabilin o magpadayon, ha?
0: Radio.
1: Okay. Padayon tas paghatag o pagtagad sa inyong mga mensahe. Good morning, Kois Jay. Mangitaw ka, textmate. Kanang babae. Okay, kita daw siya o textmate, Kois. Kisa man ni Palihog. Salamat daw. Okay? Ayang number 0946-552-2616. Again, ha? Nangita siya o ka-textmate nga babae. Basta na ay willing di ha makipag-textmate or makipag-text friend. Ang iyang number 0946-552-2616. 0946-552-2616. 0946-552-2616. Muna iyang number, ito siya ka-text mate or ka-text friend. Other one, maing buntag ko si Jay, Patunog Pinoy sa mga Maghanoy Family o Ulgasan Family dito sa Barangay Balangasan na. Request na siya, Keep on Loving You by Renz Verano. Hello to the people of Balangasan, Pagadian, Romer Maghanoy, Ulgasan. Good morning. Kumusta ang Barangay Balangasan this morning? Okay, ratadring dapita. Wala ra ba ta nakasinati o mga pagbaha, no? This Pagadian, so far, so good ragi ka tong weather. Even though doon ay mga pagulan, pero okay ra biya po siya. Diba? Kung yung mga i-compare kabag di kabalkada sa uban nga unsa man. Sa uban nga kini nga mga lugar, no? So, binta ra kita diri sa tuwang lugar da pita. It's already 9:18 in the morning. Dari pagihapon sa tuwang at tulumanon ang Tunog Pinoy. Hala, sige, Kois. Sa dali pa tayong padayon at wasang palutson kining pipila ka mga pahinomdom. I'll be back after this short break. Dari pagihapon sa programang Tunog Pinoy sa Radyo Bagting o Gaingon Man sa 106.3 ang Bell FM. Maying buntag sa makausap pa o gaingon man. Short break muna tayo.
2: Set Living Testimonies. Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayoma sa iyang matris.
3: Kung tiyan man ni sakit, nagpa-check up ko ato niya. Ako mangi pa-ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayoma niya. Iingnan ko gupirahan.
2: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
3: Nag-inom ko kaning red panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala naman ko mabalik kung pa-check up. Kaya nakaoyo naman ko sigig tumar sa kanyawan coffee o kaning mga kapsul ninyo.
2: Living Testimonies. Pagmatuod nga buhi o tinuod, hatod ka nato sa SED Marketing. Tatak! Magaling!
4: Pinakanindot o dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
5: Ano?
4: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
1: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O unsa pa gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahe. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanay mutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026. Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink
0: Radio Bob Bing Bing Bing.

0: Radio Bagbag.
1: It's already 9:31 in the morning. Balik tadres to dulumanon, mga bagding o mga kabalgadas, ang atong programang Tunog Pinoy sa 756 Radyo Bagding o sa 16.3 ang Bell FM. Hala, sige, keep on loving nyo. Haunta, ikaw mo paghihapon ang higugmaon hangtod sa kahangturan. Base nun niya, keep on loving nyo sa sanugdanan rada ito. Pagtunga-tunga, kay mangita naglain, kay dunay nakahibalag. Diba? Dunay nahibalag nga lain, kabagdag kabalkadas, ang resulta kay unsa man, nakigadinadayon maon, no? So, muna, it's already 9:31 in the morning. Diri paghihapon sa itong pagpanaguban. Padayon sa paghatag o pagtagad sa inyuhang mga mensahe karong buntaga. Okay, maing buntag. Magpatunog Pinoy lang ko. Magat patunog Pinoy sa tanandaw ng mga naminaw. O sa iyang friends, hello sa iyong partner nga si Ivan Duong. Request na daw siya, isipin mo mahal o mahal ko ang nagpatunog Pinoy. Silly the Heart Amor sa may La Victoria Aurora Zamboanga del Sur. Good morning sa tanang taga La Victoria Aurora. Hello po sa tanan. Other one, hello to my friends like Ati Van, Ati Cheng, kaninyong tanan, ni Katarina, and Al John, si May, mga unta og marang, anong Sony, si Jake. Sige, pagdala dire. Pagdala dire, kay mukhaon ko. Okay ra ko sa marang, ay lang sa Lansones. Kay dili kayo ko hilig og Lansones.
0: Radio.
1: Okay ra ko sa marang. Kay ang Lansones kay taas kayog yuri. Anyway, hala kanin yung tanan may buntang. Sa may tunay marang diha karon, das pagadian kay kinilo man ang marang. Oy. Ha? Kinilo ang marang. Oh, dito ka sa ano? Alam mo sa motosawa kay amot lang kinilo ba ang kamarang da sa motosawa or binuok, no? Kanang binuok po nun tao, ina po ng kinilo, no? Kay og kinilo mango daw kayo ginansya ang uban kabag tigbalkada sa ninga kinilo. Di ba? Anyway, it's already 9:33 in the morning. Another itong pagbabasahon nga mensahe diri paghihapon sa itong pagpanaguban sa kahanginan. Good morning. Yes, good morning, Y55. Salamat sa pagpaminaw. It's already 9:33 in the morning. Hello, Kuya CJ. Good morning to you. Magpatunog Pinoy lang sa tanan daw nga mga Botron family and sa Hulga family. Good morning po. Sa tanan daw nga Manigsaka family, Kang Grace Manigsaka, good morning. Other one, maing buntag, hello sa Brillantes family, good morning. Sa may hide up in the Kapatagan, good morning to the people of Kapatagan. Another one, hello ko SJ, good morning. Utawag ko pero maulaw man ko, no, maulaw man ka. Natingo ka may madunggan. Dili man imong naong mo makita sa kadaghanan. Anyway, break muna tayo.
0: Radio Bagbag.
2: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, dili sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, huwag niya akong bigamit. Kogon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad Kogon Herbal Capsule. Asta Kogon, lawas bas Kogon.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new
5: Pensione de Eliana.
4: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
6: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
7: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
8: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal. Pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
6: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo Bagbag. Ding, ding, ding, ding.

Balik na sa pagparaguban, nadari paghihapon sa tulmanon ang tunog Pinoy. Ang mga kabagtig, mga kabalgada, sa gatong text line 0938-2077-614 and also 0954-286-3758 and 0954-286-3758 and 0938-2077-614. Leah Zalonga, even if... Good morning!

0: Radyo Bonbon.
1: It's already 9:44 and the morning balik ta mga pinagamuntik pabinaw sa kahanginan. Hello, good morning. Patulog Pinoy sa Kumbana kang Rowel Pasigna-Signa. Happy birthday. Pa-play song na sabi mo ako lang. Si good morning sa inyo hang tanan. Good morning sa gisaaran pero human gi pakyas ra day ito. Oh, abig tinuod, joke ra day itong tanan.
0: Radyo.
1: I get surprised. Quiz J, nadri daghan sa La Victoria ang marang. Dagko, tag si Quinta, silingan ako diri. Uy, barato ra.
0: Radyo.
1: Pero layo lang, uy. Sabay, mali, bakog. Di man ko man nag-aurora.
0: Radyo.
1: Kaya ako ang kuan, tawag sa Buangga. Maon di ba? Di man ko di man po ko tiganan kay Aurora eh. Dara usahay ganahan mo ato. Ato magsambuang gang usa. Ang ikaduha wa pod. Ay wala oi. Wala tawag sa Buangga. Ang kapoy mag atog Aurora nga wa siya. Napitaw na barato radyo rapita. Alas sige, mayong tag na madala na dili rapita sa kuan pagadian. Anyway, salamat kayo. Sa mga nag-birthday karon, happy birthday. Hello to you, Ma'am Ann. Pasigna-Signa, mayang buntag. O happy birthday sa imuhang banana. Ikaw ba si Bananito? Imo ka po si Bananita. O kasi tigtanawa na nga kuan, kining AI nga, kinibitaw si Bananito, si Bananita. Pura na kalingawan na kusahay.
0: Radyo.
1: Si Bananita o si Bananito. Anyway, marahin tas paghatag pagtagad. Another one nga itong pagbasahon nga mensahe ko. Narita, good EM. Yes, good morning po. Magpatunog Pinoy ko ni Aljo na Mukatkat. Lover boy, Arlene o Jigo Puerto. Lonely girl. Request ko Lupit ng Pag-ibig by Vanessa. Nagpatunog Pinoy si Gaga Batal, Pandanan, S&D. Salamat si you, Gaga. Salamat sa pagpaminaw. O hello, di asitrang taga S&D, taga Pandanan. Maying buntag. Labi na sa ito, mga negosyante. Hello, good morning. Kumusta ito ang mga establishmento? Kumusta inyohang mga customers today? Okay na ba? Daghang tagiha customers? Kala sige, kinahalan mga tendera, mga kahira, dili mag-instrikta, dili mag-minalita ha? Kaya aron nga dili mo makapamabiyaan o mga customers. No, at the same time, ayaw pagminaldita kay usahay ning guwapa rata gumikan sa foundation nga gibutang sa inyong nawong. Na?
0: Radyo.
1: Maglagot kita ta usahay kay nabitod ni mga establishmento kabag di kabalkadas nga ilang mga cashier, kahira ba? Oh, nasubraan sa kamaldita. Iknat pa kayo kilay.
0: Radyo.
1: Nagkabang-kabang pa ang mga kining foundation o mga blush on sila ang mga nawo. Magminaldita pag yun. Ay! Kayong sabunutan. Betaw eh. Hello, good mayong buntag sa tanan ng mga kahira na to karong buntaga. Napoy mga uban, kining sa uban nga establishmento, musulod bitaw ka. Maglagot ka usahay, kay sunod-sunuron ka og ilang mga staff.
0: Radyo.
1: Unsay imuha, sir. Hindi lang bitaw, pangutanon ni mo nga, hadapita ang kuwan, dayon. Pwede rin magudunta mo tudlo nga, ah, sir, tuwara dito. Hala, sunod-sunuron, mahinoong ka. Maglagot ka usahay, magtanaw. Unsa man siya, uy. Mga susunod, maraman siya og kining body, labaw pa man siya sa bodyguard. Oh. Ayaw po ito, sunod-sunod, oy. Habawan rin ba ito na og makakuan, mapalit ang mga customers, kay mabalik ka rin ito sa counter, mapila, di ba? Yung sa'yo, mangod, kay makairita, naghanap bagay yung mga tao nga di ganahan og sunod-sunuron. Oh. Sales lady, good morning. Asayo, ilang trabaho yun, no? Ilang trabaho kabag di kabalkadas nga, kuan, oh, kinibang makasales, di ba? Pero ka na bang usahay kay nasubraan ra pud oi? Oo. Masig sunod-sunod. Labaw pa sa ikog. Anyway, good morning po sa Abiliana family diha sa Lantian Labangan sa Bangay del Sur. Abiliana family may buntag. Hala sige guys. Padayon pagyapod gyud mga nagpaminaw sa tuang dulumanon sa kahanginan. Hala sa tanan nga mga in love dihang dapita mo nagiingon unta kamong duha managsama nga in love ayaw lang nang ikaw ray na in love ang imong partner kay wala kay basinun niya og masakitan ka ayon kagabi na ko imo kong gimahal dili di ay Chokra di ito. Ako rin ang nag-love sa imuha. Kaya nga mong gilove kay siya. Anyway, good morning. It's already 9:49. Only here at 106.3 BLFM and Radyo Bagti. With your Kwaisa J.

0: Radio Bonbon. Are you planning to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Desk Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
1: MC1 Hardware.
0: Radio Bonbon.

0: Radio Bug Bug Bing Bing.
1: Happy birthday,
0: Radio Bug Bug Bing Bing.
2: Happy birthday.
3: It's already 10:07 in the morning. Gabag ni Gabalgadas. Wako na kuan. Wako na na-orient. Ay, naku. Alas, sige. Alagay ninyo tanan sa mga nag-birthday karong adlaw. Happy birthday kaninyong tanan. Mga pinanggan na mong tigpaminaw. Agawak sa mong dalitan o gausa ka musika. Nga diin alang sa tanan ng mga nag-birthday karon. No, sa tanan nga mga nag-birthday, bahalag walay handa, ang importante kay piskay kanunay ang panlawas mayong pagsaulog sa inyohang mga adlaw na tawhan.

0: Radio Bagbagi.
1: It's already 10:11 in the morning. Hala, sige, happy birthday sa mga nag-birthday. Sa tanan-tanan, mayong buntag. Og happy birthday sa mag-ausapa. Kaya lagi kabagting ang birthday kausara na sa katuig. Hinahanglan i-celebrate. It's already 10:11 in the morning. Okay, happy birthday. Happy birthday day sa pinalangga sa kuang magulang sa Tilea. Ipaila-ila na ginanin mo sa muate. Hello, Tilea. Good, no? May buntang. Kinsa good na siya dapat ipaila-ila. Ipaila-ila dito mapag-date niya sa ipanumpa. Punta ang tanan, ipanumpa. Ayaw pagtuuan ng sumpa-sumpa, ha? Ang pagpanumpa-panumpa, di ha? Kayo ba lagi may lang sa saan? Ba sa buhat? Anyway, guys, hala, sige. Padayan ta sa tuwang pagpanaguban sa kahanginan. Darita sa inyo, ha, nga mga mensahe karong buntaga. O, matod pa niya, kisa man ni Aiza, may buntaga. Jane, natigwalaan ko sa live, kahinay kayo ang data. O, basa sentros, di pulog, di nagina, masulo, di ha, ang radyo bagting in town, oy. Dilita na ang portion sa Dipulog City, masulod sa Radyo Bagtig sa Bell FM, ha? Kaya nga naman, may mga radio station dihang dapita. Muna nga, di namin makasulod dihang dapita. Kaya nga, no? Tungod kay naanam mo sentro. Gawas, wala pa mo sa sentro, ha? Bitaw sa tanan, may buntag sa mga nakamonitor paghihapon karong mga orasan sa tuwang, sa bahay. Sa tanan nga mga nakamonitor, silang to, tagsa-tagsa ka mga radio, good morning. Chris J. Belita, happy birthday. Nako gahapon, nagsaulog. Nako gahapon na August 28. Okay, salamat. Nahatagan pa kong task na kinabuhi. Uy, si Ubet Humalon, good morning. Warvin Tahoy, may buntag usap. Salamat kay sa pagpaminaw. Another one, hello Chris J. Good morning, magpatunog Pinoy lang. Sa tanan ng mga naminaw sa mga program. Yes, good morning po. Nimo diha palangging. Aming buntag sa imuha, Quiz Jay. Kumusta? Okay lang. Anyway, it's already 10:13 ng umaga. Dito pa rin ho sa himpila ng 106.3 Bell FM. Mga pinangga namang tigpaminaw. Hala sa lahat ho ng mga minumulto dyan. Sana ho is wala nang kamulto-multo. Sana ho tutuhanin na lang ang lahat. Anyway, it's already 10:13 and the morning. 106.3 Bell FM and sa Radyo Bagting.

0: Radio Bambini. Bambini.
1: It's already 10:28 na in the morning. Balik na dali sa Tulumanon sa programa ang Tunog Pinoy sa Radyo Bagting simulcast paghihapon sa 16.3 Bell FM. Hello daw sa tanan ng mga Manasyo family diya sa May Tigbaw. Good morning po. And good morning ko is Jay. Magpatunog Pinoy lang sa tanan ng mga naminaw karon sa mga program. De Los Rico family, good morning. Tayanes family, Maing Buntag. O ingon man daw sa tanan ng Inok family. Hello ko is good morning. Naminaw may dira sa May Kamang nga dumalinaw. Hello sa Buhos family. Oy, Maing Buntag. Hello to Marvy Buhos. And also, good morning po kang Kinsa Paman. Good morning kang Motherland Hang Dapita, no? Salamat kaanyo. Kois J, Maing Buntag sa imuha. Magpatunog Pinoy lang. Sa imuhang, unsa ni siya? Imong kaugalingon. Okay, sige. Maing Buntag po sa tanan. It's already 10:29 ng umaga, Kois. Dari paghihapos ang pagpanaguban. Hello, Kois J. Good morning sa imuha. Magpatunog Pinoy lang sa tanan nga mga taga-Ahamani o taga-Pitogo, Punta Flitsa. Good morning. Hello, Kang 502. Good morning sa inyo, ha? Good morning sa inyong Mayor Dihang Dapita, sa Mayor Yek-Yek, and also sa inyong Vice Mayor nga si Mayor James Yek-Yek Senior. It's already 10:29 ng umaga, Kois. Dari paghihapon kayo nga nagpaminaw sa tuwang at tulumanon sa kahanginan. Hello, Kois J. Good morning sa imo, ha? Yes, good morning po. O, natay caller, mga karong orasa. To, sanin tubagon? Hello, caller from the line 602. Good morning. Kisa ni Palihog.
2: Hello, Kois J. Mayroon to.
1: Yes, good morning, Katarina. Good morning pa ho. Di pagpubunod to, ha? Sige, go ahead. Sibo nga mensahe, Katarina.
2: Okay, mapatunog pinay ko. Unayan ni mo, Kois J. Mayroon buntag. Okay, ako ang kailang kang friend. Kaya isa maghanoy. Ang din mo diha ay isa sa may dipolog. O, sa ako ang pinalanggang manghod na to akarang sa tindangan. Huwag ni Arjun na mukatkat na to kali. Huwag ni Maureen Buwan. Huwag ni Brian Undong, Aldrin Undong. Sana lang ko is me. Salamat. Bye-bye.
1: Salamat sa pagtawag. It's already 10:30. Let's set timer break. Ito sa pasudlon si Dr. Dave.
0: Radio Bambang.
3: Pagadian City, mayong adlaw kanatong tanan. Kini si Dr. Dave, ang inyuhang Dr. Dave sa DN Green Science Laboratory Manufacturing Incorporated. Si Dr. Dave ang nagdala sa functional medicine. Si Dr. Dave ang dugay na kaayo nga nagbalik-balik halos duha na kadekada siguro no din his Pagadian nga nagdala sa functional medicine. Pero sa usa ka tuig kaduha lang si Dr. Dave mubisita dinhi sa Pagadian. Atensyon mga suking tigpaminaw dinha sa may RMN o sa Radio Bagting dinis Pagadian. Mayong adlaw diha kaninyo si Dr. Dave na sayon nga adunay daghan kaing nalipay karon nga mga pasyente nga daan nga naghandom kan Dr. Dave. Advokasya ni Dr. Dave nga dos mga pasyente nga kung pwede lang dili lang gyud unta maoperahan. Lisod kaayong maoperahan ang pasyente o ang tao. Gumikan kay matod pa, buhi ka pa, halos gibalsamar ka na. Mga higala mga suking tigpaminaw, ang functional medicine ni Dr. Dave alang sa mga pasyente nga dili gustong magpaopera. Operahanan ka ba, paminaw? Operahanan ka ba susama na lamang sa thyroid problem, toxic or non-toxic water? Operahanan ka ba sa breast babae? Mibuto na ba? Pasensya sa mga nangaon. Operahanan ka ba diha sa imuhang gallstone? Operahanan ka ba sa mayuma? Operahanan ka ba sa prostatitis, prostate grade 1 to grade 4 or prostate cancer na ba, tatay? Operahanan ka ba sa bato sa kidney? Ready for dialysis ka na ba? Mga higala, labi na usab sa mga mayuma ng mga pasyente, mga babae, operahanan ka ba? mga suking tigpaminaw. Ni ato akong gisgutan ng mga operahanan, please, ayaw sa ka mo paopera. Labi na kung wa kami kuwarta. Mga higala, lisod kayo kung maoperahan ang tao. Susama na lang nga buhi ka pa, gibal sa marka na. Muna'y kanunay nga gisgutan ni Dr. Dave sa mga programa sa radio. Mga higalang functional medicine ni Dr. Dave, aprobado sa Bureau of Food and Drugs, with FDA permit number and license to operate. Mga higalang mga suki ting paminaw, ayaw sayangi ang panahon. Kung namati ka man dinhi sa RMN o namati ka usab sa Radyo Bagting, si Dr. Dave mo bisita karong September 2. September 2, alas 8 paingon sa alas 12 lamang sa udto, diha mismo sa Radyo Bagting Radio Station. Radyo Bagting Radio Station, pangutana lang kamo sa mga tricycle driver, kailado kaayo. Ayaw kalimti mga pasyente nga kung si kinsaman ang mabisitag mo tagbo ni Dr. Dave, palihugdad a ang resulta gikan sa inyo mga doktor para mapadali ang paghatag o pagtagad. Mga higala mga suking tigpaminaw, si Dr. Dave kanunay maingon, mag-unsa man ang salapi o bahandi ko na doon ay kigibati o ay lami ang kinabuhi. Dili ko kalaban ang mga herbal. Dili ko kalaban usab ang mga synthetic. Gumikan kay functional medicine. Mapasabot ni Dr. Dave o sa kauras ng orientation puhon sa akong pagbisita. Diha sa Radyo Bagting, tagbuan ninyo si Dr. Dave sa mga operahanan susama sa konesgutan. September 2, September 2, alas 8 paingon sa alas 12 lamang sa udto. Mga higala mga suking tigpaminaw, manghinaot ko nga dili ninyo sayangon ang panahon o ayaw sayangi ang panahon. Nasayod ko nga gikapoy na kamus paglamoy sa mga nagkadaiyang tambal. Aduna ba'y diabetic patient? Nahalap na ba ang mata? Purisyo kayo gumikan kay diabetes nga sakit consider as a blood cancer. Mga igala mga suking tigpaminaw, hypertension, giyataki ka na ba sa imong high blood, pagtaas sa imuhang pressure sa dugo. Mga higala, ayaw sayangi ang panahon. Alang ni adtong dili gustong magpaopera, sugat og tagbo kamo kan Dr. Dave. Aduna kay mga sakit nga cancer. Naghilak-hilak ka na ba gumikan kay cancer imong sakit? Ayaw paghilak. Gumikan kay wa ka lang maayo kawa mitukma ang tambal nga imong giinom. Hinumduming adunay mga kanser nga mga sakit apan mas una pang nangamatay ang dili kanser ang sakit. Sakit lang na. Mga higalang prinsipyo ni Dr. Dave, kun adunay tambal adunay sakit. Kun adunay sakit adunay tambal. Nganong wa ka man maayo, gumikan kaya wamitukma ang tambal nga imong giinom sa imong sakit. Murahin og nagdugang ang imong sakit. Mga suking tigpaminaw, balikon ko September 2. Diha lamang sa Radyo Bagting, pangutana mo og asa ang Radyo Bagting. Anyways, nagtingog man ta dinhi sa RMN, mga sikat kini nga mga istasyon, pero adunay naandan nga pagpanagtagbo ni Dr. Dave diha sa Radyo Bagting dinhi sa Pagadian City. Mga higala, balik-balikas pagpaminaw. To God be the glory. Ayaw sa paopera. Ayaw sa pagpabiopsy. Salamat. Kini si Dr. Dave. Mayong adlaw, kanatong tanan.
0: Radyo Bagting.

0: Balik ta sa pagpadaguban, nadiri pa gihapon sa Dulmanon, Gabagting o Gabalgada. Salang sige sa tanan ng mga nagpaminaw pa gihapon. Padayon ta sa paghataguna sa mga inyohang mga mensahe. Halang maing buntag, patunog Pinoy lang sa Tagalogon family, Tagayon, Tagarda family, Malmis, Pagalaran family. O sa tanan lang ako mga friends, sa yadong mga sud nga higala, nagpatunog Pinoy si Aljo na Mugatkat. Sa Maya Purok Orchid, sa Batis Street, Barangay Santa Maria, Pagadian. Salamat kayo sa pagpaminaw, Aljon. Another one na itong pagkabasahon, dari paghihapon sa tuwang at ulumanon, mga kabagting. Saglit lang ha. O, kadali lang, kadali lang. Kadali lang karong mga panahon na. Wait ka. Dari ito sa oban mga mainsahe. Hello, good morning, Kois Jay. Magpatunog Pinoy lang sa Canales Family o Tiking Family ang nagpatunog Pinoy diri sa Puguan, Mahayag, Zamboanga del Sur, si Juan Ilga. Good morning! Salamat kayo sa pagpaminaw. Hello, Kois. Maing buntag. Magpatunog Pinoy. Sa tanan nga mga Barcelona Family and also good morning daw Escalante Family o Gabukog Family. Gikan sa may Lakupayan, Tigbao. Good morning! Kois, maing buntag, maing magpatunog Pinoy lang sa Barasan Family sa may Limas, Tigbao, Zamboanga del Sur. Oy, maing buntag po sa tanang mga hinubya o gaingon man na Desierto Family. Good morning sa inyuhang tanan diha sa may Limas, Tigbao. And also Martizano Family. Good morning, Paredes Family. Maing buntag. Salamat kayo sa pagpaminaw sa inyuhang tanan. Ang man usab sa mga naglaag karon sa may Mount Timulan. Kumusta man diha sa may Mount Timulan? Wala ray ulan dihang dapita. Oh, sige ra ulan-ulan, no? Dali ra po na daog ulan dihang dapita ng mga lugara. Kaya lagi, anang mga lugar ang Kabagdig Kabalgadas, matawag ta og kakahuyan, no? Kakahuyan, Kabagdig Kabalgadas, munang ang resulta. Kaya ang ulan, dali ra kayo nga muduaw dihang dapita, basta kaya ganahan siya mag-ulan. It's already 10:46 in the morning. Diri paghihapon, ito sa nang palotso ning Osaka pahinumdom nga nahibilin. Diri paghihapon sa tulumanon ang tunog Pinoy may buntag.
1: Radyo Bonbon. Ding! Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Sana
1: paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Radyo Bonbon.

It's already 10:51 in the morning. Halasig hapit na sa tama say goodbye kay Koto Bratalas 11 sa buntag. No? Mao na nga sa tanan nga karon nagpaminaw pa halasig pa apas na sa inyong mga mensahe. Okay, good morning. Yes, good morning po. Request ko ga sa Nisha. Bar always nag-request si Lito Bakakabanias nagpuyo sa Tangub City palihog sa pagplay sa Baro Always na barikanta ne. Hala sige, good morning sa inyo hang tanan taga Tangub nga nagpaminaw karon. Another one, good morning. Pwede maka-request to love you more, ha? To love you more gyud. Daghanong gyud og paghigugma na lugar. Ha? Daghanon gyud. Bitaw kabagdig kabalgadas. Another one ato pagkabasahon, maing buntag, ganin mo ko si Jay, magpatunog Pinoy, sa Tanang, taga-Balangasan, Pagadian. Okay, good morning to Sir Fernando Bangay Siso. Maing buntag, sir. Ingon man, good morning. Yes, maing buntag po. Gikan kang 280. Hello sa imuha. Another ato pagkabasahon, maing buntag, magpatunog Pinoy lang. Sa kong kaugalingon nga nabisi o galuto para paniudto. Kana mo sakto. Alas 10 pa lang ganing nagluto, nagpaluto na.

It's already 10:56 na sa buntag. Wala kayong oras. Salamat kasi pagpakiguban. Ganago ko eh. Santo na lamang sa Lord sa Bado Pohon. Sa Tonto Lamanon ang Tunog Pinoy. Salamat. God bless everyone. Amping mo ka sa kanunay sa tanan nga mga nagpadagat karon. Alas sige, ayaw mo pagpalabi o gatugsa o diya sa karagatan. Karon nga, dili mo mga bayod sa kainit, kabagtig, kabalkadas. Ngayon man, nadili mo to snob sa dagat ha, kung ugali na kainom na, kaya basi doon niya, madala mo sa balod, nako, delikado.

0: alas 11.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
3: Kabag nagbalkada, diyan ang BBC Daklit Balita alas 11 ng Sibya sa Radyo Bagking simulcast sa 106.3 ang Bell FM. Patay ang 68 anyos nga mag-uuma human kinigitikbas sa may barangay di Malinaw, Tambulig, Zamboanga del Sur. Dali ka ng gerespondihan sa Tambulig Municipal Police Station, kauban usab ang Rural Health Unit personnel. Sa inisyal ng investigasyon, nasayran nga ang biktima dahil ngayon na paingon na pauli sa iyaha nga panimalay. Doon matod pas tindahan, doon ay usak kawala may lang lalaki ang kalit nga nitikba sa nasangpit nga biktima gamit ang sundang. Hinungdan nga nakaangkon kini og sa mada tinikwasan sa iyahang liog o ingon man sa laing parte sa kalawasan. Gingong ang iyahang 23 sa anyo sa nga apo, kini matod pa ang padayon usab nga nga udali na ngayog pakitabang tungod kina to higayuna giingon nga dulom ang nasangpit nga lugar. Sa kasamtangan, padayon nga nagpahigay ng follow-up operations ang Tambulig Municipal Police Station aron nga madakpan ang nagpabiling gawas noon nga suspitsado. Iyon nabati ang BBC Daklit Balita alas 11 ni Sibian sa Radyo Bagting. Ako si Bagting 17 Florence Sofima, maayong buntag.
2: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang
4: Radyo Bagting.

0: Radio Mag-Ting.
1: High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Prosos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namgla na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee, masig maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, di naging maglaan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Zen Living Testimonies.
4: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Zed Liniment Oil.
5: Tinood yun ang Zed Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Zed Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
4: Ang Zed Liniment Oil o sa kahaplas nga dunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdanin ini.
5: Eric Ko, kambasarang gani.
3: Living Testimonies.
6: Aderico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Yes, sa kantidad nga 800 pesos makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagi pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Aderico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Aderico Computerized Optical nahimutang sa Paris Avenue, Pagad and City. Ug ang Aderico branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District ning siyudad. Aderico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Clear vision is our passion.
7: Experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
7: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
9: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
10: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na napupuyat sa hindi ako napapagod sa biyahe.
11: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
12: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
11: Mabuhay Hardware.
12: Mabuhay Hardware, let's build together.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11:30.
2: Radyo Bagting.
3: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka, kay aniya na ang mudugang sa inyong mga problema.
4: Let's get ridiculous!
3: Hudya ka sa kahanginan. Kaubang si Lady Antonia.
5: Yes, welcome na usap sa itong programa, ang Hudya ka sa kahanginan. Kauba na po din Diyos, Lady Antonia. Magamping tantanan, labi na gyud karong mga panahuna. Init kayong panahon, mukalitlag ulan, mukalitlag kabugnaw, sama niya. Oy, sa mga nagamit na sa itong mga produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, shoutout niya kaninyong tanan. Oh, labi na gyud sa tuang mga parmasya kung asa ma-avail ang ato mga produkto. Oga, syempre po, oh, pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time o pa-udyaka. Naman tayo numero, mga ka-udyaka, ha? Oh, para mawawa po ning kalabad sa tungo nga gibati karon. Tarungan ninyo yung nag-send sa inyong mga joke, ha? Pasinsintan po ko ninyo. Samot ni maglabad na tungo. Bita, pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time o pa-udyaka. Naman tayo numero, ha? Ang 0997... 765-9923 mo na ididikit sa inyong mga dingding mga kaudyaka para dito magbalik-balik o gahata garing numero. Okay, kung di na ako magbalik-balik para kuan ba? Daghan magod makakuha kung sige kung balik-balik may manang na punbok na niyo daan kaya di nala ko ibalik o ingon. Okay, gipagkait sa uban ang numero. Aga syempre po. Oh, sa mga nagbiyahe karon amping mo kanunay kay bisan bitaw kaning panahon di na kasaligan ba. Sa perte makadaot sa panahon mga kaudyaka. Ay sa tuwa ding mga nanay ug tatay. Oh, naay mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation mga kaudyaka, ha? Oh, nga dako kay tabang para maursa na inyong ipangbati di ha. Oy, di lali mga kaudyaka. Oy, nga kana bitaw pariyaan ning akong gibuhat nga naay trabaho. Unya nay gabation. O di lali mga kaudyaka oy. O lisod ba po na bisina ni programa ha unya wata ka record. Paul manta. Oga syempre po di ay ang mga produkto po sa Nature's Gift Marketing Corporation ipangutana lang ninyo sa ako ang mga kaudyaka kung asa mo dapit nga mga lugar. O kaya kung i-mention ang mga parmasya. Actually daghan ko mga listings mga parmasya nga naa makuha ang ato Nature's Gift Marketing Corporation products. Ha? I-text lang ninyo, ipangutala lang ninyo mga kaudyaka kaya anam-anam muna kong basa sa inyong mga lugar. Antonia! Saba-saba na po ka sa radio pero lahi lagi imong tingog karon. O mo lagi subawan man ko. Aga syempre po di ay sa tuang mga kamulo nagdigamo des lang pabahaw, paniudto, panihapon. Inubanan din sa katong nangutana na kung unsa karutong kape mga kaudyaka nga lami kayo. Ikuan. Labi nag i-alternate sa pamahaw. More to siya Nature's Gift Purple Corn Coffee. I-mention ako unya mga kaudyaka kung unsa na siya ka-importante para sa itong panlawas. Ingon man, katong sa inyo mga kaugatan, katong Nerveflex capsule. Ingon man ang atuang Verticure capsule para sa itong vertigo. O para sa atuang pangisip sa itong memorya. Di kita malimot sa Memo Smart capsule. Ingon man sa mga bata ang para sa ilaha ang Memo Smart sira. Kanang tanan! Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa inyong mga butika. Oga, syempre po, digin mo mabalaka mga kaudyaka kay murag may kailap na sa mga parmasya karong mga panahuna. Balik ko na ako, ha? I-text lang ninyo ang 0997 765-9923 kung namo ipaudyaka o musen baka mong joke time. Oh, butangi lang ninyo kuan mga kaudyaka kanang joke time kung mag-text mo kay para makita na ko largo para mapini Antonia. Oh, mubalik ra po si Lady Antonia.

0: may isayaw, wag iyaw-iyaw. Sige, tagyaw-yaw. May makuha na ito, mga kodyaka. Dugang-dugang sa problema. Isayaw na lang eh, pa ma-activate ang imuhang panguna-una. Ana, imong buhaton. Speaking of activations, panguna-una. Dari tayo itawag ang Memo Smart sa Capsule. Shoutout po sa itong mga inahan, mga amahan. Oh, mga lolog, mga kalolahan diha karon. Shoutout ya kaninyo mga kaudyaka, ha? Oy, dakong tabang ang gitawag nga Memo Smart Capsule. Oh, ang utok sa hamtong, nakinahanglan gyapon og sustansya aron mapabiling alerto o protektibo. Muna kailangan nato gamitan og Memo Smart Capsule ang atong panlawas. Labi na gyud particular pag pagbatok bitaw sa mga malimot ka, dali ra ka makalimot mga kaudyaka. Kung gusto kang dali ra ta dili ta malimot o baka ha, o malimot o di baka mga kaudyaka, kung hinay manggaling ang imuhang pag-recall sa mga impormasyon, gamit og Memo Smart Capsule. O nindot kay ni siya, kay namin siya gutokola, supportas blood circulation o sa tuang pangutok o ingon man na makatabang sa memory retention. Antonia, bahalag inyong relasyon, may maguba. Basta ayaw lang yun akong charger. Madamay maka sa among relasyon. Nga ka-okay sa among relasyon. Salik, lukwa ka nga wakay relasyon. Kanibito ang Memo Smart Capsule. 20 pesos per capsule. Inanara na siya ka barato mga kaudyaka. Ginatarget niya imuhang memory, di ha? Ang imuhang utok. Nasa ibakupa mo neri. Usa ka herbal extract para sa learning o focus. Oh, para makafocus ka kung sa may angay nga huna-unaon matag-adlaw. Shout out to Harry Boy na sa Barangay Pagunayan. Lady Antonia, salamat. Ronaldo Nilo, diasan na Santa Maria, Matalam, Cotabato. Ingon man ni Aljo na Mukatka, General Ibol, diasan pagadian. Mary Ann Sumilaw, diasan Buwan del Norte. Jong-jong Camero, shout out niya kaninyo, ha? 20 pesos per capsule, running Memo Smart Capsule. Oh, kung naamod yan, ay nangutahan na diri. Kung naamod yan, Sclaveria, Misamis Oriental, oh, naay kuwan diyan, ma-avail na itong produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Nadia sa may Doc Magis Pharmacy. Oh, na, kung naamod yan, Sclaveria, kung naapod mo dyan, Singoog, napoy nangutahan na. Oh, Nadia sa may Seafarers Pharmacy o Chriselle Joy Pharmacy. Laos na lang, tas balingasag. Naapod dyan sa may EJ Pharmacy o MGJ DS. Mao na siya to ang mga kwan. Pagutala lang mo mga kaudyaka sa tuwa, ha?
1: Kakaloka.
0: Oga, syempre po, aside sa Memo Smart Capsule, natay Memo Smart Syrup. Bungol kaya kung paminaw sa kong headset mga kaudyaka. Umika na sigig ubo ba? Antonia, shout out akong kaugalingon. Ako dais inday. Pero may nalang ko na asbalay. Unsa ni training ni pagka-housewife?
2: Pasaway to.
0: Posible. Oh, nara ko na siya, pero may asbalay. Training ba ko na pagka-housewife? Sagot na ika. Sagot na ika, may mong housewife. Huwag mga ni kay Uyab. Tarong niya. Ay, kani pong Memo Smart Syrup, ha? Sa inyong mga bata, diya mga kaudyaka. Pagligons, memoria. Kaninga, gitawag ang Memo Smart Syrup, maligon ang memorya sa inyong mga anak. Pagpataas sa focus o concentration para alerto in tawon ang atong mga bata, mga kaudyaka. Concentrate sila sa ilahang future, pohon. Shout out diha sa Kiliog, Libuna, Bukidnon. Always naminaw sa imong programa, Mercy and Dam. Okay ng mga liog na to, Diyas Kiliog. Redenson Moreno, San Francisco, Balingasag, Roy Moore, shoutout niya kaninyo. Ang kaning Memo Smart Syrup, di mo dapat mabalaka pag naka-Memo Smart Syrup ang inyong anak, ha? Okay, dako kayo ni ikatabang sa ilaha tungod importante kay ang hustong nutrisyon para sa normal brain development sa bata, para attentive, ganahan, maminaw sa klase, o na-activate ang pakuna-una, active o participate. Kung gusto niyo suportahan ang pagkat-on o pag-develop sa inyong anak, gamitan ninyo ang Memo Smart Syrup. Kaya kini ang brain support nga swak sa edad sa inyong mga anak, mga suking tigpaminaw. Joke time! Akong problema ni mo, bago ba ni akong tingo? Kaya mura gilok na ba kaya akong tutunlan, ay sabi? Tanaw na tuning joke na yung nagpadala dari mga kaudyaka. Amping juta Antonia, super jud kainit sa world. Lami ihulom sa swimming pool nga daghag ice. Abi na kung daghag ihi. Ay, sorry. Antonia, kumusta? Miss na ko imong voice. Mura kag nagdalag sip-on. Pero ting sip-on na. Mige na nagang among technician diri mga kaudyaka. Ritso nag kuha nag face mask. Kulang na lang apilyang dagway, apilyang face mask. Ay, shout out this talon mga Claveria boys, gikan ni Erdap Atong of Nazareno Parish CDO. Ay, saan natong joke mga kadyaka, tagan sa natong pagtagad ha. Joke time! Isa ka adlaw ni Ana mga kaudyaka. Ang titles joke gikan ni Ronnie Tagamati Davao Oriental. Ronnie sa? Ang title kay High Blood si Tatay. Nalalagi mo yung mga titles sa inyong joke ba? Mura na mong MMK. Ingon yung taong tatay.
1: Oy anak! Nak! Kumusta man mong pag-eskwela, nak?
3: Ha? Ay, mayo, mantay.
1: Ay, mayo kay mayo. Mayo kay mayo ay mong pagtuon. Paniguro yun, anak, ha? Kay ikaw rin may solusyon sa mga problema na tuos ka palibot, ha? Basin ikaw may presidente po, hon.
3: Hoy, wala yung problema, tay.
1: Ay, nag-unsa lugar mo ganina sa inyong school.
3: Nag-test me ganina, oy.
1: Unsa may inyong gites?
3: Mahitungot sa mga manok.
1: Ay, mauba. Ay, maayo kay timing kayo nga hilig ka kita. Bitaw ka itong mga manok. Kaklase-klase atong manok. Diyas itong karano. Maayo kay sweeto makana. Unya unsa man sayon na inyong mga ites sa inyong mga manok.
3: Hoy, chicken ra kaayo tay. Chicken.
1: Ay, kanay mo na'y bata. Chicken na kay meaning sa yon nagyuday kay sa imo kay chicken naman kayo inyong test. Aw, una pa yato dong. Pila may score nimo sa inyong imuhang kuan? Oh, imuhang exam nga chicken raman ka sa yon ra kay chicken raman.
3: Kuan tay, akong score tay kay itlog.
1: How sa itlog?
3: Zero on.
1: High blood man tani mo na. Mao di ang chicken kay itlog.
0: Nalipay taw na kong lulo Antonia. Ah. Malipay na biyapog ko mga kaudyaka nga nay mga lulo, mga lula malipay in taw na ani atong programa ba pala kang uban bungol-bungol. Ang uban kay naganda man mga kaudyaka, ang ila bitang postiso ila nang gibutang sa kabo dan. Para kuan mga kaudyaka ba? Oh, para kung matagak magalig agig kinatawa, at least masalo ra mga kaudyaka, mahal biyang pustiso karon. Oh, okay mo kalimot gitawag nga Nature's Gift Vision Pro Capsule ha para ni sa inyong mga mata mga kaudyaka. Oh, kung ang inyong mga mata galuha-luha na diya mga kaudyaka, wa man in taon kagipahilak. Ayara magluha in taon kung moabri ka sa imong pitaka. Naray sulbad ana mga kaudyaka kung halap na imong pananaw. Lesod na ka makakita o makaklaro sa mga gagmayng litra. Dili. Oh, kana bitang dali ra kapuyon ang imong mataw na dili nakakaklaro. Hapdos ba na imong mata o dry? Baka na mo na gitawag nga dried eyes. Tigang na mga mata. Unya, pula ang imong mata o irritated. Gamit sa gitawag nga Nature's Gift Vision Pro Capsule. Uy, nindot kay ni siya mga kaudyaka, uy. Anak kanindot ani puno sa essential vitamins, antioxidants, so carefully selected nutrients makatabang sa pagsuporta Simsog nga pananagpapakunod sa kakapoy sa inyong mata. Kailangan ginyo ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Mangita sa tagsunata kay gusto kuno nila musaya mga kaudyaka. Oy kani ba? Uso ba ni sa una ba nag-viral ba ni mo balik lapos Lady Antonia.

bakit sila sumatao? Anyway, shout out po sa mga naay, mga amigo, amiga, dihang, wa pa ganyan tao naka-encounter trouble. Trouble is a friend. Oh, Antonia, daghan ka babae ron, murag white American ang nawong, pero ang liog pang African. Lainan, mga igo, mga ay. Sa ato pa, ang dagway puti, ang liog itom. Mao ba, Jarlene de la Torre? Manaway kita una mga kaudyaka, kailangan ato sa katimanon din atong dagway ha, kailangan kay manaway tao niya, murag labaw pata ha. Oh, Antonia, guwapa ni akong idol, bisan gamugot pa, grabe. Liboran Gomez Bibiana, dito magpalabi po daw pang... Ay, kaya papalabi diya o pang kuhan mga kaudyaka, ay, pang... Pang dayig na to, ay, kay dito ganahag duty yan eh. Salig na tas kagwapa, charat. Ay, napunay tayo gitawag Nature's Gay Purple Corn Coffee. Kaya kanya bitaw ang gitawag ang Nature's Gay Purple Corn Coffee. Nindot kanya siya mga kaudyaka. Labi nag-init bitaw kaayo ang tasa sa imuhang gibutangan sa kape. Oh? Oh, taas kaayo ni siya o antioxidant. Lami kayang lasaan ni healthy kaayo para sa inyo ha. Katong kape nga, di nakakailangag sugar. Kay nanay stevia ni natural sweetener na ni siya. Oh? Labi na yun tong mga tao, bitaw mga kaudyaka nga diabetes son. Na ay diabetes, diabetic nga tao. Muna ay sakto pag-announce mga kaudyaka, pag-mention ha. Diabetic tao, diabetes sakit. Oh, ana na siya. Oh, kani bitaw nga gitawag nga Nature's Gay Purple Corn Coffee, 35 pesos per cup per sachet. Unya, maprotektahan ang lawas gikan sa free radical, suportas kasing-kasing, atay kidney nerves. O, usag yapon nga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, ha? O, Antonia, single pa ka? Ha? Narantahan ko yung sidecar. Di na mo mangutaan ng single-single, eh, kaya dugay na yung taon ko na taken for granted. Taken for granted, sorry. Bitaw, sa among lugar, Antonia, kay init ka ayo.

0: Tonya, oh, shout out ko sa mga friends Roots Kahanginan, Stan and Amino sa inyong programa from Nancy Silorio, Ami, Santa Rosario, Arti Lim. Oh, shout out yan kaninyo ha. Huwag ay mo kalimot mga kaudyaka sa gitawag na Nerve Flex Capsule. Ang gani pong Nerve Flex Capsule para ni sa inyuhang mga kaugatan. O, di lali mga kaudyaka mo trabaho, tanga na yung regaungot sa itong lawas. O, dakong tabang ang Nerve Flex Capsule. O, kaya makatabang sa pagpaligon sa nerves, ugat, pagpakulon sa kasakit o discomfort. Ingon man mga kaudyaka, o kung ang imong paminaw, ang imong kamot og tiil, perte gidin tawong panghawoy. O ingon man mga kaudyaka, makabati kag hawis lawas binong kamot og tudlo. O murag naay gapanusok mga kaudyaka. O unya kasabaan na lang kasi imong asawa bitaw kay dugay kag gauli. Pwede.
1: Hoy, ikaw tawara ka ba? Dugay kag gauli, kapoy be kay gulat-ulat sa imo, wami sudan gabi eh.
2: Loves, huwag ka kalang kabalo, loves. Gingnan, magita ka nga palitan ko ni mong Nerve Flex Capsule kay muna'y gipromote ni Antonia, oh. Kay hawoy na kaya akong kalawasan. Oh, nag-attend na sa akong birthday sa ako ang office mate lab, oy. Grabe mo kayo, oy. Masuko, madain ka.
1: Hoy, ayaw ko binuangan ang office mate ni mo nga panday man ka.
2: Magbuot na ikag kami mga panday dito mi sa office nag-birthday.
0: Karay mong trabaho, panday baka ka, construction worker ka, kargador ka, karap itong mga trabaho nga gakuan yun mga kaudyaka, karang gain yun, gagahin yung kusog. Oh, manapasay baka ka, oh, mananggutay, gapasan ng problema sa uban. Dako kayo og gamit ang kaning Nerve Flex Capsule. Okay, para bitaw makalihok mo og normal og komportable adlaw-adlaw. Oh, Ate Elena, Gangkol Anton, Dumpit, magkaon sa takol on usa magabas ang nagrets Giovanni. Kuya, ganis Giovanni analisang upan mga kaudyaka. Okay. Gidamay pa akong programa para maniha mangaon sila. Muna sakto, ipaagi radyo mga kaudyaka ang oh, ang panimbaya kinsay kuan wa pa panihapon diag kapamahaw. Ang kaning Nerve Flex Capsule, oh, 18 pesos per capsule, mga kaudyaka, ha? Antonia, pahulma ko ninyog tent kay mag-uberting ko sa bukid. Ano mo ato pa magkikag-bukid mag-uberting? Ayok saba, kay dagan mo kuyog ni mo. Natay Verticure Capsule, mga kaigalaan, ha? Ang Verticure Capsule para sa mga gibertigo ni, ha? Makatabang sa pagkakunod sa kahilo, makatabang sa pagpaayos balanse, makatabang sa pagpakunod sintomas vertigo. Pag Verticure Capsule, intaon mo mga kaudyaka, ha? The best kay ni para sa mga tao nga lisod og balanse sa ilang lawas. Salamat kay sa inyong pagpaminaw. Siyempre, kining oras, kining programa. Giatod ka natos mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, Memosmart Syrup, Nature's Gift Vision Pro Capsule, Memosmart Capsule, lingon man na ito ang Verticure Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee o Nerve Flex Capsule.
3: Kini si Lady Antonia! Manabilit kaninyo, hangtod na lang po sa sunod natong panag-uban sa itong programa. O ako mo ingon, kung sahod yaka kakanunay maminaw, sigurado nga ikaw malingaw!
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for
5: only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and

0: Radyo Magbating.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
2: Kapoy, kaayo sir, kanang magtrabaho ko. Hago akong trabaho niya, kapoy, kaayo. Kaya nga, may sulay ko anong paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko.
3: Saan
2: ito naman? Maninda ko liha, may asa sa bukat, na, dahil palingki.
3: Ako rin na, palingki.
2: Oo, maligi ako liha.
3: Ano ang palingki, ano mo na?
2: Mais.
3: Yung ba ako mo sa kwa na isa naminaw ka rin na isa yung isimul na sa yung bati na mawala yung mga kapoy sa panawas rin sa itong doktor na
2: katong wapang makasulay ane sulay mo diba mawala yung kapoy ako bitong bata nga na ako nang umah hindi po iyang ginom mo'y gamit niya ka nang ikas sa trabaho padong siya sa trabaho mainom siya ane siya makabuha magyun ni kakapoy ma mungkin yung pilipin ako palitan Soledad Rodriguez Madaong Dagong.
1: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian Paragis Bilabila
5: Paragis Bilabila
4: Paragis Bilabila
6: Set Living Testimonies.
7: Taas ang sugar maong nga'y bikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
8: Taas ko sugar o ganang ako'y bato sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilid.
7: Pinagi sa pagtumar sa Set Panyawan Plus Mangosteen. Ugusap ang pag-inom sa Set Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
8: Uan na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas na ditong bato.
6: Living Testimonies.
9: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
10: Sana all.
9: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
11: Oh no!
9: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
12: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
13: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya, huwag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
12: Said kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
4: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
14: Ako po si Elviro sa Piliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 12:30.
2: August is National Lung Month. Ang pagkakaroon ng malusog na baga ay mahalaga sa pagpapanatili ng lakas at kalidad ng buhay. Upang mapangalagaan ito, iwasan ang paninigarilyo at pagkakalantad sa usok, panatilihing malinis ang ating kapaligiran, magkaroon ng aktibong pamumuhay, at kumonsulta agad kung makaranas ng mga sintomas sa tulad ng matagal na ubo, hirap sa paghinga o pananakit ng dibdib. Sa simpleng pag-aalaga sa ating baga, nakatutulong tayo sa pag-iwas sa mga sakit at pagpapanatili sa mas malusog na pamayanan.
3: Radyo Bagbag.

0: Radio Batbating.
1: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong, magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Na magusilingan na mo ang nagagamit ani Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad ni iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian da yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
1: Wow.
2: Itong nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: August is National Adolescent Immunization Month. Ngayong National Adolescent Immunization Month, hinihikayat ang mga magulang, kabataan at buong komunidad na suportahan ang pagbabakuna ng mga adolescent. Mahalaga ang mga bakuna upang maprotektahan sila laban sa mga sakit at mapanatiling malusog habang sila ay lumalaki. Magtungo sa pinakamalapit na health center o kumonsulta sa inyong paaralan upang malaman na ang mga angkop na bakuna at iba pang serbisyong pangkalusugan. Sa samasamang pagkilos at napapanahong pagbabakuna, masisiguro natin ang mas malusog na kabataan at mas ligtas na kinabukasan.

0: India sa inyo ang butilya sa kwan grapa ninyo sa said liniment oil. I-check ha, masigmahutnan mo. O, palit gidaan kay lagi kining mga sakit sa kaunuran o sakit sa kalawasan, kasagara barag yun. Mutukar ni mga tuwang gabi eh. Labi nagbugnaong panahon niya, inigabi na tuwang gabi. Arag, managa, patagbuti ka nga sirado na. Mga nga kinahanglan yun nga dunay nakapundo sa balay, no? Nga said liniment oil. Kay daw biog, pamakon mo glamok, no? Asa mo nga to? Dapat naasa inyo ang bag. Biyahe mo, sakit inyong lawas, sabad inyong ulo, sakay mong bus, sasakay mong jeep, dapat dunay maon nga said liniment oil kasama. Isang haplas lang, tanggal agad ang mga problema sa labad, sa ulo, sakit sa hawak o uban pa mga kasama. Umasamad, badagma ang mga bata o butang iog, said liniment oil kasama kay dili lang nilagi sa mga kaunuran, dili lang pud ni sa mga joints nga mga problems, kundili sa daghan na pud mga kasama nga mga problema sa atong mga pamanit. Mao na ang nakanindot sa said liniment oil, dili nang ni basta-basta nga haplas, daghan sab ni og igo mga kasama mo. Nang ingon nila nga, di ba, na ipanultihon nga hitting two birds with one stone. Pero ang said liniment oil, di lang kay two birds, no? All in one mga kasama, kini nga klase nga haplas. Maudi ay gyud nga walay pagduda, nilungtad gyud ni pila ka tuig mga kasama hangtod ron. More than 2 decades na gud ni ang said marketing incorporated. Sobra 20 ka tuig na naghimo mga kasama ang mga produkto, particular ang said liniment oil. Mao nga hangtod karon mga kasama, hangtod sa pagdiman ka ng 20 ka tuig, daghana kahit daghana kay mahitabuan na mga kasama. Mabitaw nga sa paggamit sa mga customer, ila pong nasota nga, pwede naman di ay ni gamiton di ay no, sa kanang mga kaspa, sa mga kuto, mga samad, mga whatever. Mao na nga all-in-one, nga herbal, masaligan, barato, affordable, kasama ang said liniment oil. Kaysa tinuod lang, no? Wala gyoy balay, nga walay haplas mga kasama. Bisag mga dato, nagin ay haplas. Matingan lang ka, no? Nagin haplas. Haplas, lahigid ang relief nga ikahatag niya sa atong panlawas, no? Labi na kung na yung mga arthritis. Itig yung lisura. Kita siguro mga bata noon pa, di kayo ta makarelate. Pero kini mga idaran na, pero nagkabata na karoon ang mga na ay mga arthritis pa, na yung mga sakit, no? Tungod lagi po sa atong lifestyle. Mauna nga, kitang tanan gyud, nanginahanglan gyud ta og haplas nga masaligan. Kung maingan mo masaligan, wala gyud ko'y laing masuggest para sa inyo, said liniment oil lang gyud kay masaligan man pud ang tigama ang said marketing incorporated mga kasama. So sige na, palit na mo, gamit na mo ani ha, yain na yung mga silingan kamong mga anak, palihog at imana pud ninyo lang inyuhang mga ginikanan. Kung makita kay inyo gikapoy na haplas ipud, masahia pud si nanay. Oy no nay, ali diri nay, lingkod diri nay, kay masahion ta kanay, gamitan na to og said liniment oil. Oh si papa, at imana pud na inyo mga ginikanan kay sila bayagid ang aning kamot dun sa matag adlaw, no? Ya kung kamo pud mga teenager lang, kung may problema, pwede na kayo. Gamitan ninyo ang said liniment oil mga kasama. O kung kamo na kasi natin ang inyong tibuok pamilya sa kanindot ni ining atong produkto, pahibawain taon ko ninyo kay para natay hisgutan din. Hey, para na po ko'y kauban din sa atong mubong programa nga hatod sa said marketing incorporated mga kasama. Siyempre, usa sa ilang mga produkto ang said liniment oil. Nga, haplas ng masa kung tawagon. Ang all-in-one nga haplas kasama kay daghan kayo og mga balatian sa pamanit ang pwede niyang hatagan o kasulbaran mga kasama. Unta ikaw na ang sunod nga makabenepisyo ni ini, busa gamit na sa said liniment oil.
1: Inyong nabati ang atong tulumanong giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Hatod ka rin sa said liniment oil, hapla sa kahupayan, giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Uba ni Ma'am Michelle Miral Galve at ang ilang yapong kininga tulumanon sa samantak na o samang sibyaan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Bagting member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una sa hapon.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: BBC Daglit Balita.
4: Kabagting o kabukada mayong hapon, ganinyong tanan aniya ng BBC Daklit Balita, ala una. Nagpahigayon og learning visit ang mga barangay officials og functionaries, lakip ang sanitary inspector sa barangay Poblacion Margo sa Tubig at sa LGU sa San Pablo niya doong Agosto 27. Among sumang pagbisita ang pagpaligon sa mga programa sa nutrisyon og sanitation. Hindi pahigayon ang makahulugan nga pagbinayluay sa kahibalo kasi natian og mga practices tali sa duha ka lokal nga pangagamhanan. Inyo nabati ang Daklit Balita, ala una. Ako si Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan. Daghang salamat og maayong hapon kaninyong tanan.
3: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Rádio Bagbin.
1: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kung pag-atake na ko, magikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko rin magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad, iha kung di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon mangko ko ato sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako ani sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong paglawas, niya okay na kayong akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
1: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwaypod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Sana
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
0: Radio Bagbag. Ding, ding.

0: Rádio Barbarim.
1: Seth Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko sa ospital yung dahil nagugus ko ginhawa. Nung pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na atong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Pukod Sotongaw.
1: Living Testimonies.
0: Rock, rock.

0: Radio Magbating.
1: August is Family Planning Month. Isang paalala na ang responsabling pagpaplano ng pamilya ay mahalagang hakbang tungo sa mas malusog at mas maayos na kinabukasan. Sa pamamagitan ng family planning, ang mga mag-asawa at individual ay may kakayahang magpasya kung kailan at ilang anak ang nais nilang magkaroon. May iba't ibang ligtas, epektibo at angkop ng mga family planning method na makakatulong sa pangangalaga ng kalusugan ng ina, sanggol at buong pamilya. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o rural health unit upang makakuha ng libre at tamang impormasyon, gayon din ang mga serbisyong pang family planning. Magplano ngayon para sa mas ligtas, mas malusog at mas panatag na bukas. Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kung din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pa gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
2: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
0: Rock, rock, rock.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting.
3: Handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia, nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya!

0: sa programang Tudling sa Mga Garay. Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
1: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay. Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
1: Kuya Cardo Villaronte.
2: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa, ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka? Inaot pa unta ang anaamo sa maayong panglawas. E kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, maayo raman. Kumusta man tanan nato mga suking tigpaminaw? Salamat yung kainyong tanan kay nasa likod nining mo ang tulumanon ang mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Parehas anang Wonder Herbal Oil. O nang haplas nga walay kaparehas, no? O niya ka nang ato ang Wonder Animal Vita nga vitamin sa inyong mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus. O diba? Ang atong Vitron Drops, ang atong Vitron Serum, ang ato apong Vitron Tablet. And of course, pinaka the best na to nga produkto kanang Wonder Herbal Coffee. Ania napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. Napod tayo produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Wonder C Plus. Wonder C Plus. Nasay syrup unya napod na siyay kini ni ang capsule. Mao na kanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Amo balak na yun ko. Tadla sa lapihan sa baybayon, nakulit ang kanhitang kagahapon. Sa tanaman sa kabulakan, mibuklad ang piyuros sa imong kabatanon. Sa maaniyag mong panagway, mipasumbing ang katahumong talagsaon. Hinungdan kining kasing-kasing, nabihag sa imong kabananihon. Nadali hisabtan ang pinitik ni akong dughan sa mga higayon nga ikaw akong hikitan. Kay nasuta ko man ang imong kabuutan, busa sa gugma kong matinud-anon, ikaw gisumbungan. Way sukod og dili matukib ang gibati kong kalipay, kay ang gugma kuwa mo gisalikway. Gidimdim ta ang katami sa atong pagminahalay, timaan sa gugmang bugos og tiyuna. Manwa ko damhang ang kalipay tang gisawaan mo abot ba di ay ang utlanan. Kaysa nang labayng katuigan, ako imo man lang gitalikdan. Kay usa ka higayon nga diin nagkasugat ang atong mga dalan. Uban sa bag-o mong hinigugma, ikaw nakiguban. Sa adlaw nga tanan, ikaw gihanduraw og ning takna sa kagabhion, ikaw akong gihandom. Gihandom sa matag higayon tungod kay ikaw nagayod ang akong mahalon. Uban ibuyog og kabakaba nga sa kanato mihadla, atong naangkon ang kalipay og kamaya. Sila nakiguba, nakigambahan ni atong tanaman, apan sakalit lang ikaw kanako mibiya. Oh, pagkasakit og kapait sa gidangatan ko ning kalibutan. Pagkala sa kamandag nga gitingal mo ning akong dughan. Daw sa malanag na kininggalamhan ko sa tumang kasakitan, uban sa maasgad nga mga luha, intahon ako gilumsan. Ingon sa madugmok na kanako karon kining kasing-kasing sa tumang kasakit. Kayang gugma tang gisawaan, mahanaw naman lang di ay sa hingpit. Sa akong pagtuawa ko na kinanglana pa kananglana. Nao galing sa kanunay lamang akong gisawaan. Buot ko pa untang hawiran ang mga gutlo sa katapusan tang panagkita. Di ko buot nga ikaw kanako sakalit lamang mawala. Apan gipasagdan mo lang kining alaot nga nagbakho sa imong pagbiya. Pagabayaran mo mahal ang naipos kong mga luha. Di ko na ang tabuot pang tukbilon katong masakit kong kagahapon. Manang maaniyag mong panagway sa kanunay mihamok sa nagmalinahon kong katulugon. Bisan mo man nga daw malugtap na kining kasing-kasing sa imong kamabudhion. Panway gahom kining galamhan sa paghikalimot sa matamis ng kagahapon. Katamisan dumon sa kanhitang kagahapon. Ikanto mga adlaw nga nanglalin sa atong kamalipayon. Pankaron ako igo na lang intawon sa paghandom. Uban sa gugma mong maluibon. Gugma mong maluibon. tudling sa mga garay.

0: Hoy! Alang to kanin yung tanan, mga pinalanggang tigpaminaw. Wala ka man ngayon sa aking piling, nasasaktan man ang aking. Atul kanin nyo sa pinaka-the best na to nga mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Katong mahiligon kaig panghaplas. Abisag di gud pong kahilig ka ng gipamaulan siguro ka, gisakitan kag tiyan. Kananay something imong ipamati sa imong lawas, na? Gamit ta sa produktong Huwander Herbal Oil. Induta ba gini kayo? Distingir ako ninyo ng Huwander Herbal Oil kay epektibo ka ini, na? Katong wala pa kasulay mo, try mo kay nindot ka ing gabiton ang produktong Huwander Herbal Oil. Paminawa oh. Dunay testimonya sa nagamit sa produktong Huwander Herbal Oil.
1: Ako dai si Lia nga taga Kibawi. Ang akong experience dai sa Huwander Herbal Oil, ako ang anak mong good mom kay na nakukay siya ka ng marinuka or sapat na yan na wounded. Kaya naging niya mga pila naging bakuan, magbula na hapit niya hang na wounded. Saka dumupak po rin sa inyong program na nakalumupo si Wander. Isisigan ako siya. Mga 4 to 5 days lang, ma'am, nauga iyan sama din na naulian ang iyahang nawong sa kanang kuwan iyahang sapat.
2: 4 to 5 days, ma'am, no? Nga, unsa man, ma'am, buntag o to hapon, imo to gibutang?
1: Oo, ma'am, humanligo niya. Sihinuan ako daan iyahang sama din. Kaya nakubutangan. Huwander Herbal Oil.
2: So, ma'am, imong mensahe sa itong mga listeners nga naminaw karon, basig na kay mapaabot sa ilahang mga pag-agni.
1: Sa mga naminaw karon nga mag-try mo gamit o Huwander Herbal Oil kay sa ako alang experience, maayog isang gamit
0: doon. Ingon anak, kanindot, kanang ato ang produkto nga Huwander Herbal Oil. Kana pong atong Huwander Animal Vitam, ay po na, ato nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, vitamins man eh, vitamins. Morning vitamins sa inyong mga kahayupan. Labi na ka ng baboy, kay baligya man na, dapat bugat ang timbang. O niya, nipis kayo ka ng tambok, baga o gunod mong gunay lamis karni gun. Lami po ng karni sa hayop kung ang imong gihimong vitamins, Huwander Animal Vita. O niya, ka ng kabok, kay daruhan mo na, ipainom ng Huwander Animal Vita para nga kusgan. Paminawa, o, naitestimonya, nagamit niya sa produktong Huwander Animal Vita.
3: Nakasuway nakagamit aning Animal Vita, sir?
4: Nagipagpunaw
3: karon
4: sa among manok.
3: Ay, inyong gigamit sa manok. Oh, sa pagyod, ang inyong gigamitan, ana?
4: Manok o kining iro.
3: Ah, manok o iro. O niya, kumusta man sila karon?
4: Magkara man, lagsik naman ang manok.
3: Lagsik na? Ah, kusog na mukha on?
4: Oo.
3: Sa una day, unsa man day na sila? Katong wapani mo na gamitan anang Animal Vita?
4: Luya niya, gakamatay lagi ang piso lagi.
3: Luya o niya, gakamatay ang mga piso. O niya, karon sa diha nga naggamit na kaaning Animal Vita, okay na kaayo ang ilahang lawas.
4: Oo.
3: Kasi itong pangalan sa gani?
4: Ramskin, nga Ramas.
3: Nga taga?
4: Nangkagan magkid nun.
0: Nana kanindot no, ang produkto Huwander Animal Vita. Kanang Huwander Banaba Plus, may po na. Labi na tunay mga bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. No? Katong na ay problema sa pagbawas, pagpangihi. Indot man eh kay Huwander Banaba Plus, ang plus ano niya mangustin. So, effective ni para sa tumakaig suunan. So, mutry ka pagamit ani. Huwander Banaba Plus. So, kana imuhang bato dia sa imong kidney, kalingawan maghilis ani. Basta mo gamit kag Huwander Banaba Plus.
3: Nakasuway na ba mo gamit anang Huwander Banaba Plus?
5: Ay, oh, nakasulay na akong papa.
3: Ah, nakasuway na imong papa. Unya, kumusta man ang iyang paggamit?
5: Oh, kay karon kay saon na kay mangkarto siya mangingod ka na. Kaghan siya mangingi, din magsige lang siya mata-mata. Karon murag kadiyot na malang siya o kanang talagsa na lang kay siya mangingi, taga Kadlawon.
3: Unya, okay na iyang pagpangihi karon?
5: Oh, okay na, sir.
3: Ang singalan?
5: Sa Eprilo, sir. Dutos me.
3: Taga?
5: Aurora Sambonga. Delisor.
0: Unana kanindot, ang produkto nga Huwander Banaba Plus mga pinalanggang tigpaminaw. Regards pag-aray ko ni John Barquilla sa Lano del Norte from Apple of General Santos City. Aray ko sa mga Tatsado family sa Liloy, Sambuanga del Norte, gikan ni Joliber Tatsado, Sambuanga City, gracias. Aray ko sa Liagas family, Linapad family, Mamparair family. Mangkarani family nagpagaray siguryo ng buluan umunay. Pagaray ko akong mga anak, G-Mark, Remar, Jimboy, Risa, Jerick, o akong bana nga si Nestor Tanyo. Naminaw ni mo nagpagaray si Emeline Tanyo from Pinamula, Kibawi, Bukidnon. Salamat. Garay ko akong mama o papa nga si Mama Daging o Nini Magbulugtong. Sa akong anak nga si Shilami Yuluhiyo o nag-eskwela ko kalid sa Cagayan de Oro. Kumbanda nga si Robert Alminares. Sa akong pag-umangkon si Niboy, nagpagaray si Cyril Magbulugtong sa North Cotabato. Shoutout ko akong asawa nga naglingkod, Luisa, akong anak nga nag-study Luizal Saldi Cabantao ni Procgis Base Camp Maraman. Pagaray ko akong pamilya diya sa Puro 4 Mambatangan, Manolo Fortis Bugidnon, si Rosalie Patambag. Salamat Kuya Cash, nagpagaray si Delphine Patambag from Davao City. Kining ato ang produkto nga Vitron Drops. Nindot po ni kaining Vitron Drops eh. Pinagyuntong mga bata nga bagong natao nga taman og 1 year old, may mani ipainom gyud. Kaya ang bata ganan matulog, ganan mukaw, ganan mututoy, no? Paminawa ng testimonya na gamit og Vitron Drops. Bata ha, may pagkatao taman 1 year old.
6: Pangalan og address.
7: Vitron Sayandong sa Basak, Sakop, Salantapan, Siwanggay.
6: Unsa may atong nabantayan sa paggamit anang Vitron Drops diya sa inyong mga bata?
7: Kusog na siya mudula o mukaon. So, wala pa sila nagamit. Dili kay gukaon. Pag gamit nila, gukaon na.
6: Dugay na ka nagamit anang Vitron Drops?
7: Isa pa kabuka akong napalit.
6: So, sa imo ang paggamit ani sa imong mga bata, sa una, dili sila ganahan og kaon?
7: O, dili. Karon, kaon na.
6: Pila edad sa imong bata, sir?
7: 1 year.
6: 1 year old o saka tuig?
7: O, kambok na. Salamat ko sa Vitron Drops.
0: Unana ganindot ang produkto nga Vitron Drops. Ang Vitron Syrup na yon, para din sa ito ang mga kaigsuunan nga na ay mga anak po nga 2 to 12 years old nga di ganang mukaon, bugo-bugo sa klase. Di pag yun kayo hinga tulgon. Morning Vitron Syrup kay vitamins plus iron gihapon eh. Para ni sa mga anag-edad og 2 to 12 years old. Paminawa o testimonya, nagamit siya og Vitron Syrup.
8: One is sir, si Norelin Morayo Cabantog Grisa, Binangunan Payaw sir.
6: So ma'am, sultiin daw mi ma'am kung nga unsa ka-epektibo ang paggamit aning Vitron Syrup.
8: One is sir, ang akong anak ba sir, 1 year old.
6: Mm-hmm.
8: Tapos niwang kayo sir, kay kuan malnourishon ba ang timbang niya kay kuan ra? Walura ka kilo. 8 kilos ra sir. Tapos paano siya sir? Oh, 1 year and 8 months?
6: Mm-hmm. So imong gipagamitan? Oh, gipagamitan ni mo aning Vitron Syrup?
8: Oh, nagpalit man akong bana og Vitron Syrup sir. Karong kusog na kayo siya mukaon. Kusog na kayo matulog.
6: Mm. O niya ang iyang timbang karon?
8: Paano siya sir? Kanang 9 kilos na.
6: 9 kilos na. So dili na siya malnourish?
8: Dili na siya sir. And salamat kayo sir sa inyong Vitron Syrup.
0: O na, ang Vitron Syrup, ang Vitron Tablet po, para po ni sa mga nag-edad o 13 anyos patas. Apil na niya ang mga nanay, mga tatay, mga lulo, mga lula, mga mama, mga papa. Apil na sila sa paggamit sa produkto nga Vitron Tablet kay epektibo ni para nila labi na gintong limtano na, wanay ganang mukaon, ginagmay na ginatulgan. Vitron Tablet yoy katapatan.
6: Atong kumplitong pangalan og address.
9: Juan Concheta Dadolo.
6: Conchita Dadolo, taga?
9: Taga Taytay, El Salvador City, Misamis Oriental.
6: El Salvador City, Misamis Oriental.
9: Oo.
6: Unsa may atong na-experience sa paggamit sa Vitron Tablet?
9: Ay, okay kayo man. Nang diangay may doon ni tatay kay makatulog naman ni tarong.
6: Ni tatay?
9: Mm-mm. Makatulog naman ni tarong. Tapos namayon po doon kumukaon na makalas tas bugas yan eh.
6: O niya, bago pa ka nagamit, ana, ma'am?
9: Oo, ikatulog pa biya ka. Ikaroon, ikaupat ka, adlaw pa ron.
6: Mm-hmm.
9: Mayaman ang kuan, mayaman ang resulta sa Vitron Tablet. Salamat yung ko sa Vitron Tablet. Kaya maayo yun ang resulta.
0: Ingon, ana, kanindot ang produkto ng Vitron Tablet. Mga pinalanggang tigpamilya. Kuya, mangutan ako, so di ay produkto sa RSB nga makatambal sa tiyan nga sige og daguok. Tubaga ko palihog, Kuya Cars. Tiyan. Murag ba? Ito galing, testingan mo ng otong Juan Der Buamira Diyos, pusing makatabang. Garay ko ako nga igagaw sa makilala North Cotabato. Sa mga Dumasig family sa Putungan, Sambuanga del Norte. Nagpagaray si Cecilia Dumasig sa Calamba, Misamis, Occidental. Kuya Cars, pagaray ko tanan na minaw diya sa Landing, Baliangaw. Misamis Occidental sila si Iling Akain Gingging ug Nining. Garay ko sa akong palangga nga si Julimar Isoy taga Sinabuagan. Garay si Angel sa Poblacion Valencia. Garay ko sa Vergara Clan from Dinskis, Vergara, Piso, Banay-Banay, Davao Oriental. Salamat. Garay ko akong maigsoon Santa Rosa, Lapu-Lapu City, Kang Manang, Bito, Ugnoy, Bukoy. Kuya Cards, adlaw-adlaw, giminaminaw sa imong programang tudling sa mga garay si Josephine Marabilia, Sinayawan, Hagunoy, Davao del Sur. Garay ko Duhan Family sa Kiharo. Garay na ko akong pinalanggang uyab si Nicole, din akong mama o papa o akong manghod. Ganara Kuya Carl si Giovanni Dani from Dumaguiting. Ay mo kalimot ha kay namatay produkto god nga Wonder Herbal Coffee. Lami biyan na itong Wonder Herbal Coffee? Indot siya. Oo, kay kanang atong Wonder Herbal Coffee manggod, dili ka magpalpitate anak kay herbal man. Unya, di po mutas imong sugar kay stevia ang gigamit pagpatamis. Mutunaw biya nag mga bad cholesterol. Kanang ato ang Wonder Herbal Coffee. Unang gididaan kag pangapi, balhin ah. At doon ka sa Wonder Herbal Coffee kay dili po maghapdos imong kutu-kutu anak. Nindot na kanang ato Wonder Herbal Coffee. Pero kung na kay almuranas o di ba kakulon problem, kana pong ato ang Wonder Himu Aid. Okay, mo man ay atong gina-introduce yung kanunay ninyo. Basin bang, kanang imong almuranas, mapay pagsugo, di pa kay grabe, di pa siya subject for operation, pwede na gina nimo gamitan o Wonder Himu Aid. Pero grabe na kaayo, ayaw na po gisalig sa Wonder Himu Aid. Ay, ato na po nag-doktor, para ang doktor na yung mag-desisyon ng unsao na ha. Oh, pero kung mapay pagsugo na imong almuranas, di pa kay grabe, pwede pa ka mag-Wonder Himu Aid niya. Na po kay kulon problem, pwede po ng Wonder Himu Aid na to ha. Kato mga naminaw na kong hayblaron, no? Dali kayong kanang sana dali kayong musaka ng imuhang blood pressure. Maka mabikil ka gamay, dahil din kag kasuko, pati nimo dali kayo nga kanang muinit imong uba, kay taas kay ka og blood pressure. Baka kaon gani ka ganang gahuboy-huboy nga humba, wana. Aksyon nag-ungot imong tangkugo ba? Oh, aksyon nag ka, di mo na ungot, kanang aksyon na o ganang gahi. Ang imong tangkugo ba niya, mura na kag una-una, kanang gini, blood pressure taas gini, ano no? Maghinom ka og Wonder Cardio Care para i-lower ng imuhang taas ka nga blood pressure, ha? Atay Wonder Cardio Care sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Plito gina mga pinalanggang tigpaminaw. Dahil ka na nga itong Wonder C Plus, kinahanglan gina ito na. Mga kaigsuunan na minaw karon kinahanglan ko kag Wonder C Plus. Gamit gud siya kayo. Kanang Wonder C Plus manggod, maunay mutabang para di kadaling hilantan, ubhon, magkasakit. Natay capsule, anak, napotay sirap. So kung 2 to 12 years old, natay sirap. Unya, kung 13 anyos pataas, natay capsule. Pa-shoutout lang ko dito sa Barangay Fimagas, Katipunan, Sambuanga del Norte. Shoutout lang ko sa akong mga igagaw dito, especially sa akong mga igsuon. Kumusta naman mo diha? Nagpa-shoutout si Mary Jane Balag Andino sa Miputak. Salamat. Shoutout ko ni Mother Alma o ni Papa Ping, dayon ni Tatay Pedro nga naminaw sa imo og labaw sa tanan ni Yuli. Salamat kay nimo Kuya Carl. Garay ko tanan arang ka kusog diri sa Tagbayani si Son Surigao del Norte. Ikan kini kang Marcelino In, Morial Senior, more power sa programang tudling sa mga garay. Pa shout out mi diri Kuya Cards kang Mama Bilin, Ria and Rilaiza Kulin and May Azilea. Listening from Tangub City. Kuya Cards, pwede mo greet ko akong mga anak tanan na lady dia sa Tulibong Kalawit. Gang Ruil og dia sa Lumanon, Dudong Sulay akong mga igsuon sa Tampilisan. Pwede mo request og kanta Kuya Cards paminsan-minsan palihog pagtugtog. Kuya Cards, pagaray ko Barangay Upper Diuyo. Pabalakas ako ninyo, bigay tudling sa mga garay ko niya. Nagakong pagbati na wala mapadayag, siya kong dunghan mo ay nakagunob o nakabungkan.

0: only ikaw. Oy, Kuya Cardo Villaronte, moingon ang Dios atong alagaran, pinagis tinuray nga pagserbisyo siya mga katawhan. May pagpaminaw, Visayas ug Mindanao.
1: Rock, rock, radio, magbating.
2: Oras.

0: alas 2.
1: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero 1 konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: BBC Daklit Balita.
4: Mayong hapon mga kabagtingog kabalkada sa anayang Daklit Balita alas 2. Gidapit sa Overseas Workers Welfare Administration Kanoowa Regional Welfare Office 9 ang mga overseas Filipino workers, returning OFWs o mga pamilya sa OFWs nga motambong sa reintegration forum nga ipahigayon karong September 17, 2026 adlong Webes sa Pagadian City. Tumo sa mga forum ang paghatag og impormasyon kabahin sa mga reintegration program sa OWA, laki pang livelihood o financial assistance, edukasyon o training opportunities, welfare assistance, o uban pang programa o serbisyo alang sa mga OFW o ilang pamilya. Inyo nabati ang BBC Daklit Balita alas 2. Ako si Bagting 27, Daryang Ikat, ayaay sa Balfem o Radyo Bagting.
3: BBC Daklit Balita.
5: Radyo Bagbag.
6: Good afternoon, Luzon, Visayas, and Mindanao. It's another rainy but exciting Saturday afternoon, August 29, 2026. And yes, Lotto fans, the weekend fun has officially begun. Welcome to the 2 p.m. edition of the PCSO Lottery Draw. At kahit nga po maulan, syempre loaded pa rin ang PCSO at sasabayan natin yan ng malahabagat na buhos ng swerte at pampremyo. Kompleto rin ang Lotto Barkada dito sa PCSO Draw Court at excited ng maghatid ng saya, excitement at big time prizes para sa lahat ng Lotto players na may tickets kayong araw. Kaya kung hanap ay good vibes at libo-libong panalo, tutok lang sa IBC 13, DATV at sa ating official live streaming channel sa Facebook at YouTube. 15 minutes lang ito pero punong-puno ng excitement. Kaya naman, sit back, relax, and let the weekend love begin. Alright, to officially kickstart our draws this afternoon, i-welcome na po natin ang ating Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Welcome po sa PCSO! Magandang hapon din sa representatives ng PCSO and the Commission on Audit. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir. To ensure fair chances of winning among our Lotto players, every day PCSO conducts pre-draw procedures. Para sa highlights ng activity kaninang umaga, panoorin po natin.
7: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
6: Lotto fans, time to manifest and activate the lucky vibes. Get your tickets ready. Tara, let's play Lotto.

0: Radio Bad Bunny.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagsiguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Seth Living Testimonies.
4: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
5: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
4: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-said Panyawan Coffee Mix.
5: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kong kakita hantod karon. Dali mo usos ang imong sugar. June Largo.
3: Living Testimonies.
6: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
7: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
8: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
7: Talagang, maganda yung, yung kinalabasan ng rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Tapos yung pag-booming, nakakatulong siya dun sa pagdumi natin, talagang nakakaginawa, Kuya Boy.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Radio Bad Bunny.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 2:30.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
3: Pagadian na City, mayong adlaw kanatong tanan. Kini si Dr. Dave, ang inyuhang Dr. Dave sa DN Green Science Laboratory Manufacturing Incorporated. Si Dr. Dave ang nagdala sa functional medicine. Si Dr. Dave ang dugay na kaayo nga nagbalik-balik halos duha na kadekada siguro no din his Pagadian nga nagdala sa functional medicine. Pero sa usa ka tuig kaduha lang si Dr. Dave mobisita dinhi sa Pagadian. Atensyon mga suking tigpaminaw dinha sa may RMN o sa Radyo Bagting dinis Pagadian, maayong adlaw diha kaninyo. Si Dr. Dave nasayod nga adunay daghan kaing nalipay karon nga mga pasyente nga daan nga naghandom kan Dr. Dave. Advokasya ni Dr. Dave nga dos mga pasyente nga kun pwede lang dili lang gyud unta maoperahan. Lisod kaayong maoperahan ang pasyente o ang tao. Gumikan kay matod pa, buhi ka pa, halos gibalsamar ka na. Mga higala mga suking tigpaminaw, ang functional medicine ni Dr. Dave alang sa mga pasyente nga dili gustong magpaopera. Operahanan ka ba, paminaw? Operahanan ka ba susama na lamang sa thyroid problem, toxic or non-toxic water? Operahanan ka ba sa breast babae? Mibuto na ba? Pasensyas mga nangaon. Operahanan ka ba diha sa imuhang gallstone? Operahanan ka ba sa mayuma? Operahanan ka ba sa prostatitis, prostate grade 1 to grade 4 or prostate cancer na ba, tatay? Operahanan ka ba sa bato sa kidney? Ready for dialysis ka na ba? Mga higala, labi na usab sa mga mayuma ng mga pasyente, mga babae. Bye. Operahanan ka ba? Mga suking tigpaminaw, niadto akong gisgutan ng mga operahanan, please, ayaw sa kamo paopera, labi na kung wa kamo'y kuwarta. Mga higala, lisod kayo kung maoperahan ang tao. Susama na lang nga buhi ka pa, gibalsamar ka na. Muna'y kanunay nga gisgutan ni Dr. Dave sa mga programa sa radio. Mga higala, ang functional medicine ni Dr. Dave, aprobado sa Bureau of Food and Drugs, with FDA permit number and license to operate. Mga higala, mga suking tigpaminaw, ayaw sayangi ang panahon. Kung namati ka man dinhi sa RMN o namati ka usab sa Radyo Bagting, si Dr. Dave mobisita karong September 2. September 2, alas 8 paingon sa alas 12 lamang sa udto, diha mismo sa Radyo Bagting Radio Station. Radyo Bagting Radio Station, pangutana lang kamo sa mga tricycle driver, kailado kaayo. Ayaw kalimti mga pasyente nga kung si kinsaman ang mabisitag mo tagbo ni Dr. Dave, palihugdad ang mga resulta gikan sa inyo mga doktor para mapadali ang paghatag o pagtagad. Mga higala mga suking tigpaminaw, si Dr. Dave kanunay maingon, mag-unsa man ang salapi o bahandi kung aduna kigibati o ilami ang kinabuhi. Dili ko kalaban ang mga herbal. Dili ko kalaban usab ang mga synthetic. Gumikan kay functional medicine. Mapasabot ni Dr. Dave o sa kauras ng orientation puhon sa akong pagbisita. Diha sa Radyo Bagting, tagbuan ninyo si Dr. Dave sa mga operahanan susama sa kanisgutan. September 2, alas 8 paingon sa alas 12 lamang sa udto. Mga higala mga suking tigpaminaw, manghinaot ko nga dili ninyo sayangon ang panahon o ayaw sayangi ang panahon. Nasayod ko nga gikapoy na kamus paglamoy sa mga nagkariyang tambal. Aduna ba'y diabetic patient? Nahalap na ba ang mata? Purisyo kayo gumikan kay diabetes nga sakit consider as a blood cancer. Mangigala mga suking tigpaminaw, hypertension, giyataki ka na ba sa imong high blood, pagtaas sa imuhang pressure sa dugo. Mga higala, ayaw sayangi ang panahon. Alang ni adtong dili gustong magpaopera, sugat og tagbo kamo kan Dr. Dave. Aduna kay mga sakit nga cancer. Naghilak-hilak ka na ba gumikan kay cancer imong sakit? Ayaw paghilak. Gumikan kay wa ka lang maayo kay wa mitukma ang tambal nga imong giinom. Hinumduming adunay mga cancer nga mga sakit apan mas una pang nangamatay ang dili cancer ang sakit. Sakit lang na. Mga higalang prinsipyo ni Dr. Dave, kun adunay tambal adunay sakit. Kun adunay sakit adunay tambal. Nganong wa ka man maayo? Gumikan kay wa mitukma ang tambal nga imong giinom sa imong sakit. Murahin og nagdugang ang imong sakit. Mga suking tigpaminaw, balikon ko September 2. Diha lamang sa Radyo Bagting, pangutana mo og asa ang Radyo Bagting. Anyways, nagtingog man ta dinhi sa RMN, mga sikat kini nga mga istasyon, pero adunay naandan nga pagpadagtagbo ni Dr. Dave diha sa Radyo Bagting dinhi sa Pagadian City. Mga higala, balik-balikas pagpaminaw. To God be the glory, ayaw sa paupira, ayaw sa pagpabiopsy. Salamat, kini si Dr. Dave. Mayong adlaw, kanatong tanan. Rock, rock, radio, magbating, ting.

0: Radyo Manbating.
1: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
2: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
1: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sa panahon karon, sayon lang kita atakihon sa mga panuhot dala sa nautang hangin nga musulod sa ubang parte sa atong lawas. Si Tatay Beltrano Palulay ang usa sa makapamatuod sa kaepektibo sa Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil. Atong paminawon ang iyang kasinatian.
3: Mayong buntag, sir. Mamaliw ko si mong pangalan, sir.
4: Ako, si Beltrano Palulay.
3: Sir, nahibawaan ako nga every other day ka magpalit o bilabilang haplas dere, ah. Unsa man yun mong ipamati si mong lawas dahi, sir?
4: Ang akong lawas, pamati na akong minhod, tiil o paa.
3: Paggamit mo sa bilabilang haplas, unsa may nabag-o sa imong sakit nga minhod, imong kamot o tiil?
4: Kwan, ang akong lawas na okay na. Risko na ang kalawasan ako, nag-haplas ako sa hapya sa bilabila. Sa wala pa yung nakasuway sa herbal bilabila haplas, suway na ka mo. Makatabang sa inyong kalawasan.
1: Daghan pa ang makapamatuod sa kaepektibo ni ini. Busa, palit na sa inyong mga suking butika. O, kamudiha, sulay na! Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinaiyahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
7: August is National Breastfeeding Awareness Month. Ngayong National Breastfeeding Awareness Month, ipinapaalala natin sa mga ina at pamilya ang kahalagahan ng pagpapasuso para sa kalusugan ng mga sanggol. Ang gatas ng ina ang pinakamainam na pagkain para sa sanggol dahil taglay nito ang mga sustansyang kailangan na upang sila ay lumaki ng malusog at magkaroon ng mas matibay na panlaban sa sakit. Sa unang 6 na buwan ng buhay ng sanggol, mahalagang eksklusibong pagpapasuso ang ibigay upang matulungan silang magkaroon ng malusog na simula sa buhay. Malaking tulong din ang suporta ng pamilya at komunidad upang mapadali at mapagtagumpayan ng mga nanay ang kanilang pagpapasuso. Sama-sama nating suportahan ang pagpapasuso para sa mas malusog na mga ina, sanggol at pamilya.
0: Radyo Magbating.

0: Radio Mag Bing.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Rag, rag, radio, mag, mag, ping, ping.

0: alas 3.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
3: Humano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan,

0: Awa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
1: Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Kuyan, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
2: Oh, simple na, Sir Max. Pag-aplas og said liniment oil.
1: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
2: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
1: Wow, mo pagani pag-aplas nako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
2: Said liniment oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
3: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-apil? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
4: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
6: Ano
5: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapal sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
8: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
9: Mio,
8: okay po si Tatay Mio.
9: Opo, pero tunay ko kung pangalan ay Romeo.
8: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
9: Pantrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa pa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay parang estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po kuya ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
8: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
3: August 1 is White Cane Day. Ngayong White Cane Day, ipinapaalala natin ang kahalagahan ng paggalang, pagtulong at pagbibigay halaga sa mga taong may kapansanan sa paningin. Ang White Cane or puting tungkod ay nagsisilbing gabay at simbolo ng kalayaan at kakayahan ng mga taong may problema sa paningin upang sila ay makakilos ng ligtas at may kumpiyansa. Mahalaga ang pagbibigay ng pantay na pagkakataon upang sila ay makilahok at maging bahagi ng ating komunidad. Magbigay tayo ng tamang suporta, maging maunawain at tumulong kung kinakailangan upang mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng respeto, malasakit at pagkakaisa. Makatutulong tayo sa pagbuo ng isang komunidad na kung saan ang bawat tao ay tinatanggap at pinahahalagahan.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Ano, isulay mo, diba? Mawalay mo ka kapoy. Ako bitong bata. Nga na ako nang umah. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ane. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch. Open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch. Open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
4: Mabuhay Hardware.
3: Mabuhay Hardware. Let's build together.
0: Radyo Magbating.

0: Radyo Magbating Ting.
1: Pagadian na City, mayong adlaw kanatong tanan. Kini si Dr. Dave, ang inyuhang Dr. Dave sa DN Green Science Laboratory Manufacturing Incorporated. Si Dr. Dave ang nagdala sa functional medicine. Si Dr. Dave ang dugay na kaayo nga nagbalik-balik halos duha na kadekada siguro no din his pagadian nga nagdala sa functional medicine. Pero sa usa ka tuig kaduha lang si Dr. Dave mobisita dinhi sa pagadian. Atensyon mga suking tigpaminaw dinha sa may RMN o sa Radyo Bagting dinis pagadian, mayong adlaw diha kaninyo si Dr. Dave na sayon nga adunay daghan kaing nalipay karon nga mga pasyente nga daan nga naghandom kan Dr. Dave. Advokasya ni Dr. Dave nga dos mga pasyente nga kun pwede lang dili lang gyud unta maoperahan. Lisod kaayong maoperahan ang pasyente o ang tao. Gumikan kay matod pa, buhi ka pa, halos gibalsamar ka na. Mga higala mga suking tigpaminaw, ang functional medicine ni Dr. Dave alang sa mga pasyente nga dili gustong magpaopera. Operahanan ka ba, paminaw? Operahanan ka ba susama na lamang sa thyroid problem, toxic or non-toxic water? Operahanan ka ba sa breast babae? Mibuto na ba? Pasensya sa mga nangaon. Operahanan ka ba diha sa imuhang gallstone? Operahanan ka ba sa mayuma? Operahanan ka ba sa prostatitis, prostate grade 1 to grade 4 or prostate cancer na ba, tatay? Operahanan ka ba sa bato sa kidney? Ready for dialysis ka na ba? Mga higala, labi na usab sa mga mayuma ng mga pasyente, mga babay, operahanan ka ba? Mga suking tigpaminaw, niadto akong gisgutan ng mga operahanan, please, ayaw sa kamo paopera, labi na kung wa kami kuwarta. Mga higala, lisod kayo kung maoperahan ang tao, susama na lang nga buhi ka pa, gibalsamar ka na. Muna'y kanunay nga gisgutan ni Dr. Dave sa mga programa sa radio. Mga higala ang functional medicine ni Dr. Dave, aprobado sa Bureau of Food and Drugs, with FDA permit number and license to operate. Mga higala mga suking tigpaminaw, ayaw sayangi ang panahon. Kung namati ka man dinhi sa RMN o namati ka usab sa Radyo Bagting, si Dr. Dave mobisita karong September 2. September 2, alas 8 paingon sa alas 12 lamang sa udto, diha mismo sa Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Balita.
2: Kabagdig kabalkada, anya na ang BBC Daklit Balita alas 4. Subli na nawagan sa Dolly 9 na Regional Director Albert Gutib nga tusta ng mga employers nga doon ay napulo pataas kay mga empleyado nga sundon ang minimum wage order nga gipatuman sa rehiyon nga mukabat sa 464 pesos aron dili kini mapahamtangan og silot. Sa interview sa media, gibutsyag ni Arlie Gutib nga anunay 21 ka mga establishmento nga napasakaan og kaso gumikan sa paglapas sa balaod. BBC Daklit Balita alas 4, Bagting 17, Florence Fima, maayong hapon.
4: BBC Daklit Balita.
5: Radyo Bagting.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana
6: offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served.

0: Radyo Magbating.
1: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
2: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og sed liniment oil.
1: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
2: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
1: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
2: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
3: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
4: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro po na. Kahit mga 83 na ito.
5: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
4: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
5: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
4: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Are you planning to build your dream home?
5: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
2: MC1 Hardware. Radyo Bagting.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radio Bagbag Ting.

0: radyo magbating.
1: Pagadian City, mayong adlaw kanatong tanan. Kini si Dr. Dave, ang inyuhang Dr. Dave sa DN Green Science Laboratory Manufacturing Incorporated. Si Dr. Dave ang nagdala sa functional medicine. Si Dr. Dave ang dugay na kayo nga nagbalik-balik halos duha na kadekada siguro no din his Pagadian nga nagdala sa functional medicine. Pero sa usa ka tuig kaduha lang si Dr. Dave mobisita dinhi sa Pagadian. Atensyon mga suking tigpaminaw dinha sa may RMN o sa Radyo Bagting dinis Pagadian, mayong adlaw diha kaninyo si Dr. Dave nasayod nga adunay daghan kaing nalipay karon ng mga pasyente nga daan nga naghandom kan Dr. Dave. Advokasya ni Dr. Dave nga dos mga pasyente nga kun pwede lang dili lang gyud unta maoperahan. Lisod kay maoperahan ang pasyente o ang tao. Gumikan kay matod pa, buhi ka pa, halos gibalsamar ka na. Mga higala mga suking tigpaminaw, ang functional medicine ni Dr. Dave alang sa mga pasyente nga dili gustong magpaopera. Operahanan ka ba, paminaw? Operahanan ka ba, susama na lamang sa thyroid problem, toxic or non-toxic water? Operahanan ka ba sa breast babae? Mibuto na ba? Pasensya sa mga nangaon. Operahanan ka ba diha sa imuhang gallstone? Operahanan ka ba sa mayuma? Operahanan ka ba sa prostatitis? Prostate grade 1 to grade 4 or prostate cancer na ba? Tatay. Operahanan ka ba sa bato sa kidney? Ready for dialysis ka na ba? Mga higala, labi na usab sa mga mayuma ng mga pasyente, mga babay, operahanan ka ba? Mga suking tigpaminaw, niyadong akong gisgutan ng mga operahanan, please, ayaw sa ka mo paopera, labi na kunwa ka mo'y kuwarta. Mga higala, lisod kayo kung maoperahan ang tao. Susama na lang nga buhi ka pa, gibalsamar ka na. Muna'y kanunay nga gisgutan ni Dr. Dave sa mga programa sa radio. Mga higala ang functional medicine ni Dr. Dave, aprobado sa Bureau of Food and Drugs, with FDA permit number and license to operate. Mga higala mga suking tigpaminaw, ayaw sayangi ang panahon. Kung namati ka man dinhi sa RMN o namati ka usab sa Radyo Bagting, si Dr. Dave mo bisita karo September 2. September 2, alas 8 paingon sa alas 12 lamang sa udto, diha mismo sa Radyo Bagting Radio Station. Radyo Bagting Radio Station, pangutana lang ka mo sa mga tricycle driver, kailado kaayo. Ayaw kalimti mga pasyente nga kung si kinsama na mabisitang mutagbo ni Dr. Dave, palihugdad ang mga resulta gikan sa inyo mga doktor para mapadali ang paghatag o pagtagad. Mga higala mga suking tigpaminaw, si Dr. Dave kanunay maingon, mag-unsa man ang salapi o bahandi kung aduna kigibati o ay lamang kinabuhi. Dili ko kalaban ang mga herbal. Dili ko kalaban usab ang mga synthetic. Gumikan kay functional medicine. Mapasabot ni Dr. Dave o sa kauras ng orientation puhon sa akong pagbisita. Diha sa Radyo Bagting, tagbuan ninyo si Dr. Dave sa mga operahanan susama sa kunisgutan. September 2, September 2, alas 8 paingon sa alas 12 lamang sa udto. Mga higala mga

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Good afternoon, Lotto Philippines! Kasabay ng patuloy na pagbuhos ng ulan, tuloy pa rin ang buhos ng mga Lotto Papremyo. So, let's turn up the excitement this Saturday afternoon, August 29, 2026. Kung hindi man sinuwerte kanina sa 2 PM draw, baka this is your lucky moment. So get ready to bag thousands in cash prizes sa 5 PM edition ng 2D Lotto and 3D Lotto. At para malaman kung numbers nyo na ang mapipili, tutok lang sa ating live telecast on IBC 13 and DATV at sa ating live streams on Facebook and on YouTube. Sa ating

0: online barkada. Like and subscribe na to our official social media accounts para updated kayo sa resulta ng ating lottery draws. Some reminders po muna. 18 years old and above lamang ang pwedeng sumali sa anumang game ng PCSO. At sa ating mga kalaro, let us play within our means. Play smart, play safe, and play responsibly. At bago ang game time, attendance check muna tayo. Joining us in the studio is our panel of judges from the gaming public. Welcome po sa PCSO. Present din ang representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Magandang hapon po sa inyong lahat. And of course, we have our PCSO draw coordinator to assist us with our draws. Good afternoon, sir. Dito sa PCSO, sinisiguro namin ang pantay-pantay na chance ang manalo ng lahat ng lotto players. Kaya naman, we conduct pre-draw procedures every morning. Para sa naging tagpo kanina, panoorin po natin.
1: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos sa machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
0: Mga kalaro, ready na ang mga papremyo, kaya ihanda na ang lucky tickets nyo. Tara na, let's play Lotto!

0: Lotto fans, unang magpapapremyo ang dalawang masiswerteng numero. Dito sa 2D Lotto, ang 10 piso nyo. Panalo ng 4,000 pesos pag nagmatch ang dos numeros nyo sa mapipiling winning combination in exact order. Available din ang Rambolito System Play kung saan 2,000 pesos ang take-home prize. To all our Lotto winners, you have 1 year to claim your prizes. At nakapili na ng 2D Lotto winning numbers. The first number is 19. And for the second number, we have 8. Again, our 2D Lotto winning combination for the 5 PM draw is 19 and 8 in exact order. Exciting prizes din ang hatid ng lucky 3 numbers sa pagbabalik yan ng PCSO Lottery Draw.
1: Attention, PCSO Lotto players and supporters! Huwag magpaloko sa mga scammers na nagpapanggap bilang PCSO officials and employees at nagbibigay ng tips o sasabihin na nanalo kayo sa Lotto. Ito ay scam. Huwag magbigay ng personal information gaya ng full name, address, bank account, or credit card numbers at passwords. PCSO will never message you for any information. Play smart. Play responsibly. Paalala mula sa PCSO, IBC 13, and DATV.
0: D Lotto fans, kayo naman ang may pagkakataong manalo. 4,500 pesos ang instant papremyo sakaling magmatch ang 3 numbers nyo sa ating winning combination in exact order. And if you win by the Rambolito System Play, 750 pesos or 1,500 pesos ang maiuwi nyo. Gaya ng 2D Lotto, 3D Lotto is drawn every 2 PM, 5 PM, and 9 PM. There you have it, our 3D Lotto winning combination. The first number is 8. For the second number, we have 2. And the third number is 7. Recapping the 3D Lotto winning numbers, for the 5 PM draw, we have 8, 2, and 7 in exact order.
2: 106.5 FM.
3: Mahimo sa pag-usab sa iyang huna-huna. Dili ko makahimo sa pag-usab sa iyang gibati.
4: Makahimo ka. Imo na ka nang gipakita na ko sa daghang mga higayon. Mahimo ni mong usbon ang tanan. Pinaagi sa imong magic, bruha!

Ang magic ni Bruha. Sugilanon sa yanong pangandoy nga nagbunga sa tamis nga gugma. Apanausab ang tanan sa dihang ang kahiubos, mao'y mipasuwabi diha sa kasing-kasing. Mausab ka ang tanan, pinaagi lang sa magic. Ang magic ni Bruha. Writer, June 30. Director, Alan Gulyat Nacorda. Spinner, Aldwin Nacorda. Audio editor, Randy Tayad. Dalit sa SED Marketing Incorporated.

0: Pogaron sa sumpay niya itong sugilanon ng naguluhan. Ang magic ni Bruha. You're my fantasy.
1: Ni Anasya, kasayugod niya ni Apot. Naglingkod siya sa lingkuranan sa lawan. Pero layo kayo ang iyang panglantaw. Humana niya ang anda masakinan. Kaya paggawas naman niya kini sa garahe. Unsa magyud ka de ni siya? Bisan unsa una ko sa paguna-una? Maglisod man jud ko og duos ako nakita. Kadto pa ko makakita ingon ni ato. Unsa makadening tawana? Karate expert?
2: Ano gasuyusom kay bitanaw niya?
1: Unsa? Tingsik man ka.
2: Sakto ka na.
1: Sakto sa unsa?
2: Nga bisan ngayon ana lamang na siya. Nga driver lamang. Pero...
1: Ngayon ni Hunong man ka? Kay unsa man din siya si Muntanaw, ha?
2: Kuan? Guwapo! Ano ka?
1: Lahi ang ako nakita niya.
2: Jalan? Ay! Shhh! Halalo! Asa nang ka, ay?
3: Maligo!
2: Ay, makigdong! Ano pa mao sa imog, mami, day?
3: Papaabutan lang kung makapaabot siya.
2: Ha? Kuan! Nagpahibalo pa lang siya. Tuwa pa po siya sa iya kwarta.

Pita. Sag-init kayong panahon ron. Init sa kayo akong kape. Pero yun na. Kanina pa kong napaniin. Pero wag yun ko makakita ni Gawas Berande. Karoon mo sa itong mga oras sa taon nga magawas niya. Mamatikda na kung mubiya na siya paingon sa iyong trabaho. Nagpatanap ka siya. Imposible sa tulad karuntuhan pa siya na ako.

Eh, kinaduhan na yung putahan. Masato pa, nakalakaw na kita siya. Sa iyo siya may ato siya trabuan. Pero, ano mo kita niya ganina ng taong kunong mata? Sa di kasi orasan lakaw sa? Tubaga na yung mabungutan na dyan ko. Ikaw may nagbaot sa imo kogulingo. Tubaga na. Baya, no? Ay, kung ingnan ang adlaon siya!

ako nalantawan nga, milili si Chango sa iyang bahay. Ako masabot nga wa na siya diya. Wasat ko makamatikot na may labay siya. Balik ko dapit sa amo. Basig makitaan ko nilang Ninong o diba ni Chango nga ni ako din eh. Ug makaingon sila nga nagpaningid ko ni Randy. Ug manulti pangat niya. Mubalik ko sa amo.

Bayano, abi tingalin niya ko'y nakakita niya. Lingi-lingi po. Kakita ko ni mo siya na ay. Oh, inoon, dili man sad angay nga ikahibo nga iyatong gibuhat. Kinahigog magid kaay na siyang randigod. Gani, ang iyang rason nga, naiubos ko nung kaayos siya ng higayon na. Tungod kay dili gid siya ganahan nga mangita og laing trabaho sa randi. Ayang gusto nga na, siya siya ang dool pirmi. Ay, nus apakani sila magkasinabot o balik.

0: Ay, wala ba ka sila mahibong nga sa iyo kay kong nireport sa kong trabaho ron? Nasuko ba ka na ako sa ma'am, no? Unsa makay diya siya ang una-una sa nahitabo gahapon? Na, wala ba ito'y tingog-tingog nga nanaog sa sakinan pag-abot na mo din eh. La, nisulti ba ka siya siyang mami sa nahitabo?
1: Hang!
0: Ah, ay, ang iyang yaya eh, nanaog na. Nagdana siyang bag.
1: Tanaw ka man ako, Maya. Sana may mo nakita na ako ng size kabuntagong nga giayaw mo dito magtanaw.
0: Sa?
1: Bahal! Kaklaro ato?
0: Kuan ba? Kanang doon na lang ko ipangutan na ni mo.
1: Sama na. Sama na yung pangutan na.
0: Why gisulti si ma'am ni mo?
1: Ha? Sana may sulti?
0: Kuan, kanang was siya maghisgot bahin ako?
1: Saan sa man?
0: Kuan, bahin sa nahitabo gahapon.
1: Sa? Kaya nga no? Salam ang di nahitabo ninyo gahapon, ha? Salam!
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Nakaduhog ko sa DXDC. Every morning, nga paminaw ko, imong gina-introduce mong God, Said Celebrity Soap, ang Sojik. Doto na, anak ko na siguro sa Dabaw, di. Pero nabot ang panaw na medyo gusto na dyan kumagamit sa mong sabon. Pero ang kiniinom naman ka nga, na natay-stack din is na Celebrity Soap, nagikan sa Swed, na-adres siya to yung stasyon na, moto nakaanan ako diya, ma'am. At actually, ma'am, pang tulunan ni kakakarton na akong nagamit.
2: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap. Said Health Report. Health Report.
4: Si Rachel Marian adunay allergy ug guba mituma sa Said Panyawan Plus capsule.
5: Kung gamit yung Said Panyawan kay usab ko masakiton kay kanyadto pa hubaton man jud ko. Kanyadto tong wala pa ko naga kuan, naga pam jud ko. Sadyang ka kuan nagmintin ko Said Panyawan na dako taas ko sa aba na hindi na ko magrabi og hubak. Tuka ko hubak, munta ko tuhapon ko inumon pero kung wala ko hubak magmintin ako sa.
6: Ang hiniusa nga gahom ug kusog sa tulo ka mga sangkap, ang Panyawan Herb, Luyang Dilaw ug Mangustine anaara sa usa ka kapsula. Ang tubag sa maayong panglawas. Ang Panyawan Herb adunay daghang benepisyo. Ang Luyang Dilaw usab adunay curcumin ug ang Mangustine taas ug antioxidant level. Hiniusang mga sangkap herbal ug prutas nga tinun-an ang pagkakombinasyon. Sustansya sa mga bitamina ug minerales giusa sa usa ka kapsula. Said Panyawan Plus. Kini mo sa Said Marketing.
1: Si Alan malagi na hitabo ninyo.
0: Wala ba lagi siya gisulti ni mo?
1: Ay, wala. Kaya nga naman lagi.
0: Ha? Kuan, wala ba kaya siya gisulti ni mo?
1: Ay, wala lagi. Kaya si Alan malago di ay. Ay!
0: Wa mo kasi gisumbong ni mo, wa lang.
1: Tingali, hapit mo madisgrasya, no?
0: Ha?
1: Saran, ha? Hapit mo mabangga.
0: Uy, wa, uy, bangga utang.
1: Nya, sa malagi na itabo, ngayon mo gingon, ay?
0: Wa lagi. Wa mo kasi gisulti ni mo.
1: Ay, ikaw ba? Magtarong, ha?
0: Sa?
1: Di, nakagibuhan sa akong kagalon, ha? Na?
0: Wa, uy, wa, uy. Buhat ko taon. Kiningkuan ba ka ng... Binan ang iyong bag, bi. Kay ako na nag-isuto sa kanan.
1: Nakasabot ka?
0: Ha?
1: Kasabot?
0: Sabot?
1: Doon na kay gilimod, no? Ha? Kung siya alam na, sultihin na lamang ko, unsa man?

0: Doon na kay gustong isulti? Ha? Kaganina pa ko nakamatikod nga ingunog sa doon na kay gustong isulti. Unsa ka na?
1: Kuan, kanang...
0: Nga nung nagpanagana ka, unsa pa ka na, ha?
1: Nakaila ka pagyud kun unsa ka ng akong driver?
0: Unsa?
1: Ikaw ang nikuha niya. So, masabot na lang, nahibaw ka gyud ug unsa ang iyang pagkatao.
0: So, kaya nga naman di ay?
1: Natural lang nga imugid siyang ipangutan na bahin sa iyang pagkatao.
0: Tinood? Nan?
1: Unsa may ang gisulti nimo bahin siyang personal nga pagkatao?
0: Sa tunos sa imong pangutana, akong nasabot nga doon na kay nahibod nga niya. Nga no? Unsa imo nakita niya?
1: Kuan ka nang... Doon na lang ko'y namatikda niya.
0: Unsa? Kay nga no?
1: May nakita kong lihok niya nga nakapahibong nako.
0: Unsay buot mong ipasabot?
1: Ang pagka-driver ba lang ang imong rason? Nga imo siyang gihire? O doon na pailain?
0: Wa ko makasabot.
1: Basin ba og ang gawas sa iyang pagka-driver nako? Imo pa siyang gikuha aron nga mamahimo na kong bodyguard?
0: Unsa? Unsay?
1: Ako nakita nga maayo sa siyang mga mood.
0: Unsa?
1: Driver bagyud siya sa imong nailhan? O doon na siya laing trabaho?
0: Ha?
1: Natingakay ko sa ako nakita niya kagahapon. Basta, huwag ko magtuunga, ingos siya ni Adto.
0: Unsa? Unsa?

Uy, karoon pa mo ko makamatig ko nga. Naanadis, ma'am. Pero yun na. Nga lang nagbaro pa mo na siya sa beranda silang bahay. Huwag niya siya nag-atubang na ko. Nga nung waamday na siya may duol din eh. Nagtanaw siya ng akong himutangan. Huwag ingon nga, iakong giayo o tanaw. Ah, magpakaroon ng inon ko nga, huwag makamatikot siya ang ibuhat. Musakay na ko. Aron nga kunuhay, nangandam na ko sa mong paglakaw.

0: Magpagaron ingnon ko nga, wa ko makabantay nga ni sige-sige tanawin ako. Kung makamati ko siya nga matanaw ko niya, muling iusad siya. Pero masabot kayo nga nag-obserbar siya na ako. Oh, nakasabot ako. Malagmit, bahini sa nahitabo na mukhapon.
1: Nabutanan ako ang imong bag o uban pa nimong gipadaan ako din sa imong office, ma'am. Mubalik na ko silong. Wala kayo lang sugo.
2: Lingkod o na.
1: Ha?
2: Doon na lang ko ipangutanan ni mo.
1: Unsa may kuan, ma'am?
2: Doon ay lingkuranan. Lingkod.
1: Sige. Ma'am, nga nang mitanawang ka na ko, ma'am.
2: Unsa man di ka?
1: Ha? Unsay? Unsa man di ko, ma'am?
2: Karate expert ka? Tubaga lang ko.
1: Kwan, kining, kwan, ma'am. Kung bahin sa nahitabo gapon, usbon ako pagbangayo ni magpasaylo. Naibaha ko nga nasuko ka sa mong ibuhat, ma'am. Pero, wa magit ko mangitag-away. Kung nakakita ka to, ma'am, siya man mo'y niunan akong panukmag. Mau nga, mangayo kong pasaylo sa nahitabo, ma'am.
2: Wa ko maghisgot sa nahitabo ninyo. Ang akong pangutanan ni mo, kung unsa man di ay ka?
1: Kuan, ma'am, kanang...
2: Nakakita ko si mong gihimo. Huwag wa ko magtuo nga, ingon ka di ay ni Adto. Unsa man ka? Karate instructor ka?
1: Ha? Uy, dili mam uy. Karate instructor ko taon. Di ko kamaawa na.
2: Kung saan dito ako nakita kagahapon?
1: Kwan. Kining, anong tugunaw na mam uy? Kanang, natural lang tingali itong reaction sa tao nga makalitan ba?
2: Unsa?
1: Kwan, kanang, kanabang ilang giingon ba nga adrenaline rush to?
2: Unsa?

Oh, yun na. Doon na may tigo ang nagbarog at tubangan sa among gate. Kinsa man siya? Nagbarog lang siya. Dinhi ba ka sa sud ang iyong tuyo, anak? Ugaroon ka sud na siya din sa among subdivision. Ako ganyan doon, be. Ganong naaman na siya diyan.

0: Oh, na, aika kitänä siinä kun. Oh, mitä tutuksina kun mä oon? Kinsomkani siellä. Duulluna kun me. Oh, mitä tutuksina kun mä oon? No se on tuo. Ngano nak baru kerja sama git. Ug unsa may mga sigihan ug tan-aw sa sud?
1: Ikaw ang akong tuyo.
0: Oh. Unsa?
2: Matud ba nila kung ang usa ka tawo adunay diabetes, posibleng maigo niini ang laing pang mga vital organs nato sa lawas. Apila niini ang atong kidney. Maong angayan gayon natong ampingan kining atong mga kidney. Ang Sed Gogon maoy usa sa mga napamatud-an nga herbal nga kapsula nga makatabang sa diabetes ug sa mga kidney problems. Ang kunini ang gahom sa Gogon grass nga napamatud ang tubag alang sa pagpakubos sa sugar level sa lawas. Apil pa ang pagtabang sa pagpakusog sa atong kidneys nga dili kini makaangkon og problema. Proven safe and effective. O kini ang Sed Gogon Herbal Capsule. Sunop sa mga maayong sangkap na makatabang sa pagpabaskog sa lawas. Basta Gogon. Lawas, baskogon.

0: mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Ang Magic ni Bruha. Sugilanon nga sinuot ni June 30. Ubos direksyon, Alan Gulliet de Gorda. Spinner, Aldwin de Gorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit gyapon kaninyo sa SED Marketing Incorporated.
1: When I feel your music next to me.
2: Mga kapanyawan, ania na ang secret sa maayong panglawas. Kung nagakapi ka sa SED Panyawan Coffee Mix, pag-abli sa SED Kogon Herbal Capsule o itaktak ang sulod sa kapsula sa imong SED Panyawan Coffee Mix. Dobling bisa, dobling pagtabang. Kape o kapsula ang secret sa maayong panglawas. Kalami. Ang SED Panyawan Coffee Mix ug ang SED Kogon Herbal Capsule, mga produktong ginama sa SED Marketing, mapalit na karon sa mga butika.

0: Oras, alas 5:30.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Rigan ug diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko igiinombro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kapi na lang gyud niya nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dayon na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ako gyud ang giampo no nga Lord, tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pugko 3 times ini kape gyud ko nga paradis bila-bila. Lisa Heron Pausos. Kuan ako 5-7.
2: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
5: Paragis bila-bila.
4: Paragis bila-bila.
5: Radyo Magbating.
6: Chito, si Chito Miranda, nandito na si Kiko, si Francis Magalona, nandito na si Glock 9, wala siyang apelido, magbabaksakan dito in 5, 4, 3, 2.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimo

0: lang dini sa ato ang pinakakusgan nga radio DXBJ AM 756 sa dial sa inyong mga radio. O sa dili pa kita mo padayon, atong usab nga pahisinunggan nga ito ang labaw nga makagagahom nga mo'y naghatag ka nato o kinabuhi, dugang grasya, kapiskay sa itong kalawasan, mga talento, aron kita makapaambit sa ato ang mga kahibalo nga ito sa ato mga kaigsuunan nga tigpaminawan nining atong programang Ipata. Karon mga igsuon, akong itimbaya ang ato ang kadumalahan diri sa ato ang pinakakusgan nga Radyo Bagting. Saludo kami kanimo ma'am ma'am Vanessa Tumakmol og sa iyang mga kauban, mga staff diri sa Radyo Bagting, labi na gayud sa ato ang at nasa atma sa Pikaslawak si Sir Nikki og sa kang ma'am Cheryl atong security guard. Tanan-tanan, di lang na to i-mention ang tanan. Labi na sa kong anak, si Shilo Maristura, kay aron makuha na to sa oras. Og salamat kayo sa inyong pagpaminaw nga maabot kita ngadto sa tibuok probinsya sa Sambong del Sur, sa tibuok siyudad, kabarangayan sa tibuok Pagadian. Mayong sayong kapunon kanatong tanan o maminaw kita nining atong programa nga Ipata nga sa ato pa maablika gikan sa sulat ni San Marcos 7:34 o ato sab itunol ng atong pagtimbaya sa amang kuraparoko sa San Jose Parish si Father Gilbert Hingone. Father, maying gabi sayong kagabion diya o sa tanan ng mga parokyano sa San Jose Parish. Ato usab nga itunol ang atong pagtibaya nga dukang Father Rene Herrera nga anaana kabasi sa Vincenzo Sagon nga mao ang ato ang spiritual director sa ato ang mga sa diocese sa Pagadian, CFD diocese sa Pagadian. Ug ngadto usab kang Father Rolando Raful nga naa sa Pitugo ang amahan sa Ipata. O sa ato ang mga opisyales sa Catholic Faith Defender Diocese sa Pagadian, si Bro Roger Rogelio Carlizo, ang iyang duha ka vice chairman, si Bro Kinit Alvin Bustamante o si Brad Steven Niharda, ang ato ang secretary, si Brad Rotsam Laura Nilia, o ang ato ang treasurer si Sis Elmi Enriquez. O kami ani akaron mutimbaya kaninyong tanan, ako si Ading Tura ni inyo nasab nga ma dungog karon nga kagabion. Brad sis,
1: maayong gabi kanatong tanan o magpadayon kita sa pagtuon o pagtimbaya kaninyo karong gabi una, no? Labi na gayon sa Our Lady Fatima Parish niya sa Labangan na among pinalanggang kura paroko nga si Reverend Father Pipito Suarin. Mayong gabi ka ni mo, Father. O?
2: Mayong gabi isab na itong tanan. Ako usab si Linbaha. Makikuban ka ninyo karang gabi una dari sa programang Ipata.
0: Okay, mayong gabi ka na itong tanan. Doon na kami andam gayod nga mga topiko nga angay gayod na itong hisgutan karon nga kagabion mga igsoon. O una na to nga hisgutan tungod kay kasumaran man karon sa kasaysayan sa pagpasakit o pagkamatay ni San Juan Bautista. Mm-hmm. Brad, ikaw mo'y unang birada.
1: Mm-hmm. So, kabahi ni sa kinabuhi ni San Juan kay tungod kay ang atuhang celebration karon may tungod kang San Juan nga magbubunyag ang iyahang martyrdom, no? Mm-hmm. So ang iyang kamatayon, ang adlaw kamatayon niya nga atong gineselebrar karong adlaw kay tungod kay August 29 is the memorial of the Passion of Martyrdom of Saint John, no, the Baptist. So usa gayud ang una-una sa nato ang topiko niini, ang kabahin niining ang kinabuhi ni San Juan nga magbubunyag, no? Kinsa ba gayud ni si San Juan igsuon, no?
0: si San Juan mao ang naguna ni nga nagandam sa dalan aron sa pag-abot sa Mesiyas. So siya katong tao nga nagasinggit sa kamingawan nga andamo na to ang atong mga libaong nga mga dalan, hapsayon, patagon kini nga alang sa pag-abot sa umabot nga mas labaw pa niya. O siya baki siya baka to
1: no? Yes.
0: O siya pod ang nagbunyag kang Hesus dito sa suba sa Jordan.
1: Siya pod ang giila nato sa simbahan no, sa simbahan Katoliko nga katapusang propeta sa daang tugon ug ang maguuna no, katugingon ni Moiso
0: maguuna
1: nga ginatawo na kini nga precursor no. Buot pasabot ni ini nga siya ang maguuna ni Hesus Kristo no, siya panguna kay Hesus Kristo nga nag-andam sa dalan matud pa ni Moiso no, nag-andam sa dalan alang sa atong Mesiyas nga umabot.
0: Yes bro, pero siya pod ang murag igagaw ba sila ni Hesus, no?
1: Yes, kay, igagaw. First cousin
0: sila kay anak manak siya ni Santa Elizabeth. So sa pagbisita ni Santa Maria ngadto sa kang Santa Elizabeth, miulpot si San Juan kay ning bisita ang inahan sa iyang Ginoo.
1: No, nindot kayo, no? Nagdaig.
0: Oh, no, nagdaig siya sa Ginoo.
1: Ituod kay nagbisita kaniya ang Diyos.
0: No?
1: So, aniya ang dagan sa iyang kinabuhi o ang mga, no, ang mahinungdanon, no? Mahinungdanon na panudlo sa simbahang Katoliko base sa iyang ehemplo, no?
0: Oo.
1: Ang kinabuhi ni San Juan Igsuon na magbubunyag, milagroso kayo pagkataon niya, no? Nataw siya ngadto sa magtiayong silang si Zacarias
0: si
1: Santa Elizabeth na kapanay ni Birheng Maria.
0: Oo.
1: No? Tigulang na kaniadto. No?
0: 70 anyos to, na, no?
1: Yes, kaniadto. Baog bangod ni Sikwan, si Santa Elizabeth. Kaya tungod sa pagigugma sa Dios kaniya o kang Zacarias, no? Na nagbilagro kaniya ang Dios no? Na siya nga mamapdos, no? Mamapdos nga kanang mapdos ni Santa Elizabeth mao kana si San Juan.
0: Oo.
1: No? So tigulang na kayo ato si Santa Elizabeth apan pinaagi sa saad sa Anghel Gabriel.
0: Oo.
1: Milagroso kaayo siyang nanamkod no.
0: Mm.
1: Sa mapdos pa ni Santa Elizabeth mibisita mo to katungingon ni mo sa tuaig suod no si Santa Maria mibisita og ang masuso nga si San Juan milukso, no? Miulpot sa kalipay, sulod sa tag-angkan sa iyang inahan tungod kay sa presensya ni Jesus, no? Yano nga kinabuhi sa disyerto ang iyahang nahintang kadiadto, no? Sa iyang pagdako, mipuyo si San Juan sa kamingawan, no? Sa Judea, no? Nagkinabuhi siya sila hilabi ang kayano no, nagsulop og distinggikan sa balahibo sa mga kamilyo. So mo nga na so grabe gayud no pag kayano gayud og nagkaon lamang siya og dulon no, o locust no,
0: locust,
1: o ihalas nga dugos no, so dugos
0: mabuhi ra data na no.
1: So grabe gayud
0: ang iyang di makaon din ang dulon.
1: So mo na nga atong ipadayon kining atong pagtulunan karon no, ang ministro sa pagbunyag no, kang San Juan o nagsugod siya sa pagwali sa unahan sa sapa sa Jordan. So dito na nagtawag sa mga tao sa paghinulsol sa ilang mga sala. So ang pagbunyag yun ay Isis no, igsuon kabahin din sa repentance no, ang paghinulsol paghinulsol sa mga sala, pagbunyag ni San Juan no, sa mga katawhan. Nagtawag sa mga tao sa paghinulsol sa ilang mga sala o nagbunyag kanila pinaagi sa tubig, isip, ilhanan sa pagbag-o sa kinabuhi. No? Ang pagbunyag kang Jesus, no? Si San Juan mismo ang nagbunyag kang Jesus sa Jordan. Dito niya gipahadayag. No?
0: Yes.
1: Aniya na ang kordero sa Diyos. Kanya giingon ni San Juan kang Jesus, aniya na ang kordero sa Diyos nga naguwagtang sa sala sa kalibutan. So sa iyang pagpunyag kang Jesus, igsuon, no, napadayag ang balaang Trinidad, ang Amahan, Anak, o ang Espiritu Santo. Dito pa lang, ipadayag na. No?
0: Sa bunyag.
1: Sa pagpunyag pa lang. Kaya ganun man, di ba panahon, igsuon, kung atong tukiuno sa Biblia, no? Pagbunyag dito kang Jesus, unsay naitabo igsuod? Pagbunyag kaniya.
2: Pagbunyag niya na ay katong kalapati na itong kong siya ulo, dayon na itingog, nalikan sa langit, ngayon yes. siya kinipinanggat mo anak.
1: Katong tingog ato, motong iyang amahan. No? Unsa giingon niya sa iyang amahan?
0: Kini ang pinanggap
1: kong
0: anak. Tapos, pamati kamu kani, nahimuot ako kaniya.
1: Kana. Og na ay ni kunsad nga sa lampati. Namuto ang lagway sa Espiritu Santo. Yes. So dito pa lang di ay igsuon. Nagpadayag na ang Santissima Trinidad, ang amahan, ang anak si Jesu Kristo, o ang
0: Holy Spirit.
1: Spirit Santo, no? Sa dagway sa salampati.
0: So, Brad, dili sila mutuwa na, Brad.
1: Nga naman?
0: Kay kanang, kwan, buman asya, no? Amahan, anak, Espiritu Santo, ang ilaha. Amahan lang yun. Just amahan lang yun.
1: Kay... so, kana sa ilaha po ng ilaha pagtuo, ilaha po ng mga doktrina. Pero apan kita na nagbase gayon kita sa Biblia. Biblical gay kayo ang atong mga sakramento. Nga gipadhamtang diya sa atong simbahan. Kaya ang simbahan, mao'y gibili ni Kristo.
0: Yes.
1: No? Sa before nga wala pa siya nagsaka sa langit. Sakto yun na iksoon. So, padayon ta. So, balik ka sa atong topic ko karon sa kinabuhi ni San Juan. No? So, diri sa iyang pagka-martir, no, ni San Juan, no, gipapunggutan siya og ulo ni Haring Herodes Antipas, no? Nahitabo kini tungod kay isog nga gisaway ni San Juan ang hari sa pagpangasawa ni Herodias. Nga asawa sa iyang
0: igsuon nga si Felipe.
1: O galing mo igsuon sa religyo. Ano so, kung pananitan di igsuon kung magminyo na tapos unya makig panapaw ka, sala agyo kaayo na siya.
0: Naanagyo dayang sala.
1: So, padayo ta igso no kay okay. Nindot kaayo atong tun-an gyud
0: ini,
1: no? Ang kinabuhi is ni San Juan nga magbubunyag. So, padayon ta.
0: Padayon.
1: So, supa kayo na sa no? Supa kayo na sa balaod sa Dios, no? Ang pandudlo sa simbahang Katoliko base sa iyang kinabuhi ang simbahang Katoliko nagtudlo ka na to igsoon na sa pagsunod sa mga mithi og hiyas nga gipakita ni San Juan. So una, hatagan na itong pundo kini, no? Una ang pagpaubos o pagka-humility ni San Juan. Usa ka sikat na magwawali. Apan, wala niya giangkon ang himaya. Iyang gitudlo kanunay ang mga taong ngadto kang Jesus. No, siya gayon ang nagagiya ka na ito. Nakita mo, ulit kita ng kang Jesus.
0: Maunyan.
1: So kana, so ang iyang iladong pamahayag, mao ang kinahanglan na siya. No? Kisa man siya si Jesus na musamot kadako o ako musamot kagamay mo po na si San Juan nga nagpaubos, no? Pagka-humility niya. No? Asa na ito nung mabasa na sa 1:30. No? Gitudlo sa simbahan na ang matuod na Kristuhanon, dili magpapaitas on, kundili magdala uban ngadto sa Dios. Kinahanglan yun ay nga mapaubsanon
0: kita. Maa, no? Mapaubsanon.
1: Then ang ikadawang punto dali igsuon, no? Ang paghinulsol o pagbago. Kanira ba ang paghinulsol? Lami kayo sulti ilitok pero kinahanglan pud nato ni siya og kaning pagpamalandong sa atong kinabuhi. Numatod nato sa pagtulunan niya sa atong simbahan na ang paghinulsol o conversion, no? Repentance and conversion, no? Ang kinauyukan sa mensahe ni San Juan mao ang pag-andam sa kasing-kasing. So kana di ay igsuon ang pag-andam, no?
0: Yes.
1: Sa kasing-kasing kay kung ang kasing-kasing tayo matig-a.
0: Wala yan. Iyan, iyan.
1: Garbo.
0: Garbo.
1: Garbo.
0: Garbo.
1: No? So, matod pa na sa mga igsoon na ito at tumadunggan ang garbo, pride man na siya.
0: Oh,
1: no?
0: Muna
1: pride.
0: Number one.
1: So, pride na siya. Muna ang pinaka number one na.
0: Number one.
2: Seven
0: capitans. Seven. Mauna. Gina-assess.
1: Grabe kayo. So, kina si San Juan, mapausaan nung kayo, no? No, ang pag-andam niya sa kasing-kasing pinaagi sa pagbiya sa sala. No? Sa panudlo sa Katoliko, sa atong simbahan, kinagpahinumdum ka na ito nga sa kamahinungdanon sa sakramento sa kumpisal. Aron, kanunay kitang andam sa pagdawat sa grasya sa Ginoo. Mao ba yan na igsuon nga, katong, balikan na ito, katong nga previous na ito nga pagtulunan din sa ipata, no? Kung unsa ang gidili din sa yuta,
0: idili usab sa langit.
1: Sa langit. Ang gitugot din sa yuta,
0: itugot usab
1: sa langit. Kinsa gihatagan ng authority, anak?
0: Si San Pedro.
1: O, si San Pedro. Kinsa may sumusunod ni San Pedro?
0: ang mga kasanto papahan, mga
1: kaobispuhan, mga kaparian. Muna nga, kumpleto kung sa tinuod lang, no? Kung ato gid pamalandungan ang mga panudlo sa sibahan, grabe gyud ka kumpleto, misteryoso gayon. O isa pa ka, nindot yun kaayo ang atong kung saan sinatiyon kini ang mga pagtulunan sa simbahan. So padayon ta, no?
0: Padayon ta.
1: So ay, ang ikatulong nga punto dari igsuon, no? Ang kadasig sa kamatuoran o hustisya o ginatawag na ito kini courage for truth, no? Wala na hanlok si San Juan nga isulti ang kamatuoran, no? Mao na ang atong simbahan, ang tumong sa atong simbahan, nagbase kita din sa kamatuoran diya sa Biblia. Kay mismo si San Juan gani, no? Nangisog yun siya o naghatag yun siya o kaning katinawan diya sa kamatuoran. Bisan pa man kung kini, may resulta sa iyang kamatayon. Mao gani nga usahay po iksoon, nahimo mga santo ang mga santo, tungod ana.
0: Mo?
1: No?
0: Kay sige. Dipinsa mangyud kanang di mangyud barog yun sila. Mubarog yun sila sa kamatuoran.
1: Yes, no? Munang nakanindot kayo sa mga santo. Munang nahimo silang santo pod kay nagbarog sila sa kamatuoran. Okay. Ilabig na gayud ang ilang pagtuo og ang dakong pagigugma kang Kristo, no? So gipanalipdan niya, no? Balikan nato, gipanalipdan ni San Juan ang kabanalan o ang kaminyuon o ang balaod sa Dios. Ang simbahan nagdasig sa mga magtutuo sa ato kini, no? Ang address nga magmaisugon sa pagpuyo o pagdepensa sa kamatuoran sa pagtulunan taliwala sa mga hagit sa kalibutan. Mao di ay nga kani di ay nabuo kining Catholic faith depende tungod kay nagdapig kita sa kamatuoran o patulunan diya o ato kining dipinsahan ang simbahang Katoliko, no? Kana na kanindot igsoon mo nang ako nadasig gyud ko nga pagkakita na ko nga og nakadungog ko dinhi sa diocese sa pagkadian mo nang wala na ko nagbuhat-buhat dayon igsoon dinhi apil dayon ko ikaw usay nakadasig kanimo igsoon diya sa pagapil nimo sa CFD.
2: Oh, nadasig ko pag-apil ani kay kana laging aron na madugangan akong kay balo babong sa mga kon kay imong utanan ako. Aron makatubag pa ko sa imong
0: utanan. Yes.
1: Tugid kay set tugid. You know. So mo na nga matud pa ni kay inom daw ko ni Father Darwin, no?
0: Uh-huh.
1: Kita mga Katoliko nga naa natay pagtuo, no? Punan na lang nato og and ang tuo. Ang pagtuon na sa tuon, no?
0: Magtuon.
1: So kinahanglan magtuon yung kita, no? So mo kini ang atuhang programa diri sa ipata aron pagtuon, pagtuki ug paghatag og kamatuoran sa pagtulunan diya sa atong simbahan, no? Okay. Kanindot kayo. So padayon kita igsuon, no? So mo kana ang ikaw pat ang kamahinungdanon sa espesyal nga adlaw sa pagkatao talagsaon.
0: Mao karon ang pagkatao.
1: Pagkatao ni San Juan, no? Tungod kay Sierra o uban ni Berhing Maria o Jesus, ang santo diin ang simbahang Katoliko nagsaulog dili lang sa adlaw sa iyang kamatayon. Mukha na ang gina-celebra na ito kang adlaw ay Iksuon.
0: Kamatayon.
1: Yes, yeah. Ang kamatayon.
0: August 29,
1: no? Kundi lakip ang iyang adlaw na tawhan. Kalos agad ito siya.
0: June 24.
1: Mukha ba yan na nga kasagaran, no? Kamurag tradisyon na magod na, no? Tradisyon nga ambuta sa ubang mga sa mga nakita nato diya sa ano sa television nga magbakwan sila tubig.
0: No,
1: pero kana sila igsoon kung pangutanon nimo na usa bang kalambigitan lang sa kapistahan sa Hunyo 24 nga
0: kana lang dugay ko nang mutana unta ba
2: karaan mangguno mo kana sunod ba
1: mojo, no? So nagkapasabot ni kini nga dako ang iyang papel sa kasaysayan sa atong kalabasan. So kanon dinhi na kita sa panudlo sa simbahan, no? Sa simbahan Katoliko kabahin sa pagpugot sa iyang ulo, no? Kay San Juan nga magbubunyag nga gihandom nato karong adlaw ang August 29 isip, no? Karong adlaw isip memorial of the passion of martyrdom of Saint John the Baptist, no? Nagpamatuod nga sa lawong nga mga hiyas sa pagtuo moralidad o kamatuoran kini, no? Ang upat ka mahinungdanong panudlo o pamalandong sa simbahan bahin sa iyang kamatayon, no? Saksi sa kamatuoran o hustisya. Mo lang gitawag na tong o martyr of truth, no? Sumala sa mga sulat sa mga santos na amahan sama ni Venerable Bede, no? Si San Juan wala gipugutan tungod kay gipangulo kaniya ang pagdumili kang Kristo, kundi tungod kay wala siya ni saad nga muhilom sa kamatuoran. Grabe gayon siya, no? Nag-witness yun siya. No, wala yun na, gipanalipdan yun na. No? Grabe gayon, no? Wala ilipon-lipon siya kung mag-istorya. Muna nga usahay kana mga tao gan nga wala lipod-lipod. Mauna usahay unang, no? Yeah. Kwaon gayud, no? Sa Dios. Kay ngano man usahay initan sa mga kaaway na to. Pero ano ka igsoon? Dili man ang tao ang may sala ana, kundi li ang naghatag og kaning tentasyon sa tao nga ano makabuhat og sala. Unsa man? Ang panulay.
0: Yes, so, mao gina may
1: so ang kwan magud ang tao magud balaan ni kay gikan man kita sa Dios. Ang pagkabalaan nato muna masuko ang mga ang ato ang kalaban nga dili nato makita ang mao na kanang panulay, no?
0: Mao.
1: So padayon ta sa atong sa atong topic ko karon. So padayon ta. So okay. Gisaway niya si Haring Herodes Antipas tungod sa supak sa balaod nga pagpakigpuyo ni ini sa asawa sa iya igsoon nga si
0: si Felipe.
1: Oh, si Herodias,
0: oh,
1: no?
0: Herodias. Oh, si Herodias, yan ang asawa.
1: Alam sa simbahan si San Juan usak ehemplo nga ang kamatuoran walay kompromiso. O ginatong nato na no compromises, no? Pagdepensa sa kasantusan sa kaminyuon. Mao ba yan nag-preserve gyud sa simbahan, no? So mao na ang naaman nga sa Biblia igsoon. Okay. Mm. Kung agiusa sa Dios dili na pagabulagon sa
2: tao.
1: Kay ang tao man usap po masupilon ba? Ano kahit ulo. Ang bulag. So sila gamay, na nagbuot-buot.
0: Gamay bikin, bulag dayon.
1: Ang giusa magun sa Dios dili na pagabulagon sa tao.
0: Yes.
1: Kani mga tao magun usay kita mga tao makasasala mo na nagbuot-buot tatawhanon kinaiya mo na. So dia ta nakasala sa Dios kay ang giusa sa Dios dili na pagabulagon. So patayon ta. So patayon ta. Ang iyan sa ang iyang kaisog no sa pag-ingon nga dili uyon sa balaod nga imong puy-an. Muna na suppose siya giingnan niya si Herodes, no? Iyon siya nga dili uyon sa balaod nga imong puy-an ang asawa sa imong igsuon.
0: So igsuon ra gyud.
1: Kung pananita ni igsuon ikaw kamo. Unsa man inyong batiol kung anang may tabo? Experience sige daw. Manghatag daw mo og kaning katin-awan.
0: Dili gyud, dili gyud siguro po na. Mahimo, I don't know. Gawas kung patay ng igsoon. Gawas kung patay na si Felipe. Nya wala na apa man. So may dipinse gyud si Juan nga dili gyud unta to buhaton ni Herodes, pero gumikan kay si Herodias mao man gyud ang maninintal ani brand kani nga sugilanon kinabuhi ni San Juan. Si Herodias gyud maninintal gani siya pagyud moy nagsugo sayang anak nga paputlan ng ulo, pasulod pa yun sa bandihado. Mao na, babae dahi, maninintal.
1: Pero, siguro, dili po dito in general. Pero, kanang naitabu diya ka nun sa, siguro nagpahinom-num siguro ka nato na sa Mauna, atong kama,
0: mabinantayon ta. Mabinantayon ta nga. Dili, tama. Kung ano naman gunay kanya mga, kining niya sa ato ang Biblia, Brad, kanang, ano ba, ihimplo or kanang guide lang nila ito nga, siya nga naghimo og dili mao, maunta po'y atong likayan nga dili tamay mo, og katong naghimo sa mayo mo to itong panaminan or sumbanan nga, ang maayo gayud mo'y ato ang ipalungtad.
1: Tama gyud na igsoon. So, nagpakita nga ang moral nga balaod sa
0: yes,
1: Dios, no? Ang moral nga balaod sa Dios kinahanglang tahuron sa tanan.
0: Yes.
1: No, tanan. Mao lang nga gipakita niya, no? Gipaklaro gayud diha, no? So, adunahan man ka o gamhanan panglantaw sa sakripisyo ni Kristo, no? Prefiguration of Christ, sama nga si San Juan ang naguna sa pagkatao sa pagwali ni Jesus, no? Maro gyapon ang iyang pagkamartir naguna og naghulagway usab sa umaabot nga pag-antos og kamatayon ni Kristo. So katudi ay igsuon nga naghulagway sa kamatayon punsad ni Kristo, no? Nga didto sa cross, so, si San Juan nabunyagan sa iyang kaugalingong dugo, no? Mode na nga kanang naday tay ginatawag nato nga emergency kanang
0: baptism.
1: Tungod ni ana, no? Tungod ni ana kang San Juan nga magbubunyag, no? By the virtue of emergency, no? Kanang blood.
0: Oh, pwede man siguro ta ana maka bunya gana emergency daw.
1: Yes, pwede. Basta
0: emergency.
1: Basta kita.
0: Tanan, bisag ordinaryong tao.
1: Basta kabalo kita sa formula. Usay pagabuhaton.
0: Trinity.
1: Oh, sama ni Ana nga, ikaw, panatan, no? Ikaw, Juan, bunyagan ko ikaw sa ngalan sa mahan. Katong dapat agamiton nga tubig igsuon, katong limpyo.
0: Limpyo gyud.
1: O limpyo. So pag ingon sa formula, no? Sa ngalan sa mahan, bubo, sa anak, anak na pon. Sa Espiritu Santo, ikatulog na siya. Ikatulog na siya. Pero, mag-iho sila nga, dili man na mawang inyohang bunyag kay dagamang klase. Actually, ang baptiso man good, dagang klase. Ang pagbisbis, ang pagbuslob, o pag...
0: Wisik-wisik.
1: Mm. O no, pagwisik, no? Tulog na klase. Ang baptiso man good, ang pagtay sa pagbunyag man good, tulog ka klase na siya. Mm. No? Muna, gipaklaro kayo. Kay, nga naman, dito gani sa nahitabo makinumdum mga igsuon katong si Saul na before siya nahimong Pablo si Saul pa lang no siya gibunyagan siya dito sa balay
0: gibunyagan no? Siya
1: Ananias si Ananias mismo si na wala may suba dito sa sulod sa balay
0: wala
1: no, siya gibuhat dito
0: tubig ra
1: oh gibubuan siya no pero may formula nga gigamit no mo lang gigamit ka formula nato diha sa atong simbahang Katoliko.
0: Ma.
1: No. So, wrong ka na. Okay. So, patayon ta. No, kanindot kayo na. Kanindot yun, no? Isip, no? Hingpit niya paghalad sa iyang kinabuhi alang sa Diyos, no? Muto ang nga na gipugutan siya ulo, no? Ang kakuyaw sa garbo o corruption, kanyang nakakuyaw kayo. Oh. So, ato kining kahatagal katinawan ang kaning ang kakuyaw sa garbo o corruption.
0: Kay, kana.
1: Grabe na ba karon ang
0: corruption.
1: Corruption, no?
0: Garbo so, pa dyan.
1: Sa, kung hatagan nato o kaning lawom nga mga pagtulunan aning corruption dili lang man matters of money o corruption sa edad
0: corruption sa oras
1: nga labi na gyud kanang misag wala pa gani time gani nga no magdali-dali na kuli na.
0: Basta way biometric
1: So, dili lang in matters of money ang corruption.
0: Tinoon.
1: Inundan ang corruption. Sama gyapon na sa baptiso. Baptize. No, tulo ka. Kahulugan. So, panayon ta, no? Mm. Sa mga wali ni Papa Francisco, gisgutan niya ang kamatayon ni San Juan. Nagpadayag sa kangit-ngit sa sala. Ang garbo ni Herodes, no? Ang kasuko. O dumot ni Herodias. Si Herodias gayod, grabe gayod ang kasuko ka, kahit gitgut niya kang San Juan. Kay si San Juan magbut kay sulti mo siya og
0: sulti sa kamaturan.
1: Kung usay makita niya basta wa yung gugas so, panatik siguro exon kung panalitan nga buhi pa si San Juan garon no siguro ang kanang mga corrupt people o corrupt siguro masawayan siguro ni
0: maunang mapatiyan
1: Muna, siguro, initan yun siguro na siya. Nga,
0: lagi.
1: Muna nga, naitabo ka rin sa itong kahimtang ka rin, no? So, patayon ta, no? So, ang gabo ni Herodes o kasuko sa o dumot ni Herodias o ang kawangan ni Salome. No, kami si Salome.
0: Anak.
1: No? Anak man ni siya, no?
0: Kang Herodias, ramdai, na anak. Di man na ilahan doha?
1: Yes, no? Gitudlo ni ini nga ang kinabuhi mawad-an o bili kung huptan kinipinagi sa corruption. So kana di ay igsuon mo. Apan kini makadawat og walay katapusang dungog kung ihalad alang sa gugma o kamatuoran. Kung kita gayon nga magsulti gyud og kamatuoran gyud igsuon no. Siguro madangatan gyud nato. Although kani kung pananitan man galing nga kita mo sulti og kamatuoran. Talag sa ulan ba ya? Mao lang usahay sa social media igsuon. Akong nabasahan o akong mga nakitaan mga kung magbuhat gani kang kaning matarong ka doon igsoon katawaan lang ka sa tao nga
0: dayon dili kayo wa kayo mo likes
1: wala dyan
0: wala share
1: pero kung magbuhat o kaning dautan trending pa
0: trending katong nagdulag pikil ball walay panti
1: ayan okay so mo ka to ang ato ang pagtulunan karong gabi no kabahin kang San Juan
0: no? Sayang ang pagkamartir
1: yes
0: no? Brad ato sang kuan ato igreet si Sis Vivian Vives na nagtanaw na to karon na ara sa Picas Purok Purok kanang paglaom dos Sis Vives mayong gabi mayong pagtanaw diya dayon ato pud usab nga i-shout out mo relax na ato atong tutunlan mo shout out ta sa mga nagtanaw na to ay kining nagpa-shout out si bro Dennis Patadilla diha sa SND si Sis Ellen Maghinay diha sa Lumbia si Sis Regine Mary Awel si bro Alan Pilare Nimpa Hakalan Benji Africano O, Vivian Babes, nagtanaw siya karon si Arnold Sakin, si Maria Taime, si Elizabeth Las Piñas, si Benita Inulpe, si Carmela Fuentes, Josephine Laput, o si Nida Villar, ang atuan ng mga tiglantawan sa atuang tigkomentaryo kay na ganya sa wala pata nag sugod akong ginan ako daan gi-inform ang publiko nga karon na nanday ipata mga lasays. So padayon ta brad.
1: Okay.
0: So man nato?
1: Mao to og atong nga ipadayon. Unsa pagay ang kay ni igsuon kay naay dakong kalihukan karon nga panawagan sa Diocese of Pagadian. So diha sa social action or service or commission. So siguro ikaw na siguro magpa-kun ana magpasiuna igsoon.
0: Okay, sa dili pa nako birhan nang atong topic karon. Katong atong gitopic nga kabahin ni San Juan mga igsoon, pagkuha mog bullpen o papel og mabasa ka na sa Mateo 14:1-12, mabasa pod sa San Marcos 6:14 ngadto sa 29. Ugun sa patuyuha ganiha brad San Juan.
1: San Juan 3:30.
0: Okay. Mga igsoon, mauto ang gamay nga tips alang sa mga versikulo nga among itudlo kanyo aron naapod moy mga guide diha. So karon ato ning pagaisgutan kining ato ang baruganan sa Diocese sa Pagadian batok sa irresponsible nga pagmina.
1: So matod pa diya sa Genesis 2:15 unsa naigsoon?
0: Unya gibutang sa Ginoong Dios ang tao sa tanaman sa Eden aron maoy magatiman og magbantay niini. Genesis 2:15 bro.
1: Subot pa subot ana igsuon a pinayalan kita.
0: Yes.
1: Stewards, no?
0: Stewards. Oh.
1: So okay, padayon ta igsuon.
0: Sige. Okay. Dayon.
1: Diya sa Isaiah 24:4 ngadto sa 6 usay giingon igsuon.
0: Nagbangutan ang kalibutan ug nagluya ug nagsubo ang kalangitan nunot sa kalibutan tungod sa ilang mga sala.
1: So mao na
0: sala gyud ay kayo na brad.
1: Kay ngano man kay tungod pud sa mga katawhan pud ang pagbuhat ni ini nga sila nakaguba na og kinaiyahan.
0: Yes.
1: Ano wagud karon mga igsuon nga nahitabo karon no? Dili lang ang katawhan ang nakadaot ni ini no? Kay tungod sa ilang mga buhat,
0: yes.
1: No? Muna nga daghan kayo mga kalamidad, no, na experience ta.
0: Oh, dito sa Nepal, bro. Nag lunop og lapok.
1: Oh, by the way, katong dito sa Nepal nga nahitabo ato, mataw na to siya og kaning climate change kay ngano man kay katong dito diay sa Mount Himalaya, no, ang katong glacier, katong gitawag nato nga puro nga ice, naglanay na to.
0: Tungod sa kainit.
1: Oo, tungod sa kainit. Nalanay to. Mutong murag, usa ka bukid to nga glacier o kaning icebergs kung saan to pa na. Nalanay na dahilis. Muda kung sa kwa pa na avalanche. Muna na dahilis pa. Naglastead kung saan to pa na nga tawag. Naglastead. Muna nga naay usa ka dito nga natural nga lake. No? Natural nga lake. No? Nga nahimo siya murag natural dam. No? Pundot, nagpundo nga tubig ba dito sa taas? Niya karon kay dahilis man tong katong glacier, katong ice, no, avalanche. Dito padulong suka to pag dahilis ato kay tungod sa kabulyom sa ice, nabungag ang natural dam o kanang gitawag nato nga lake dito. Mula nga nahitabo igsuon nga pangadto dito sa mga kabahayan, no. So luoy kaayo. Ngano man kay may kalambigitan po diya ang taho po. Kaya naman, kay kung nagtanong o wala nila giputol ang mga kakahuyan. No? Diri sa atong panahon na to, diri sa atong diocese mo, ginadasig kita.
0: Nga magtanong mo kahoy.
1: Kita, no? Ang baruganan sa diocese sa pagalian mo, batok sa irresponsable sa mga mina kay tungod kay nakita na to nga dako kayo nga kagubaan sa atong kinaihan.
0: Yes.
1: Kanin. Mga tao nga irresponsable sa pagbina.
0: No? Ko, ano
1: pag sa igsoon nga, yung silang igsoon nga, daotan pag yun ang pagbina. So, unya, tubago na ito na kayo. Naalay sa mga questions and answers. So, padayon na igsoon.
0: Okay.
1: Si Dia sa pasiuna. No?
0: Ang atong basahon kining pasiuna, kining source ani mga igsoon, gikang ginis atong diocese. Ang diocese sa Pagadian, pinanguluhan ni Bishop Ronald Anthony Timoner, STL, DD, uban sa mga kaparian, relihiyoso o laikong lideres, naghiusa sa pagpasabot sa among mga ligon nga baruganan batok sa makadaot nga pagmina nga naghulga sa kinabuhi, panginabuhi o sa kinaiyahan. Isip mga magbalantay sa tanang binuhatan o kabuhatan sa Dios, dili kami magpakahilom taliwala sa ekolohikanhong injustisya.
1: So, klaro na ito niya sa Exxon, kaya nga naman, Exxon, katong bagulang yun, inetapos sa mga dito nga, baha, no? Dagaka yung nakitana mo ng dito nga, epekto ba?
0: Oo.
1: Na epekto sa baha, tungod ni Ana. No? So, padayon ta, Exxon. So, basin, na yung mga pangutan ng angay na ito nga, hatagad o katinawan niya, Exxon. Sige.
0: Bira.
2: Mautana, Brad. Mautana. Nga, no, nga, ang simbahan masupak sa irresponsabling pagmina.
1: Okay. So, ato, ginahatagad o katinawan, no? Kay kini, nag-gunob sa kabuhatan, no? Nagpalaya sa mga pamilya o naghulga sa paglawas o panglawas o panginabuhi sa mga katawhan. So, mao ka na, Exxon, nga, kinahanglan gayon nato hatagan gyud nato siya og baruganan ang diocese nga kabahin ini sa mga irresponsibleng pagmina, no?
0: So dako kay epekto kadaot gyud
1: dako gyud kayo. So karon padayon ta Exxon.
2: Sige. Unsa una to pagsabot sa pagmina diha sa panan-aw sa pagtuo og moralidad?
1: Okay, kabahin ini sa pagtuo og moralidad, no? Ang pagmina dili automatikong nga daotan. No, klaro kayo na, no? Muna gipaklaro sa atong diocese o sa Pagadian, no? Ang pagmina dili automatikong daotan. Ang simbahan nag-ilanga ang mga kabtangan sa yuta gasa sa Dios alang sa pagpadayon sa kinabuhi o kalambuan. Ang pangutana mao kung giunsa kini pagdala, no? Mao ka na, giunsa ka na pagdala. So, responsableng pagmina, hatagan nato og katinawan, no? Responsableng pagmina, nagatuman sa balaod,
0: yes,
1: nagkonsulta sa komunidad, naghatag og hustong bayad ng nga ayo sa nadaot nga lugar, no? Og nagdikay sa kadaot sa kinaiyahan. Kini matinud-anon or accountable og nagtan-aw sa malungtarong kalambuan. Ang irresponsible na po, muna ang ka-differentiate, no?
0: Oh.
1: Ang irresponsibleng pagmina, naglapas sa balaod, no? Nagpasipala sa komunidad,
0: oh.
1: O nagguba sa kalasangan. So, sa suba, sa kadagatan, o sa uma. Muna nga, diata, no? Diata nga nagbalog nga, kinahanglan, tutulan yun na ito nga, mubalog kita nga, mga irresponsibleng pagmina, no? Nakuna ang ginansya kaysa sa katawhan. Ang ginahunaw lang nila daan ang business, no? Ang ilang kaugalingong interest,
0: yes,
1: no? Ug nagbilin og pollution og dakong kadaot. Mo na ang ginadili nato og ginabarugan nato ang mga irresponsibleng pagmina mo na nga tutol ta ana, no? Dili ta ana. So,
0: Brad, kanang sa atong edad, 17 pa akong edad bitaw, ang among panginabuhi sa bukid magmina, pero kuan lang, gatong nahimurag, uyog-uyogon lang.
1: Unsa,
0: dili, way makinang gigamit, magkalot lang, kuyog-uyog lang sa akong magulang ato, magkalot lang, then ana-anaon lang, uyog-uyog, then paanod ang tubig, dayon, kuan na pagdod, mugawas ang mga bulawan, so, murag dili to siya, siguro siya supa kay wa man giguba ang kinaiyan. Sa suba raman to nangoy kay
1: yes,
0: magyuta.
1: Oh. Pero kato ang nakanindot lang dito, muto ginatawag na tong responsable nga pagmina.
0: Lagi.
1: Ang kaning irresponsibleng pagmina katong kana maggamit na gid sila og mga tambal o kaning mga makadaot, no? Labi na gayud sa kinaiyahan. O tapos mga dagko na mga makina, tapos bungkag na gid sila og kaning mga mga buntod mo na, no? So, padayon ta, sige. Brad, sis.
2: Katulong pangutan na, Brad. Unsa ang nahimo sa pagmina nga irresponsable?
1: Okay, so kanindot kayo, no? So, hataga po na to. No? Kung kini naglapas, no? Importante kayo gayon ni. Kung kini naglapas sa balaod, nagpasipala sa komunidad, o nagdala o kadaot nga dili na maulian. So, mo ka na. Sige.
0: So kanang example na
1: dili na maulian. So mo ka na Sige.
0: So kanang example na Brad. Katong nahitabo sa dumingan, mo to'y irresponsible kay dagko naman kay laom naman kay itong mga bangag-bangag dito. Mm.
1: Kabalo ka igsuon dito magud igsuon kay naka-experience mi katong napikit mi no
0: napikit mi atupon mi ato
1: yes nagatupon mi dito kay nganu man kay grabe na gyud ang kadaot sa kinaiyahan luoy kaayo kumatod pa sa mga residente nga giamong gipangutana dito igsuon dagko na gyud kaayo daw ang bangag daw.

0: Fernando Prieto Bisin, si Attorney Elgen Limare, hapit na ni ma-attorney, ay nagtuon ni pagka-attorney. Si Maaldin Lasa, si Vicente Oclaret, ang ato ka na mga Facebook followers. O murag wala nagyod siguro, Brad. Ako si Ading Tura, manamilit, ug moingon kaninyo, ayaw buhata sa uban, kundi mo gustong buhatan sa ingon. Kanpun.
1: Ako usab si Lin Baham, magpasalamat kaninyo sa iyong pagpaminaw sulod sa isa ka oras sa programang Ipata.
2: Og ako pusad si Frankly Bro, Frankly Sardinya, at your service kalong gabi una, dalaygon ang Dios.
0: Pangalan samahan sa anak sa Espiritu Santo.
2: Amen. Amen.
3: Radio.

0: Oras, alas 7.
1: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang ko.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Mga impormasyong panggalusugan, testimonya at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
3: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
5: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit, natural at ligta sa pangmatagalang paggamit, siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 20.

0: 5-in-1. Sarap na sigurado. Subok na misa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw. Rise Up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan tagumpay sa kalusugan. Araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a healthy
1: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome po naman sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mo namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo, mga kaibigan. 0969-226-9623 yung ating mo namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan, mga kaibigan.

Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Tawag na po sa adi po naman paladudunan. At adi po naman pag-usapan ang mga karanasan po ninyo sa pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

Ano man po ang ginagawa ninyo sa mga oras ito, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Tawag na sa 0969-226-9623. Yung ating mga numerong pwedeng po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladudunan.

0: Ito ang buwan-awan ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, magandang kalusugan.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Boy.
0: Yes po.
1: Janjan po ito.
0: Okay, Nanay Janjan. Ano pong may paglilingkod ko sa inyo ngayon?
1: Yung ano, nakabili ako nung una, yung isa, dalawa, yung tatlong box na ng 14-in-1.
0: Okay.
1: Nang buksan ko yun, parang maliit lang siya.
0: Mm-hmm.
1: Pero wala yung mga, ano, ibang mga sangkap na nilagay sa maliit na plato. Ganun ba? Wala yun.
0: Wala yung?
1: Yung mga sangkap-sangkap, takita ko talaga. Wala talaga doon nung nakapabili ako ng katatlong boxes.
0: Uh-huh.
1: Pang-apat na.
0: Alin, nanay, dyan, alin po yung wala? Alin po yung wala?
1: Ibang mga parang plato, tapos mayroong mga vegetables, mayroong mga frutas, gano'n. Wala doon.
0: Plato? Ano pong plato?
1: Yung plate ba? Lalagyan ng mga pagkain. Gano'n ba? Gano'n.
0: Ah, hindi. Yes po, nanay. Bumili kayo ng ating rice coffee.
1: Oh,
0: bumili kayo.
1: Rice,
0: yung 14-in-1+1. Oh, tapos?
1: Oh, 14-in-1. And then, nabuksan ko, tinignan ko talaga, ganito pala ito, gold. Ana, gold pala ang yung sasino. Gold ang sasino.
0: Di ba, nanay, dati na po kayong umiinom ng ating rice coffee?
1: Oo, ganun nga. Gold siya, ang yung sasino, yung, ano, yung balot niya, kasi ay kulay parang gold. Ganun.
0: Opo.
1: And then, sa ano, in front niya, mayroon rice coffee. Ganun ha?
0: Mm-mm.
1: And then, sa likuran niya, wala yung mga plato-plato. Yung mga plato-plato, mayroon mga may vegetable, may mga prutas, ganun. Wala pa noon. Wala. Yung nabili itong mga box sa ano. Yung pang-apat na box, nang uminom ako, sino ako, malaki niya ko ito. Tignan ko rice cooking. Oh. At yuyo, sa likod, mayroon ng mga plato, yung mga plate ba, mayroon ng mga prutas, mga vegetable sa inyo yon.
0: Nanay, hindi ko po maintindihan. Kasi, isa lang naman po, basta po nanay yung karton, ano po, yung karton, eh, yung sinasabi po natin, yung dati po ninyong binibili, yun na po yun.
1: Yun na rin. Pero yung unang nabili ko, wala yung makita ko yung maliit na mga plato. Mayroon din.
0: Plato? Saan po nakalagay yung plato?
1: Sa ano? Sa sasin. Parang talagang ano na, binutang yun yung mga.
0: Sa sachet, mayroong plato na larawan.
1: Oo. Oh, tapos mayroong mga kung ano yung maprutas at saka yung gulay.
0: May mga gulay-gulay. Wala po yun.
1: Wala po. Nakabili ako.
0: Kasi kung yun lang din naman po nanay, yung box po natin, ano po yung box natin, kung yun po yung atin po naman box na sinasabi natin yung RISE, kulay gintong dilaw na karton.
1: Kulay dinto.
0: Oh, tapos yung
1: kung kapupitensya.
0: Wala naman po nanay. Basta po nanay RISE.
1: Yung RISE talaga.
0: Oh, magkano po yung bili po ninyo?
1: Yung sa is only 182.
0: Ha?
1: 182.
0: 182.
1: Oo.
0: Opo. Okay naman yun, nanay. Yung pa rin yun. Hindi ko lang. Pwede nyo po bang, ano? Pwede nyo po bang mapicturan? Tapos, picturan nyo po yung dati. Yung sabi po ninyong dati. Tapos, yung ngayon.
1: Keypad.
0: Ha? Ah, keypad lang po. Eh, sana kung mapipicturan po ninyo at isend po ninyo sa ating Facebook account, makikita natin yun. Hindi ko po kasi malaman. Kasi hindi ko naman po nakikita. So, mas maigi po sana kung mas maigi po sana kung ganun. Anyway, opo. Anyway, nanay, sige po at i-concern po natin 'yan sa ano, sa ating po namang tao dito, sa ating po namang yes, itatanong po natin doon po sa ating po namang isang team na Yun po yung nagmamanufacture po ng ating po namang produkto. Tanungin kung bakit po ganun. Tatanungin po natin. Opo.
1: May plato ba ang nalakalagay doon sa mga sachet?
0: Okay.
1: Mayroon din mga vegetables at saka mga frutas doon. Linya-linya yun. Nagningin. Circle, circle, circle. Hanggang mababa. Circle, circle. Ano ba? Nandun ang mga frutas at saka vegetables. Opo.
0: Saan nga po kayo, nanay? Saan nga po kayo? Dumaguete?
1: Yeah.
0: Dumaguete.
1: And then, nakabili na ako ng ano, yung ano, yung...
0: 25 in 1. Oh, okay.
1: So, in so hindi ko pa binusan kasi tatapusin ko na itong bago kong nabili na 14 in 1. Meron pa kasi ako apat.
0: Mm-mm.
1: Pang limang araw lang kasi ito eh.
0: Sige,
1: dalawa,
0: sige po.
1: Dalawang pang bitbat at saka yung pagtulog ko pang bitbat, pagkatulog ko ganun. So, mayroon pang apat. So, 2 days. So, mahuubos na ito. Buksan ko na yung isang box. Yung isang box, hindi mo na ibigyan ko yung ano, kapatid ko.
0: Apo, apo.
1: Pero continuous ako bibili. Dali ako ng ano, yung doon na lang ako sa salis.
0: Sige po, nanay.
1: Doon na lang ako sa
0: sige
1: salis
0: po. Na lang. Kung sakali pong mapicturean po ninyo, nanay, sana. Tapos ma-send po ninyo sa ma-send po ninyo sa ating po namang Facebook account para sakali man, 'di ba, makita po natin.
1: Mm.
0: Opo. Anyway,
1: Ko talaga po kaya ko. Bakit may ina? Mga vegetable at saka mga frutas sa likod nitong sasya.
0: Sige, yung sige. Kasi hindi ko naman po kasi makikita para i-check natin sana kung legit ba yon o tama po ba talaga. Pero kung ang karton po, nanay, pero kung yung karton na the same po nung dati, sa palagay ko po ay yun pa rin po yun.
1: Ah, yun pa rin?
0: Oo, yun pa rin po yun.
1: Hindi na pwedeng mag-ano
0: po. Opo. Yes.
1: Doon ako sa salis. Sa salis pala kayo nagpa-ano sa nag-delivery din pala kayo na sa salis.
0: Salis Pharmacy.
1: Salis Pharmacy. Mm.
0: Tama po.
1: Meron sila. Bumili na akong 2 box.
0: Sige po, nanay.
1: Dapat po, bibili na din ako ng 14 in 1. Kasi continuous yan eh.
0: Tama.
1: Siguro, marami ang bibiliin ko.
0: Sige.
1: Hindi ako doon sa iba.
0: Sige po, nanay. Okay po, nanay. Sige po. Maraming salamat po. Thank you. Salamat po, nanay. Okay po. Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye. Okay po. Maraming salamat. Bye-bye. Check po natin yun, yung sabi ni nanay. Eh, kaya lang, hindi niya, kumbaga, kung sana na mapicturan sana. Di ba? Para... Mano natin, ma-check natin kung ano. Pero sabi nga natin, kung pareho lang naman yung tawag dito yung karton ng ating po namang rice coffee, posible na yun pa rin yun. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan sa ating po namang kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin.

kwantuhang kalusugan pa rin, mga kaibigan. Itawag na ninyo ang inyo po namang mga kwento dito po sa ating paladudunan, pati yung mga tanong po ninyo, mga kaibigan, na nais po ninyong ibahagi po naman dito sa ating programa. Tawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623, yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito sa ating palatuntunan.

Tayo po mga kaibigan ay napapakinggan din dyan po sa Radyo Bandera Katarman. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nakikinig po sa atin sa Radyo Bandera Katarman. Ganun din po sa Radyo Serbisyo DWGQ 93.3. Ayan, maraming salamat po sa inyo. And Radyo natin Kalawag, thank you. And G-Radio 102.9 San Miguel. At dyan po sa Buwak Marinduque. Hello po sa inyo lahat sa mga nakikinig po dyan sa atin. Maraming maraming salamat po naman. Huwag lang pong manatiling nakikinig sa ating programa. Dapat po ay nakapagsisimula na rin po kayo sa pag-iinom po ng ating rice coffee. Dahil dito po sa pakikinig po ninyo, okay naman po yun. Kaya lang, hindi po matutugunan yung inyo po namang mga problema sa kalusugan kung mananatili lang po kayong nakikinig. Kung hindi po ninyo sisimulan yung pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. So mas maigi po mga kaibigan na makapagsimula na po kayo ng pag-iinom din ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.

Available po mga kaibigan sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores. Diyan po sa inyong mga lugar, yung ating po namang produkto.

0: 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Rod Mayer. Si Rod
0: po. Sino po?
1: Si Rod.
0: Rod. Tama po?
1: Di ba dati yung tawag sa'yo?
0: Ah, Tatay Rod, okay po. Dati na po kayong tumawag dito sa aning programa. Okay po. Tatay Rod, taga-saan po kayo?
1: Kulasi Antique.
0: Kulasi Antique. Okay po. Tatay Rod, ilang taon na po?
1: 50.
0: 50? Okay po. Kayo po yung umiinom na ng ating rice coffee, Tatay Rod?
1: Ano? Isang box pa lang.
0: Okay po. At ano po yung... Ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Narinig ko sa radio eh.
0: Okay, nakikinig po kayo sa ating programa. Okay po. Tatay Rod, opo. Sige po. Tatay Rod, ano po yung mga naidulot na po sa inyo ng tulong ng ating po namang rice coffee, Tatay Rod?
1: Wala man. Wala naubos eh.
0: Ah, hindi nyo pa nauubos. Ano po yung iniindap? Ano po yung iniindap po ninyong karamdaman, Tatay Rod?
1: Yung diba yung ubo ko noon.
0: Okay.
1: Bumabalik-balik. Tapos pag uminom ako noon, may ano naman, hindi naman ubo eh. Ngayon.
0: Mm-hmm. Ngayon okay na.
1: Tapos Talong na ako.
0: Ano po yung tanong po ninyo?
1: Yung tawag, natik ako sa yung ano, yung sap man na mabinta ako ng ano ng ice coffee.
0: Okay.
1: So, pabuhay po daw eh. Masing ito sa amin.
0: Ah, okay po. Antayin na lang po natin, Tatay.
1: So, para mabinta ako.
0: Yes.
1: Ibinta ako 160, tapos may 20 ako. Kada box.
0: Opo. Sabi niya. Opo.
1: Yan lang.
0: Sige po Tatay. Antayin po natin para kayo po ay maging dealer din ng ating po namang produkto, tama?
1: Pag dumating niya sasabi, i-fix ko sa'yo.
0: Tama po.
1: Ay, kagabi, tawag ako gabi, yaman ano eh. Daming dumatawag.
0: Okay, sige po. Maraming salamat, Tatay Rod. Anyway, Tatay Rod, nakapag-usap tayo ngayon, di ba?
1: Oo.
0: Okay po. Maraming salamat. Basta ipagpatuloy niyo lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee, Tatay Rod.
1: Sige.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po, Tatay Rod. Maraming salamat. Wala na po ba kayong tanong?
1: Wala na po. Yan na po.
0: Okay po. Maraming salamat po, Tatay Rod. Mag-iingat po kayo. God bless.
1: Opo.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan, sa ating po namang kwentuhan. Kwento ang kalusugan pa rin.

Tawag po kayo mga kaibigan sa atin po namang kwentuhan, kwentuhan kalusugan pa rin. Itawag na po ninyo ang inyong mga kwento dito po naman sa ating programa. At tayo po ay magkwentuhan din at maipaabot po ninyo, maibahagi po ninyo ang inyong po naman mga kwento dito po naman sa ating programa. Tawag lang po 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwedeng pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan mga kaibigan.

Tawag na po kayo sa ating namang numero 0969-226-9623 yung ating namang numero na pwede po ninyong tawagan dito po sa ating programa.

Tawag lang po, 0969-226-9623. Yung ating po namang numero, mga kaibigan. Itawag niyo po ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. At syempre pa, mga kaibigan, yung mga hindi pa po nakakapag add friend po sa atin, sa ating po namang Facebook account. Ano po? Pwedeng-pwede kayo mag-add friend po sa amin at may ano tayo dyan, may live streaming tayo. May FB live po tayo dyan. Na pwedeng-pwede po ninyong marinig dyan and then pwede kayong mag comment para po naman mabasa po natin. Pwedeng-pwede po yan, mga kaibigan. Alright?

Tawag po kayo 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan. Sa ating po namang palatuntunan.

0: Tawag po kayo 0969-226-9623. Ang numerong pwede ninyong tawagan sa ating walang programa. Siyempre pa, mga kaibigan, available din yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available po yun sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar. Yung ating po namang sabon, mga kaibigan, ay... available po sa mga butika, pharmacy, tindahan, dyan po sa inyong lugar, mga kaibigan. Yung ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po, mga kaibigan. And also yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available din po yun, mga kaibigan, sa mga butika, pharmacy, tindahan, dyan po sa inyong lugar. Pwede kayo mag-text, ha? Anyway, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan. Nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
2: Si Jenny po ito ng Mamburo Occidental Mindoro. 48 po.
0: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
2: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa pagiliran ko.
0: Opo, tapos?
2: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
0: Wow!
2: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano... nararamdaman ng mga tao.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Radyo Magbating.
4: Oras, alas 7 in media.
3: Radyo Magbating. Radyo Magbating.
5: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
6: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na, wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala, kana na lang gyud. Sa kape na lang gyud niya nga paragis bila-bila niya pagkatong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan naman sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dayon na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una ma problema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tibay imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pagsukad karon nga nagparagis na ko dita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na koy lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord, tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto mo pag inom na pugko 3 times ini kape gyud ko nga paragis bila-bila. Lisa Heron Prausos. Kuan ako 5-7.
5: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
7: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
8: Sana
7: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
9: Oh no!
7: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
10: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
10: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
12: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. Og dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware purok upuon o balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
13: Mabuhay Hardware.
12: Mabuhay Hardware, let's build together.
14: Aderico Optical Anniversary Sale Buy One Take One ng Antipara. Yes, sa kantidad ng 800 pesos, makaangkon na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Aderico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat, adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Aderico Computerized Optical na himutang sa Paharis Avenue, Pagadian City. Ug ang Aderico Branch na himutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Aderico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Clear vision is our passion.
15: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa, ampingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga anak. Sa Sed Panyawan, Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
8: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
16: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
17: Radio Magbating.

0: pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
1: Set Living Testimonies. Taas ang sugar mao ngay bikil sa kidney, nakaangko na siya og kidney stone.
2: Taas ko sugar og ganang nakoy bato sa kidney, sakit iihi nga sakit ning kilid.
1: Pinagi sa pagtumar sa Set Panyawan Plus Mangosteen ug usab ang pag-inom sa Set Panyawan Coffee Mix. Ta siya na nabastida na tabangan.
2: Wa na, nawa na ang sakit sa kilid, nadaghan na ang ihi, nagawas sa gitong bato.
1: Living Testimonies.

0: Radyo Magbating.
1: Pagadian na City, mayong adlaw kanatong tanan. Kini si Dr. Dave, ang inyohang Dr. Dave sa DN Green Science Laboratory Manufacturing Incorporated. Si Dr. Dave ang nagdala sa functional medicine. Si Dr. Dave ang dugay na kaayo nga nagbalik-balik halos duha na kadekada siguro no din his pagadian nga nagdala sa functional medicine. Pero sa usa ka tuig kaduha lang si Dr. Dave mobisita dinhi sa pagadian. Atensyon mga suking tigpaminaw dinha sa may RMN o sa Radyo Bagting dinis pagadian, mayong adlaw diha kaninyo si Dr. Dave na sayon nga adunay daghan kaing nalipay karon nga mga pasyente nga daan nga naghandom kan Dr. Dave. Advokasya ni Dr. Dave nga dos mga pasyente nga kung pwede lang dili lang gid unta maoperahan. Lisod kaig maoperahan ang pasyente o ang tao. Gumikan kay matod pa, buhi ka pa, halos gibalsamar ka na. Mga higala mga suking tigpaminaw, ang functional medicine ni Dr. Dave alang sa mga pasyente nga dili gustong magpaopera. Operahanan ka ba, paminaw? Operahanan ka ba susama na lamang sa thyroid problem, toxic or non-toxic water? Operahanan ka ba sa breast babae? Mibuto na ba? Pasensya sa mga nangaon. Operahanan ka ba diha sa imuhang gallstone? Operahanan ka ba sa mayuma? Operahanan ka ba sa prostatitis, prostate grade 1 to grade 4 or prostate cancer na ba, tatay? Operahanan ka ba sa bato sa kidney? Ready for dialysis ka na ba? Mga higala, labi na usab sa mga mayuma ng mga pasyente, mga babay, operahanan ka ba? Mga suking tigpaminaw, niadto akong gisgutan ng mga operahanan, please, ayaw sa ka mo paopera, labi na kung wa kami kuwarta. Mga higala, lisod kayo kung maoperahan ang tao, susama na lang nga buhi ka pa, gibalsamar ka na. Muna'y kanunay nga gisgutan ni Dr. Dave sa mga programa sa radio. Mga higala ang functional medicine ni Dr. Dave, aprobado sa Bureau of Food and Drugs, with FDA permit number and license to operate. Mga higala mga suking tigpaminaw, ayaw sayangi ang panahon. Kung namati ka man dinhi sa RMN o namati ka usab sa Radyo Bagting, si Dr. Dave mo bisita karong September 2. September 2, alas 8 paingon sa alas 12 lamang sa udto, diha mismo sa Radyo Bagting Radio Station. Radyo Bagting Radio Station, pangutana lang kamo sa mga tricycle driver, kailado kaayo. Ayaw kalimti mga pasyente nga kung si kinsaman ang mabisitag mo tagbo ni Dr. Dave, palihugdad a ang resulta gikan sa inyo mga doktor para mapadali ang paghatag o pagtagad. Mga higala mga suking tigpaminaw, si Dr. Dave kanunay maingon, mag-unsa man ang salapi o bahandi ko na doon ay kigibati o ay lami ang kinabuhi. Dili ko kalaban ang mga herbal, dili ko kalaban usab ang mga synthetic, gumikan kay functional medicine. Mapasabot ni Dr. Dave o sa kauras ng orientation puhon sa akong pagbisita. Diha sa Radyo Bagting, tagbuan ninyo si Dr. Dave sa mga operahanan susama sa konesgutan. September 2, alas 8 paingon sa alas 12 lamang sa udto. Mga higala mga suking tigpaminaw, manghinaot ko nga dili ninyo sayangon ang panahon o ayaw sayangi ang panahon. Nasayod ko nga gikapoy na kamus paglamoy sa mga nagkadaiyang tambal. Aduna ba'y diabetic patient? Nahalap na ba ang mata? Purisyo kayo gumikan kay diabetes nga sakit consider as a blood cancer. Mga higala mga suking tigpaminaw, hypertension, giyataki ka na ba sa imong high blood, pagtaas sa imong pressure sa dugo. Mga higala, ayaw sayangi ang panahon, alang ni adtong dili gustong magpaopera, sugat og tagbo ka mo kan Dr. Dave. Aduna kay mga sakit nga cancer, naghilak-hilak ka na ba gumikan kay cancer imong sakit, ayaw paghilak. Gumikan kay wa ka lang maayo kay wa mitukma ang tambal nga imong giinom. Hinumduming adunay mga kanser nga mga sakit apan mas una pang nangamatay ang dili kanser ang sakit. Sakit lang na Mga igalang prinsipyo ni Dr. Dave, kun adunay tambal, adunay sakit. Kun adunay sakit, adunay tambal. Nga nung wa ka man maayo, gumikan kaya wa mitukma ang tambal nga imong giinom sa imong sakit. Mura hinuog nagdugang ang imong sakit. Mga suking tigpaminaw, balikon ko, September 2. Diha lamang sa Radyo Bagting, pangutana mo og asa ang Radyo Bagting. Anyways, nagtingog man ta din sa RMN, mga sikat kini nga mga istasyon, pero adunay naandan nga pagpanagtagbo ni Dr. Dave diha sa Radyo Bagting dinhi sa

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka na to, nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
3: Radyo Bagting.

0: 99.9 Ping Ping.
1: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa igipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
2: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo. Ridley.
0: Rock Radio Magbang Ping Ping.

0: Radyo Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Ana o.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new
5: Pensione de Eliana.
4: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbanting.
1: August is National Breastfeeding Awareness Month. Ngayong National Breastfeeding Awareness Month, ipinapaalala natin sa mga ina at pamilya ang kahalagahan ng pagpapasuso para sa kalusugan ng mga sanggol. Ang gatas ng ina ang pinakamainam na pagkain para sa sanggol dahil taglay nito ang mga sustansyang kailangan na upang sila ay lumaki ng malusog at magkaroon ng mas matibay na panlaban sa sakit. Sa unang 6 na buwan ng buhay ng sanggol, mahalagang eksklusibong pagpapasuso ang ibigay upang matulungan silang magkaroon ng malusog na simula sa buhay. Malaking tulong din ang suporta ng pamilya at komunidad upang mapadali at mapagtagumpayan ng mga nanay ang kanilang pagpapasuso. Sama-sama nating suportahan ang pagpapasuso para sa mas malusog na mga ina, sanggol at pamilya.
0: Radio Magbanting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Radyo Bagting.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Mga kalaro, kung nag-uumapaw na swerte, good vibes at may kasama pang cash prizes ang hanap ninyo, ito na ang programang swak na swak sa inyo. It's the 9 PM edition of the PCSO Lottery Draw this lucky Saturday, August 29, 2026. Ready na po ba ang wishlist ninyo sakaling kayo pong maging instant millionaire tonight? Siyempre, dapat yes ang sagot nyo dyan. Dahil ito na nga po ulit tayo. Sama-sama tayong mag-aabang ng panalo sa panibagong linggo ng parada ng masuswerteng numero. At ngayong gabi, mga kasama ko po sa pagpapapremyo ang aking co-host na si Nika. Hello Nika, good evening!
2: Yes, good evening din sa iyo, Tan, at isang maswerteng gabi po sa lahat ng nakatutok ngayon sa IBC 13, DATV and on our live streaming channels. Handa na po ba ang mga tickets nyo? At handa na ba kayong maging susunod na Lotto Milyonaryo? Wala na pong bibitiw pa dahil konting sandali na lamang at bobolahin na natin ang winning combinations. Pero bago natin ipamigay ang papremyo, attendance check muna tayo dito sa PCSO Draw Corps.
1: Makakasama po natin sa pagbola ng winning numbers ang ating Lotto Draw Panel of Judges from the gaming public. Also here with us are the representatives of the PCSO and the Commission on Audit. And of course, to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir!
2: Before our game time, silipin muna natin ang mga naging highlights ng pre-draw procedures kaninang umaga.
3: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
2: Mga kalaro, lotto, game time na!
1: Hawakan na ang mga tickets nyo at tara na! Let's play lotto!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin, ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing natulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0328-2023 with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Radyo Bagting.

0: Palihog mo nindo.
1: Magampo kita. O Ginoo, gibag-o mo kami sa pan sa kinabuhi gikan sa imong lamisa. Magligoon unta kanamo kining pagkaon diha sa imong gugma o mag-alagad kami kanimo dinhi sa among mga kaigsuonan. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo.
0: Amen. Kalihog mangluhod. Pag-ampo alang sa papanlitkod o pag-amuma sa kinaiyahan, kitang tanan. Langit nun, og may gugmao nga amahan, uban sa mapaubsanon, og may nunsolo na mga kasing-kasing, kami na ngalyopo sa mga walay kinutubang kaluoy o gugma. Kay kami nakasala, bato kanimo sa mga kaigsuunan o sa tanang kabuhatan. Diyasad akong pagsalig o pagtuo sa mga walay kinutubang pag-amuma kanamo, Panalangini ang among mga lidere sa simbahan, gobyerno, NGOs, o tanan nga nagalagad sa katauhan, nga magpabilin sa matinud-anon nga pagpangalagad o sa pagprotekta sa kinaiyahan batok sa tanang matang sa kalapasan o pagdaot niini. Tagbangi kami sa pagpanalipod o pagmahal sa kinaiyahan, aron uban sa iyang natural nga katahom o gasa, kami magpuyo sa panagdait, kalinaw o tinuod na kalambuan o ang imong gingharian matukod sa among taliwala. Uban sa panabang ni Maria, kiniamong ipanangayo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Palihog mang lingkod. Pahibal mo. Ordinary bans to the Sacred Order of Deacons. This is to inform the faithful that Seminarian Clive Jari Samontisa Kingko of Our Lady of Fatima Parish, Suminot, Zamboanga del Sur is set to be ordained to the Sacred Order of Deacons on September 11, 2026. All Catholics are obliged to reveal any impediments or circumstances that would prevent him from receiving sacred orders and should contact their parish priest or the bishop of the diocese of Pagadian. Daghang salamat. O karon atong pasalamatan ang atong Zamboanga del Sur 1 Electric Cooperative Incorporated con Samsorek 1 nga gipanguluhan ni General Manager CEO Mr. Jose Raul Sangil uban sa mga Board of Directors of ni ADPICT-ISD Manager Ms. Azucena Lagora alang sa pag-live coverage ng Santos na Misa matag adlaw Domingo sa may alas 5 sa buntag. Aron mapalapnag sa kadaghanan kining Santos nga kasaulugan sa ato mga kaigsuunan. Kini makita og madungog sa Samsorek 1 Face.

0: page of Samsung Kwan official YouTube channel. Ingoman usab nagasibya simulcast sa Radyo Kidlat Pagadian 103.1 FM o Radyo Kidlat Pagadian Facebook page. Pasalamat usab sa Bill FM o Radyo Bagting sa pagpalaknag sa kahanginan ni atong Santos na minsa karon. Ugatos ang pasalamatan atong Mass Presider Reverend Father Julius Pimentel. Usab sa mga nakadiyang mga ministeryan ng hatag sa ilang panahon o serbisyo alang sa kalampusan ni ning Santos nga kasaulugan. O kanatong tanan nga niya karon dinhi nga nakigduyog ambit ni ng Santos nga misa atong daigo no pagpakan ng Ginoo. Daghang salamat, palihog man nindo.
1: Ang Ginoo manaa kaninyo.
0: Manaa usab kaninyo.
1: Ug manalangin kaninyo ang Diyos nga makaagahom sa nga tanan. Ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo.
0: Amen.
1: Tapos na ang Santos nga misa, dada ang kalinaw ug gugma ni Kristo.
0: Salamat sa Dios.

ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Radyo.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 6 y media.
2: Radyo Bagting.

It's already 6:32 in the morning. Hello to everyone. Good morning. Welcome now, Sam. That's the program ng Honey sa Kagahapon. Adlaw karon nga Domingo, pinsa 30 buwan sa Agosto, tuig 2026. Kada po sang adlaw Domingo sa buwan sa Agosto, kabagdi gabalgadas, kaninyong tanan, mga suki na mong tigpaminaw sa kahanginan, kumusta mo? Sa tanan nga mga mopay pag-uli, gikan na nimba, mayong buntag. Sa mga katawahan nga going ka po sa simbahan, hello, sige, may nga pag-amping sa paglakaw. O sa tanan nga mga naalang sa panimalay karon nga nagpaminaw, Oga Radio, pinagi sa 106.3 ang Bell FM. Or diba ka sa Radyo Bagting, good morning kaninyong tanan. O banay ko ninyo, hangtod alas 7 ang taknas buntag, alas 7 media rather, ang taknas buntag. Usa ka oras nga tulumanon, alas sa paghatag og lingaw, alas sa tuang mga apuhan og mga ginikanan, mga musikang binisaya, o gingon man kinaraan, alang sa tuang mga katigwangan. Alang sa inyo mga mahinungdanong mensahe karong buntaga, pwede mong mutawag, pwede magkahamutag siya. Sa ito ang cellphone number ng 0938-077-614 and also 0954-286-3758 and also 0938-077-614. May pagsaulog sa mga nagsaulog karon silang adlaw nga natawhan. Ang uban siguro kay nangabilar, gumikan, kay nag-ukaraga pa sila kagabi eh. Grabe, kinakang congratulations sa Barangay Tiguma Paganian. Inyohag yung gipamatunan kung unsa mo kasulid no panahon nga dunay mga kalingawan, no? Sa mga nangabilar karong mga orasa, gumikan kay nag-ukaraga, gikan kagabi eh, hangtod nagbuntag, tuloy-tuloy ang nakiparty. Gumikan kaya dunay mga local band artist after sa pag-performance o sara o karaga rather. O hala sige. Pahulay sa mo diha. Nagbilar og tama ng uban kabag di kabalkadas gumikan kay Sunday karon plus holiday pag yun tomorrow. Ah, diba masaya sila? Anyway, it's already 6:34 in the morning. Dres nung tulumanon ang honey sa kagahapon. Atong usbon itong text line ha, 0938-077-614 and also 0954-286-3758. Bueno, kabagting o kabalkadas, di na tamaglangan pa, sinugatang dalit lingaw alang kaninyong tanan. Diri sa tuang tulumanon ang huni sa kagahapon. Ngayon mabati hangtod alas 7 imidya ang takna sa kabuntagon sa tuang pagpanaguban sa kahanginan. Good morning sa tanan nga mga nagpaminaw ning atong sibyaan karon sa Radyo Bagting og sa Bell FM.

0: It's already 6:44 in the morning. Balik na rin sa pagpanaguban sa programang Huni sa Kagahapon. Mga pinanga na mong tigpaminaw sa kahanginan. Hala sige, unta ako mubalik. Mubalik na giyo, dilikay mubalik. Pagkahuman biyaan pagihapon. Unta ang imong pagbalik kay tinuuray. O gingon man hangtod sa kamatayuan. Dilikay mubalik lang kay giganahan. Pagmapulan mubiya na sa anas. Anyway, ganin yung danaan. Hala sige, good morning sa mag-ausap pa. 0938207761 4. And also 0954286-3758. Amo na itong text line number. Sa gusto nga mo tawag or gusto nga mo text, sana ipadangat lang dihang dapita. Karo na itong mahatagan o pagtagad ang inyohang mga mensahe, mga kabagting o kabalkadas. Okay, dirita karubuntaga sa mga tawag. Caller from the line, ato ang pasudlon. Unang caller, hello, good morning, Gisani Palihog.
1: Good morning, Grace J. Happy Sunday.
0: Happy Sunday, good morning, Miss Tabina. Kumustang Tabina garon?
1: Okay ra, kuya.
0: Okay ra.
1: Linaw kayo.
0: Oh, mas maayong linaw kontra sa gubot.
1: Motion. Oh.
0: Sige, go ahead sa mga mensahe, Miss Tabina.
1: Magpahuni lang ko sa akong Mama Gaga, sa akong Papa Joe, sa akong Sister Jumi, sa akong Princess Liam, o pinabinani, sa Husitan, yate Gilding Humawan, o gira sa Barangay Lumbia, yate Buging, yate Cherel, o gira sa Barangay Tungaw, yate Banjing, Mr. Sael Balud, ilabina Jud. O kita na may manager sa Tibuok, sa Lungsa sa Tabina, kuya. Labi na kita mong pinalang ng niyo. Naka-good governance siya gahapon, kuya, dito sa Baguio City. Kabalo ko, nakakita ka sa post-good, kuya. Labi na kita mong niyo, medyo high ni Malaco. O kita na may manager sa, sa Lungsa sa Tabina, kuya. Kana lang, kuya, pwede mo request?
0: What's the request ni mo?
1: Katulapon, kuya.
0: Okay, sige, pabuta lang, ha?
1: Sige, kuya, salamat din. Tifan po ko, magpahuni po ko na yung jolly birthday, kuya. Mm. Okay na lang, kuya. Salamat.
0: Salamat sa pagtawag. It's already 6:46 in the morning. Next caller from the line tayo. Hello, good morning. Kasani Palihog.
2: Good morning, Chris J.
0: Good morning, Aljun. Go ahead sa mensahe, Jun. Si Miss...
2: Una-una ka rin mo, Chris J. Good morning o happy Sunday. Magpahuni lang ko sa akong mga suod na higala nga sina Jun Mark Malisan. Kang Marwi G. Buhano Bihasa o kang Ace Karay Chavez. O sa ako po mga friends sa kahanginan. Una-una sa akong friend sa may magsaysay ni Sami Sorintal nga si Rian Jade Palalon. O kang Princess Palalon, kang Aga MG Lab Mitis Tabosales, Giano Tabosales, Raymond Tagalugon. Kang Rimat Tagalugon Tabosales, kang Almira and Genesel Ruiz, kang Ginaling Humapig MG Carpio. Inting Katyo, Lonely Girl, Katarina Bibit, Aldrin Ondong, Brian Ondong, Maureen Buwan, kang Labi Joy, Mr. Kanya, Aysa Maghanoy, kang Mibi Mayu, James Quesada, and to Janoy de la Serna, and Joshua Pasagi, Ujinsa Valencia, o kang Lover Boy, Uban Sayang, Paris, si Giselle Macam, kang Ate Gaga Batal, JJ Batal, kang Junibert Buncalao, kang Ate Maika Andales, kang Ramela Pinoso, Marian Ramano, Rian J. Palalon, o kang Lapi Marino, si Balik na. Ayan ni Unopia, Joanna Castillon o kang Jerome Pagalan, doon na si Campo o kang Anet Rehidor. O sa mga Tagalogon, Pamili Tagayon, Pamili o Pagalaran, Pamili mo. Request ko, Oksong Kois J.
0: Okay, sir, request ni mo, June.
2: Pamili ang ngayon ni Kois J by Max Urban.
0: Okay, pabuta lang ha.
2: Salamat kayo, Kois J. Ang nagpahunigi ka ni Algie na mukha't katalog ka din sa may barangay Santa Maria, Pagalian City. O ngayon mo backride, Kois J.
0: Go ahead.
3: Hello, Kuya Kristi. Good morning.
0: Good morning. Kasani Palihog.
3: Pagamag sa isa yung Samis Oriental.
0: Okay, go ahead. Sabi mo nga mensahe.
3: Magpahuni lang dahil ko, Kuya Kristi. Unang-una sa inyo, mayong butang. And then, sa Queen Aljun na mukhangkat. O kay Kuantugay, kay Mili Mayo, kay Jill Katada, kay Mike Andali, o kay Jolibert Muntalaw, and then, kay Ate Cherry. Kuya Kristi, pwede mag-request ang song?
0: Sir, request ni mo.
3: The Voice of Love by Victor Won.
0: Sige, double check na to. Salamat sa pagtawag.
3: Sige, Kuya Kristi. Salamat.
0: Salamat. That's already 6:49 in the morning, guys. Dari pag-ihapon sa pagpanaguman, 6:02. Good morning, caller from the line. Hello.
4: Hello, Coach G. Mayong buntag.
0: Good morning to you, Katarina. Go ahead sa mga mensahe.
4: Okay, magpakunito. Una-una ni mo, Coach G. Mayong buntag. O sa ato ang kinalanggang friends na si Aisa Maghanoy, Maureen Buwan, Aljuna Mukatkar, Datukali. O may ako, ya, Upindador Bidig. O sa ako ang pag-umangkon na si Jubil Alinsag. Mayong buntag. O mo request ako ng Coach G. Si ako, ya, Upindador. O patuloy ako ng kanta ni Kirot. Katuloy ako ng Anugon.
0: Anugon.
4: Oo.
0: Okay, sige, paabot lang ha.
4: Okay, salamat Coach G. Bye-bye.
0: Goodbye. Alas 6:49 atong oras. Dari pagihapon sa to ang pagpanaguban nagkabagding 0938207764 and also 0954286375.

0: Yung tanan. Alas 7:09 na tong oras. Good morning. May buntag daw sa Tanesa family gikan ni Lia Jensalang, gikan sa may coming from Nelia Tanisa, may buntag. Og ni Lia sa Jensalang, hello, good morning. Other one, may buntag, magpahunir ako para sa kuwang brother sa White Beach nga si Gideon Abad Sinyo. Request kog awit nga buta, nagpahuni si John Swizo sa tawagan sewer. Good morning. And then good morning ko is Jay, magpahunir ko sa kuwang number, mangitaw ka text ka ng girl. Iyang number, ngita siya ka text mate or text friend rather. Iyang number 0946-552-2616. Again, ang ito siya ka-textmate or text friend sa gusto makipag-friends. 0946-552-2616. Hello, Chris J. Good morning. Saan siya? Request na kong song na The Voice of Love. Pakiplay, gikan sa tanang taga magsaysay, Misamis Oriental. Good morning. 064, hello to you. Good morning. Kisa ni Palihog.
1: Hello, good morning, Chris J.
0: Oh, good morning, Julie Bird. Go ahead sa mga mensahe.
1: Pauna lang ka, una-una ni mo, Chris J. Say mo na lang mga kaubanan din sa Radyo Bagting. Ngayon sa akong mga igago po, doon sa akong kapagumang ko na dire. Ilabi na sa Baklan, family din sa Lison Valley, sa Ganaway family sa Lison Valley. Ngayon, ilang gaga batal, ilang Joyce ano, ilang mamugnuri din sa Bukasibukay. Isil Martel di at Sambuaga Sibukay. Labi na sa akong uyab di sa Tigbaw nga si Juan Erkining Dailin Mendoza. Dayo ni Rian Lasio di sa Dumingag. Dayo di sa Kwanpod. Di sa Tulan Mahayag nilang Dinis Gano. Sa Mulabi nilang Ina, Dinipir di at Kulit nilang Kulit. Dayo ni Lian di sa Mulabi. Ni Tilay di sa Pagadian at Tian di sa Bukidnon. Dayo ni Jennifer Saga di sa Pingadan City. Dayo ni Aldi na mukatkat, dyan yung buntag ni Mudia. Tatanan na lang ako mga kaprinsipan nga di niya kumuminsin sa taas ng oras. Dayo ni Katapun taga-tabi na. Luto kayo kagwapa ito, wapakato na. Kwanto dito, ulanan?
0: Depende nila.
1: Hindi na lang. Pwede li sila ulanan, ako na lang magpaulan.
0: Ha, sana all. Sa lugar, imong bisbisan o ihi ni mo.
1: Grabe po nang ihi ko si Dio. Ano mo, bukutanto ka ng galaksiya.
0: Masa de?
1: Masa pa nang ihi ka ng mga tigwang na kakasig na kayo.
0: Sa muka ni mo. Sige
1: pa na yan. Ang request ko ba sa muka ng ihi?
0: Ano may request din mo?
1: May luhaan lang ka din mo.
0: Sige, pabuta lang.
1: Okay, salamat kay Chris J. Bye-bye. Okay, I love you ni mo niya, Chris J.
0: Pa labi-labi na yun, pero para biya to sa taga-tabi na. Anyway, good morning sa tanan. Hello, mang buntag. Okay, there one. Atong hatagan o pagtagad ng mensahe, mga kabagting o kabulgadas. Sa nagpadangat silang mensahe, pinagi sa itong Facebook account. Good morning sa inyo, ha? Salamat kayo sa pagpaminaw. Madot pa niya, mang buntag ko, SJ. Magpahuni lang ko sa Rio Family o kay Sir Sherwin Ugdol. Sa tanang taga pharmacy, nagpahuni si Jennifer Rio from Tina Dumalinaw. Salamat. Salamat po sa pagpaminaw, Ma'am Jennifer Rio. And then the other one, hello, good morning. Magpahuni lang sa yadong anak nga si Jerome. Sa yadong unom ka mga pagining unom ka mga anak. Or unom ka anak ning Jerome, basta. Og sa yadong bag-ong apo nga si Ilan J. Dadaduli. Okay, request daw siya kanta nga Himayang Nahunlak maura gikan ni Ma'am Flor Deliza. Salamat kay sa pagpaminaw ni mo Ma'am Flor Deliza Dadole diha sa may agi repeatin niyo ha madam. Salamat sa pagpaminaw ha. Sige, imbes malipayo na siya, nahunlak na hino ng iyang himaya quiz. Ay nang palabi, ay mo palabi og kwan diha kundat aron dili mo masakitan. Kuno galing mahunlak ang tanan. Hello, good morning, Chris J. Hello daw kang Ria May Tanisa, Lia Jin Salang, Junel Salang, Juriel Salang. From Nelia Tanisa sa may Malasik, Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Hello to the people of Malasik. Salamat kayo sa inyo hanga pagpaminaw. Dere sa tuwang tulumanon. ang huni sa kagahapon.

It's already 7:26 in the morning. Sa tanan nga mga gipa tuyok-tuyok radihang dapitan. Nga kanunay lang gipa tuyok-tuyok basta nagkabalo na hala nagpaka buang paghihapon sa saka butang. Hala sige ipadayo na kung di mo malipayon. Anyway, salamat kayo sa pagpakiguban. Hangtod na lamang sunod Domingo pohon. Happy Sunday and Happy Family Day.

0: Ay, pagkalamig yun yung sweet music, no?
1: Oh.
0: Ay, kubit. Ah, nga naman ang gun.
1: Doon ako yung mabahag.
0: Maba, huwag pasensya ka. Huwag yung takot kalibutan niya. Doon na di ako matagpiki.
1: Basin ko ba wali mo ang tambalin?
0: Ay, kasayon ang tambal.
1: Nagluwi ko siya.
0: Kanabang buwag sa tuwa nga, itapot sa imong lubot niya, dugdugog palo-palo, musudlot man na, mawada yun.